0: 92.7 FM again. The Auto City 93.7 FM. Moving on, we got 15 minutes at 8 o'clock. It's better when I'm dancing. Megan Trainor for you. Dancing was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad pa lang. Panalo na sa sarap. Magandang umaga, sweetheart. Kumusta na? Nagtigab na ka? Nakakao na ka? Ano nang balita? Nagparamdam na ba siya sa'yo? Di ba tagal nang hinahanap at hinihintay mo? O hanggang ngayon ba'y naghihintay ka pa rin kahit na hindi mo sigurado? Oo, kung babalik pa ba siya sa piling mo? Aba, oras na para magising. Alam ko, nagising ka na kanina sa isang masarap na paghimbing, ang pagtulog mo kagabi. Pero magising ka. Iba naman yung gising na sinasabi ko. Magising ka na sa katotohanan. Hoy! Kung sabag ka, oh, masaya na siya sa piling ng iba. Naalala niyo na naman siya? Astang paita. Ano ba naman yan? Magandang umaga po. Last hour ng ating program on this very beautiful Friday morning. O, shoutout kina Kirk George Maglangit, ha? Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo ba yung gineng. Ha, mga taga Kogon, balinga siya. Good morning! Ma'am Rosalyn Gielas La Vistra, maraming salamat po. O, follower ko na rin to sa aking page ba? Magandang umaga. Chriselle Bagaras, magandang umaga. Mga taga Makabalan CDO. O, Punton, magandang morning sa inyo. Thank God it's Friday. Kinaga Carl Hyven David, kina Hensel Faith David, kina Dudeski, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo pakikinig, mga taga-makabalan punto dito eh. Yan, papi naman sa inyo pagkatag sa blessing din. Oh, yan, Bagares family, ang radyo ng heart ko talaga, sabi niya. Magandang umaga rin! Uy! Ang dami nag-message sa atin, text line! Maraming salamat, sinalalang, sabi niya, I'm listening to your order on the program now while preparing for work. Naman tapos na mag-prepare ito, kanina pa yan. Shoutout Jason, kina JR, tsaka kay Bebek Wabi sa ilang eatery, sa ilang lamian na humba o sampay na. Woody! Sana all, makatilaw anak, bye. Shoutout, naglanog-lanog na ka, dire. Mira Villamor, sa Pito, Mibantang, Quezon, Bukidnon. Ay, maraming salamat, ha. Mga taga Mibantang, Quezon, Bukidnon. I-follow nyo ako sa page ko, ha. Jason Space Heart FM. Magandang umaga. Lady M, magandang umaga. Maraming salamat sa pagpaminaw. Miriam Acera, good morning. Thank you. Pwede bang mag-request ng hawak mo ang beat? Galing kay Joey Castello. Sige. Ha? Consider namin yan. We'll try to flow your song. We got 6-10 minutes out of 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Oy, sweetheart, padayon lang ha. Sa pagbaminaw ha. Dito lang ha. Oo, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pagaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Lihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
8: Online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
7: This is Heart 92.7, Cagayan, New York.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. It's time right now. Hey, we get 31 minutes after 8 o'clock. Ay, syempre, oy, that's Gabisado, Forbes Pains. That's what was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oh, eto mga babagitin yung mga pangalan ha. Ito po po yung mga nanalo na ng bigas at saka groceries ha. Etong babagitin ko lang muna to sa mabilisan lang. Kevin Onyeho ng Barangay 36. Congratulations. Ganun din si Eileen Gayohon ng Zayas Carmen. Congratulations sa kadaugsad ka. John Clear Collis ng Landfill Zone 12 Carmen Diapon. John Clear Solis. Dante Gabon. Grab driver pala to. Si Dante Gabon, congratulations sa kadaugsad ka. At si Alvin Gayohon ng Carmen Sayas. Kevin Onyeho ng Barangay 36. Congratulations po sa inyo. Alright, yung mga nagtatanong kanina pa. Okay, sa lahat ng mga gustong sumalit, magkaroon ng libreng ticket at mapanood yung dating MoFans, yung Music Travel Love na grupo. Magkoconcert dito po sa city. Mamimigay tayo ng libreng ticket. Madali na. Okay na. Sige na. Tawag kayo sa akin. Pero after ng traffic ha. Magna-traffic update muna tayo. Meron ba tayo? Wala pa. Okay. Wait lang. Traffic update muna tayo. Tapos saka tayo tatanggap ng lucky caller. Okay, para po sa ating libreng ticket na ipamimigay. Para po sa ating music travel log. Dami nag-inquire kanina eh. So about time. Alright, para naman eh magkaroon kayo ng libreng ticket. Eto na, alamin mo na natin ha, ang sitwasyon ng ating mga kakalasadahan ngayon sa Tibong City.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: At nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, a small but terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason. Daling akong uptown. Yung uptown area, master zones natin, may heavy traffic, slow moving. Hanggang nakababa ako dito sa may bandang Presgas, papuntang Marinta, Ilaya. Heavy traffic, yung pababa ng master zone. Pero yung paakyat papuntang uptown, okay lang, maluwag.
0: Mm-hmm.
2: Hanggang nakaabot ako dito sa my Delis Street, okay yung Delis Street, stop and go lang. Hanggang dumating ako dito sa my Julio Pacana papuntang Pier, okay lang, slow moving.
0: Ayun, nasa may Julio Pacana ka na ngayon?
2: Oh, dito sa tambayan ko.
0: Oh, sa nagpapetex-petex muna, ano? Oo, sige, naghihintay ng booking at pasahero. O siya, sige. Maraming salamat, ingat ng iyong pagmamaneho, ha? At ingat ng iyong mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBG Jerry, a small but terrible Kabuyaon.
2: Yan lang litis na sitwasyon, makasala ang aking nadaanan sa ngayon. At pasala bro, Jerry, small but terrible Kabuyaon, para sa halipin, road traffic alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: O eto na, daling i-dial na 0961-8924-927. Kailangan ko ng caller number 4. 5 na lang pala. Caller number 5 will do para sa libreng ticket ng Music Travel Love Concert. Now na, dali, dial na. Call me up right now. Caller number 5 will do.
1: Heart 92.7
3: That time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. Apat na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: NCDO, Duncan, pasalubong ng bayan.
1: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon, take down! At 47 minutes after 8 o'clock, time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Lucky color number 5, nasa linya natin. Hello, good morning!
1: Hello, good morning!
0: Magandang umaga po, anong pangalan mo?
1: Ora Melchor.
0: Si?
1: Ora Melchor.
0: Ora Melchor. Taga saan po ikaw?
1: Malinasag,
0: sir. Hinayigamay ang imuradyo para hindi tayo mag-iko-iko. Okay. Sige. Okay, taga Balingasag. Ito ha. Bibigyan kita ng libreng ticket para mapanood mo yung Music Travel Love concert. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin ang concert ng MTL?
1: June 26, 2026.
0: Aba! Okay, sakto-sakto yan. Para sa lahat ng mga manunood ano, at saka sa lahat ng mga gusto sila mapanood. Ang tanong, saan ba gaganapin yung concert?
1: Sa Limkit Kai Atrium.
0: Limkit Kai Atrium! Abay, congratulations. Nanalo ka na ng libreng ticket ha, para sa concert na yan ng MTL. All you have to do ay syempre magpunta ka dito, tapos magdala ka ng iyong valid ID. Gets? Alright? Maraming salamat ha. Okay, one more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM. Maraming salamat po ha. Ayun no, June 26. Ngayong next week. Friday. Congratulations po sa ating winner. Prize after prize after prize. Nako po, talaga naman. Ito bugas at groceries naman. Pilinagin natin kung saan area tayo, saan drapag tayo pupunot ng ating second winner, Ruleta Select. Ang aming studio matatagpuan dito po sa FICO Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Puno tayo sa drapag ng mga driver, tuwara isa. Ay, taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Monica Taxi. Monica Taxi, ang pangalan na nakadaog ng bugas at saka groceries na driver ng Monica Taxi. Oy, ganito, Gelnino Obejero. O, Gelnino Obejero ng Monica Taxi, congratulations! Dali, nakadaog ka ang bugas at saka groceries. Karantan itong taga Zone 10 Upper Carmen, si Victor Dagundon. Victor Dagundon, congratulations, nakadaog sad ka ang bugas at saka groceries. Ganun din, itong si Mark Chong ng Barangay 7. Mark Chong ng Barangay 7, congratulations, bugas at saka groceries din ang para sa iyo ha. Ganun din itong taga Barra Makabalan, congratulations, nakadaog sad si Christopher Panulaya. Christopher Panulaya ng Barra Makabalan, congratulations. Grocery at bigas din para sa iyo. Romel Vecina ng Barangay Patang, congratulations, son. Alan Carmelotes, yung tricycle driver sa may puntod ha. Alan Carmelotes, yung tricycle driver dyan sa may puntod, congratulations. Marifel Ajes or Ajes ng Lapas Dos Lapasan, congratulations, nakadaog sad ka. Ganun din si J. Pril Cabrador ng Barra Makabalan, congratulations po sa mga pangalan na banggit. Mga nanalo po yan ng bugas at saka ng groceries. Punta na kayo dito, naghulat mi ninyo. 10 minuto pa rin bago sumapit ang 9 o'clock. Passing for a break once more. We get something from Cup of Joe at marami pang iba. Huling hirit ha para sa ating program on this very beautiful Friday. Kaya naman, sweetheart, padayon giyapon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: 93.7 sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM che grande ora seri 93.7 FM che no diciamo minuto bang si mamma tanga la sua vita kumanga time for me to bounce pag ito kumanga kina Wilfred hakutin mga taga kumana ha marami salamat po sa inyo pakikinig ang page nga pala ni Dr. Heart doon siya nagtatanong na si Archie Dr. Heart space I don't know Dr. Heart dash Heart FM you know please follow my page ang aking page naman Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang alam nyo ba kung ano ang pinakamasakit na hugot? Ha? Yung pagbukas mo ng wallet, wala ka nang mahugot. Just ang paita ba? Yun ang masakit na hugot. Si George at Dr. Hard ang susunod para sa ating news from the heart. My name is Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinauubayan ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador kung mananatili siya sa pwesto hanggang 2028. Ayon kay Gatchalian, bagamat nais niyang tapusin ang kanyang termino bilang Senate President, nakikita niyang pare-pareho ang sentimiento ng mga senador na isinantabi na ang mga nagdaang alitan at muling nag-focus sa trabaho ng Senado. Aminado rin si SPV na hindi magkakatugma ang kanilang mga posisyon sa lahat ng issue. Anya, bahagi ito ng proseso ng legislasyon at mahalaga na maipagpatuloy ang mga debate at talakayan para sa kapakanan ng publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: In good case, like NGOs, other funding agencies, through mga legal processes. Okay. No? So, yeah, itong tuiga na atong na-organize and na-register through sa tabang sa isa ka USAID nga funded nga program, no? Nga gitawag nga Inclusive Growth Through Inclusive Business.
3: Mm-mm.
2: But pasabot, ang kaning paglambo, ma-appeal ang nasa kinaubsan nga hutong sa katilingban, ma-include kung mag-buhat kita og inclusive business.
3: Okay.
2: Meaning, ang pagpagnegosyo is gihimo sa katong gitawag nga naas pinakaubos nga hutong sa katilingban sama sa mga indigenous peoples, dili lang kita tigpaabang og yuta or temporary nga source sa labor.
3: Mm-mm.
2: Kung dili, pwede gid nga kita mismo ang muhimo sa negosyo, no? Inclusive
3: tinubdan.
2: Business.
3: Oh, oh.
2: So, but ang iyang tumong is being a social enterprise, dili siya, ang aim is to make profit lang yun, no? Kung dili is to address a social nga problem.
3: Okay.
2: Ang social problem nga naagyod sa ato ang komunidad o sa uban pang mga marginalized sector is ang kawad-on man, no?
3: Kapubrihon.
2: O poverty, kapubrihon, mm-hmm. O kawad-on sa oportunidad sa trabaho, no? So, the only way nga maka-generate ta og trabaho, maka-create og disposable income for our members is to create industries.
3: Mm.
2: Paghimo og mga industriya nga makahimo og trabaho.
3: Okay.
2: So, mo kana nga gihimo ang Buktamako, and so nag-operate na kita for the last 8 almost 9 years.
3: Okay.
2: And kini karon tungod sad sa suporta sa tuang gobyerno labi sa provincial government all these years, ang city government and lain-lain nga government agencies.
3: Okay.
2: And even mga private sector partners. No?
3: Dali ra gyud kaayo lito kon ang Kadti, ang Buktamako.
2: Yes.
3: Pero I know daghan gyud kaayo mo giagian nga mga hagit.
2: Yes.
3: No, sa pagproseso pa lang daan sa papel, taas kaayo na siya.
2: Yes.
3: All right, attorney, sa mga hagit sa imong explanation nga nagsumikad sa IPRA, ang katukuran aning ato ang kooperatiba, unsa pa gyud ang pinakatumong ninyo o unsa ka daghan ang inyong miyembro sa Buktamako?
2: Well, sama sa ugiing, no, ang immediate niyang goal is to create jobs, no? Para kung ang number one manggood gyud nga, no, kung mangutan na ta sa mga IP communities or even lahi nga mga marginalized sector, ang isa gyud nga problema nga prevailing is ang wala tay trabaho kayo,
3: okay,
2: no, dinhi sa ato ang mga komunidad o sa itong sektor. So, job generation din siya.
3: Mm-hmm.
2: Dinha is ang pag-address sa economic nga challenge. No? So, mo magid ang number one nga ano po sa gobyerno. So, sa ato, sa komunidad po, sa tribo, ang main paghapon nga problem nga itong gina-address is ang economic nga problem, no? Ang challenges sa itong mga members. When it comes sa kana livelihood, ilang economic well-being.
3: Mm-hmm.
2: But other than that, ang iya pong vision, no, is dili lang siya panginabuhian. Isip nga in the indigenous cultural community, ang mas higher nga vision is of course nga ma-preserba ang kultura, no, sa tuang komunidad. Pinaagi sad sa pagsigurado nga naay panginabuhian ang atong mga miyembro.
3: Okay.
2: Aron ang pagkinabuhi isip nga mga lumad, isip nga isa ka Bukidnon Taguluanon, iyahang mahimo. Kay ngano man, kung walay trabaho sulod sa ancestral domain, ang atong mga miyembro magpermanente nga mangitag trabaho sa gawas. And when natas gawas, dili man nga ginuhatog daotan, pero kung ang tumong is nga ipreserba ang kultura,
3: malayo siya
2: and nana sila sa lahi nga kultura.
3: Mm-hmm.
2: No, so posible ang mga tradisyon, mga customs is mabiyaan nato. So if ang goal sa balaod is nga to protect and to develop and promote ang indigenous culture is through sa ancestral domain. Kung kita mismo ang himo sa kalihukan, sama niini ato ang kooperatiba, na naata sa atong domain, atong mga tao, ma-employ nato dinhi, ang atong mga kalihukan, kita mismo ang lihok isip komunidad.
3: Okay.
2: Kita ay gasulbad sa atong mga problema, kita pod ang huna-huna, o unsa pa ang panghimoon pa. So, gamit dayon atong own nga kultura, kung naay problema, for instance, dili ta mo resort diretso sa unsay gitudlo sa ato ang mga sistema gikan silang yaw, no? Example, problema sa employment, for instance, no? So, dili ta gadiretso nga kuan, ako dugay ko nagtudlo sa labor law, no? Dili ta gagamit sa kaning struktura sa corporate nga labor laws, gano. Gasugod ta dito sa ato ang husay, ato ang indigenous nga
3: pamaagi
2: sa kuan paghusay sa problema, no? So, in that way, ang iyahang mission is gihatag ang economic nga panginahanglan, ang panginabuhian, pero the vision is to allow ang atong next generation to inherit ang kultura sa Bukidnon, Taguluanon, nga iyag yung makita nga naaday siya ko ano, effective di ay siya.
3: Okay.
2: Kung siya day ang magpatigbabaw, posible di ay nga mulambo ang kadaghana or ang tanan tungod kay community interest man ang naas ato dinhi.
3: So naghisgot ta attorney og manpower resources, yes. Ang bukta mako pila bagyod ang kinatibuk ang manpower nga nagtrabaho gyud sa inyong kooperatiba.
2: Right now ang ato ang trabahantin ata sa mga around 30 ka tao, no? Tanan na nga mga industries nato, gikan sa kakao, paingon sa kani sa dairy and soon sa ato ang TESDA training centers, no?
3: So si Buktamako na ang nagpasweldo sa ilaha.
2: Yes. So,
3: regular nga sweldo, minimum.
2: Ang ato ang mga regular gyud nga workers natas mga I think 15.
3: Okay.
2: So regular gyud, minimum wage, all benefits na sa ilaha. Ang katong other 15 is muna sila murag mga seasonal nga workers nato, no? From time to time mag-supply sila when there's a need sa kung ano to, no? Like, for instance, mag-build ta sa kaning mga structures, infrastructure, so di man nato mahimo nga regular work ang kanya, temporary man siya, no? So natay mga seasonal work po, temporary workers.
3: Okay.
2: But all in all, maabot og mga 30 ang ato ang mga trabahante.
3: Katong uban nga wala na apila ng 30, unsa pud ilang ginabuhat nga naasulod sa inyong community attorney?
2: For one, ang benefit is, direct benefit is trabaho man tanan. No? For the gan sa itong mga members, nga labi itong na-register gid nga members sa cooperative, nakadawat na po sila og dividend sa ito ang cooperative. No, last December, naka-distribute ta og dividends, around 2.1 million
3: wow.
2: Sa itong mga members. So, that's one.
3: 2.1 million sa pila ka mga
2: sa membro? Sa 98. Members.
3: Wow, no? Congratulations.
2: Thank you.
3: So, happy for Buktamako.
2: Ay, salamat, Fred. So, and of course, ang ato pang uban nga no, is when there's, of course, na yung mga activities, atong kakasuportahan, no? Example, last May, salamat May nga naka-attend mo.
3: Uh-uh.
2: So, kana, supported na siya sa, mostly, sa amo ang Community Development Fund, no? So, before, very dependent ang ato ang community sa donations. Of course, we still ask ato ang mga leaders and other companies if they can help us with sa uban nga, no? But mainly, ato na nga own funds ang support anang ato mga cultural activities.
3: Okay. So malipayon kaayo mi attorney no nga ang trabaho ang nasugdan sa imuhang papa kaniadto, yes. Imong napadayon karon. Yes. Agi og pagpaila-ila sa Buktamako attorney, unsa ang kinabuhi sa mga miyembro sa wala pa natawo si Buktamako?
2: So before sa ano, so 2015, before 2015, kan magid no, bawal magid musulod sa area sa gobyerno, public forest land man itanan kaniadto, no? So
3: 2015.
2: So except of course kaning atong gitindugan o gilingkuran karon nga dump site man kani-kani adto munang dagan ang mga balay nga nagpuyo diri palibot kay diri man ang ilang panginabuhian kani adto mag
3: mamasura
2: waste o mamasurahay but under sa PD 705 kani adto dakpon man gyud kasuhan ang tao nga mosulod sa public forest land so mao magyapon karon except if na nakay kadti na authority ang tribo to utilize na iyang land because it's privately owned. But tungod kay kanya to public forest land man siya, beyond siya sa commerce of man, meaning walay matukod nga mga panginabuhian. Except if nakakuha siguro kag CBFM, no? Tanong mo kahoy, uban nga mga tenurial arrangements with DNR. So, wala gyoy kaayoy, wala gyoy trabaho no nga formal sa man ini nga tong natukod kay lagi bawal man ang any activity to be done inside sa public forest land so tungod kay ang mga resources dagan man kahoy man ang nasa tong mga palibot ako nakita sa una ang uban natong mga miyembro labi tong nagpuyo gyud sulod sa domain ang resources nga naa mao gyud ang mahimo pod nga panginabuhian no so okay. Nahitabo ang mga pagpanguling kanang pagkuha og salong which still happens kakaron ginapagyapoy na may demand for it no hindi pa man kayo gid siya ang anak gaka regulate but sa una kita sa una nga delikado pag gid hinuon gawas nga delikado sa una pag occupar kay makasuhan ka usahay kami gani kay trabaho ko sa beef ay sa una kami gani isa ga file og case no sa ang anak pero nakita nako nga in town po, ato ang mga parinti pa gyud, mga kaubanan, muna nagkakasuhan. So, like sa katong mga uling-uling sauna, ako, na may legal way to do it.
3: Okay.
2: Pero pinagi sa kani organization, pinagi sa pag-rehistro, pag-comply sa tanan ng mga requirements, no? So, nahimo na to siya before. So, karon nga, na ang recognition sa ato, ang kadti, so, we want to develop ang ato ancestral domain by putting up mga ingani sustainable nga mga programa nga makahatag og trabaho sa mas kadaghana no dili katong murag mag-inang kunay lang og yuta dayon say pamaligya pa nila no so kana lugar ang murag kalainan og padayon pagpaningkamot pa
3: all right no? So daghan pa tag hisgutan nga kalambuan nga naangkon sa Buktamako after this break.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas.
3: Welcome back sa atong programa. Sa gihapon atong kauban ang CEO sa Buktamako, si Attorney Bert M. Estrada. Alright, Attorney, dinhi nata karon sa hisgutanan sa mga kalambuan nga inyong nakuha gikan sa gobyerno, particularmente sa Provincial Government of Bukidnon. Yes. Pwede ba nimong isaysay sa mo, Attorney, unang-una kung unsa gyud tong nadawat ninyong assistance from the provincial government?
2: Yes, so ang first gyud namo nga industry nga gibuild Fred, no, is ang cacao industry. So, pagtukod sa kooperatiba, amo ang nakita nga pwede himuon nga negosyo, aron nga naay trabaho, is ang pagpananom sa cacao. Nga eventually, ang damgo is to process, to sell ang beans, o posible mag-value adding, no? So, mao man siya ang available kaniadto na ay loan window sa land bank. Magpahulam o kwarta ang land bank sa mga small farmers nga magtanom og kakao. So pinaagi sa business planning workshop nga gitabangan ni sa katong USAID funded nga group and sa BSU no si Sir Mark Garcia was still with ano sa natong DOST nga na director karon siya ang nag ano sa amo kaniadto sa amo
3: si
2: ang business planning workshop. So pinaagi atong workshop nakita namo unsa ang unsay viable nga himuon nga negosyo. So naman tay area na kinahanglan daghan pud kahoy sa to area dili ta pwede atong kinahanglan og full sunlight no. So ang cacao is ano siya mo thrive siya in between sa mga shade no sa trees. So number one mo to siya, but most importantly na among gyud magpahulam og kwarta ang land bank no. So among gihimo ang business plan through sa help sa kato USAID program and sa ni Sir Mark sa BSU nga faculty that time. And among gi nag-apply mig loan sa land bank para to plant 10 hectares of
3: sa cacao.
2: So niabot mi sa kuan no maski sa pinaka board of director gid sa land bank. I was 30 plus pa lang ko adto kog malati akong giatubang ang tibuok board sa land bank. Taas kay nga lamisa kay daghan man kay na member
3: 30 years old
2: sa ilang board
3: Saka.
2: No and nakapinaksoy pa ko gakuan adto. So kay ang mga loan programs man good and most sa mga programs sa government or even private sector nga meant for poverty alleviation naman gid na yung mga conditions pod no. So number one condition of course is usually is organized mo registered mo nga nga entity. So ang juridical personality. So kung tribo ka nga walay kooperatiba lisod maka direct sa bangko kay dili man ta recognized nga juridical person ubos sa balaod. So motong ningon ang balaod nga paghimog imong IPO imong kamot nga moy mailhan sa ato ang mainstream legal system like the banking system.
3: Okay.
2: So ang kooperatiba pag duol dito ilhan sa bangko. Okay, kooperatiba siya. Second, usually is manginanglan siya og collateral pag nakay avail. Ang ancestral domain walay collateral value. Mo nang di nimo siya maprinda, di mo nimo mabaligya.
3: Di ma-transfer.
2: Di mo transfer, no? Of course, usually manginanglan na og kanang track record, no?
3: Okay.
2: 3-year financial statement usually pa ngayon na to see if nabagin mo yung kapasidad mo padagan o negosyo, no? And of course, ang equity portion. So, paabot na mo dito, among gi-argue nga, lisod kayo mahitabo ang kalambuan, ang paglambo sa mga indigenous cultural communities tungod kung dili nila i-relax ang ilahang mga policies. Okay. Kaniadto, I think ang slogan sa land bank was, to bring development to the countryside. Think ko nga ang pinaka countryside ang may naka margins are ang ancestral domains no. Pero kung ang requirements are kato akong gisaysay walay makahulam.
3: Imposible.
2: Oh, so murag ang

0: ang amount less imong equity portion, so 80% lang sa pila imong need para sa inputs, no? So wala man diha ang for salaries, administrative cost, wala man din ha. So sulat ko, daghan ko gisulatan nga ako naunaan nga basin pwede makatabang sa amo sa equity. And isa sa akong isulatan is ang provincial government,
1: okay,
0: through kang then Governor Subiri. Na? So, iya kong gipatawag, nagbisita ko sa iya, uban sa Council of Elders, akong gi-explain nga unsa toong mong letter nga request for assistance sa equity portion lang ako ang gi-request unta niya ito. No? Pagkakita ni Governor Subiri, siya nga, unsa, pahulmon mo kwarta sa land bank. So siguro dili man gud siya usual, no, nga at that time. So ako, yes, go kay naa naman mi business plan, nami submit na mi need lang mi sa no, ang equity portion niya. We will take care sa rest, ano. So gipatawag ni governor ang uban mga heads of office niya. Iya ang gipatan-aw amo ang documents. So siya tanawa daw na ang ilahang mga documents. Pwede ba sila makadawat o kanang
1: assistance
0: or support from the provincial government? So, tungod kay nakita sa mga heads of office, sa legal, sa budget, sa finance, registrado man ta, registrado sa CDA, natay BIR, registration, natay resibo, natay business plan po, dun sa ito ang gustong himuon, natay business permit. So, yan nga, pwede good job, no? Kay naman sa local government code.
1: Okay. Yeah.
0: The LGU can help extend ang mga CSO, no, and mga cooperatives, even it's a mandate for local government units. So ingon si Governor Subiri nga, unsa day inyong gusto himuon? Gusto mi magtanom og kakaw para daghan makatamnan ang kabukiran, makapugong sad sa kwan erosion and sa ecological balance nato. Katagog trabaho sa atoang mga membro, no? So, ingon din siya nga, niikon siya nga, sige, suportahan na to. Kay legal mo po, pwede man di ay. Suportahan na to, no? So, with that, gisuportahan ang katong business plan na to was actually for 100 hectares atong giplano. Pero nang utang, mautang man, sa umong giutang sa
1: 10 hectares.
0: Lang sa. So, ang province na dayon ang nag-supply sa unsay needed, no, nga kuan niya to. So kung wala ang tabang sa probinsya to, dili gid sad to namo mahimo. Kay ang loan amount is para lang to sa input, eh, no? So kitsa may magpaswildo sa magtrabaho, ang administrative cost sa pagpadagan og kooperatiba. So part sa gi-assist sa province was himog job order to tanan ang mga staff na mo, no?
1: Ang magtrabaho.
0: Yes, so 17 to sila pagsugod. Anton, yabot mo, 21. So, katunga, naa sa field, sila ang mga gitrain ng mga cacao doctors or planters. Katunga was administrative, no? So, cashier, bookkeeper, mga clerk, no? So, for 3 years, nagisuportahan sa
1: inadto nga set up.
0: Yes, nga itong set up. Gitagaan pa gitag space dina sa national and provincial office building, no? So takot na kay na nga support sa Samoa. So karon natanom nato around siguro mga 40 hectares na ang naa dinha, no? 10 is directly managed and administered sa cooperative. The others is mga katunang mga other families nga nag-avail sa katong mga support nga gihatag sa province.
1: Pagkakaroon, attorney, kumusta naman ang inyong cacao plantation?
0: Gasel ta, kay naman tay kontrata sa Kennemer Foods, no?
1: Okay.
0: So mo to isang among
1: sure nga market.
0: Yes, okay. Sure buyer. So pag apply na mo sa land bank was mo to isang among gipuli sa collateral. Is a marketing contract with Kennemer Foods. So gadto gid na mo ang Dabaw, nag-istorya ko sa tag-iya sa ka-Dutch national, no, si Simon Bakker. Nagpirma mig marketing contract, tripartite with Landbank, Kennemer, and Buktamaco, no? So gipatulola mig kwarta, nagpromise ang Kennemer paliton tanan among beans, and ang halin part is bayad namo sa loan.
1: Mm-hmm.
0: So,

0: I'm happy to say nga since last year, fully paid na among loan sa Land Bank.
1: Wow. So, congratulations na po.
0: Yes, thank you.
1: So lahi ra gyud kung insaktong pagkadumala sa usa ka kooperatiba. Just like ikaw nga naa din ha no, sa mga leader sa Buktamako, attorney. That's so right. Sa pagkakaroon, attorney, unsay nakita nimo nga maayong epekto niya na sa panginabuhian sa imong mga miyembro, especially sa kadtong mga naningkamot nga maputap gyud nang inyong cacao plantation?
0: Oh, of course. Trabaho ang kuan man gihapon, no? So sa karon, sa katong atong managed nga 10 hectares, so naay mga 5 na sila at least ga regular workers gyud ga ang ga kuan ana ga maintain. So daily na nga trabaho, pagga-sell pa nato tong beans, but among gina kuan gihapon part sa plano gyud before is mag value add man gyud, no? So value adding to chocolate or any.
1: So nag-produce na mag mga chocolate?
0: Wala pa.
1: Ah, wala pa.
0: Isa pa sa ato gyapong damgo nga target na to. But sa karon, tanan na tong beans, sold gyud na siya to Kenimer, no? Direct na nila gina pick up din sa ato ang facility. So of course kanang trabaho, and I would like to think nga tungod kay natamnan nato nang area, so nakatabang siya sa kinaiyahan po, no? Sa ecological balance, ana nga area din na. So, okay. Kung maadtuan na to ganyan po, or nakita mo ninyo sa Facebook, ako minapost. So, dagko na ang kwan, fruiting na to ang cacao. So, aside sa trabaho ngayon na hatag karon, the vision still is always trying to create bag-on sa nga mga layers of jobs.
1: Okay. No?
0: So, kung mag-value-add ta, that's another layer of
1: layan na po itong grupo.
0: Layan na po ito sila nga grupo.
1: So, dili lang sa cacao plantation ang gisudlan sa Buktamako. Naapod sila, nag-interpod ni sila sa Bamboo Development Program. Pwede ba nimo isay sa attorney ang kabahin sa inyong bamboo, bamboo project?
0: Yes. Kahit tapos pandemic, no? 2020, nag-ani ang isa ka-American nga kumpanya. Kikita sa local na ito nga company po sa bamboo in sa Malaybalay. Ang BGB. Interesado kay sila sa ato ang giant bamboo.
1: Okay.
0: Kay ang ato ang giant bamboo, there is bukid nun, is isa sa pinaka-best nga material for engineered bamboo. Nga, gadako na ang demand sa kalibutan, sa world market. So, pag-ani nila, dagan na-interesado mag-put up o processing plants sa bamboo, pero gusto nila nga na ay sigurado unta nga supply sa raw materials.
1: Okay.
0: Pero ang problem po is, daghan na itong pinimatamnan, but kitsa may magtanom kung dili sigurado nga na ay mabaligyan.
1: Oh.
0: So at that time, kami, ang Buktamako, together with lahi-lahi nga partners, nag-collaborate para mag-apply o isa ka project proposal sa USAID.
1: Okay.
0: So ang Buktamako nahimo nga prime or ang kaning main nga proponent, and then later na himong implementing partner sa USAID, no? So to ang gi-propose ang Mindanao Bamboo Value Chain Development Project.
1: Okay.
0: So ang goal is nga ma-create ang kaning value chain sa bamboo sa Mindanao. Ang isa sa iyang main objective is to help ang indigenous cultural communities sa mga kadti makapartisipar sa world bamboo economy.
1: Mm-mm.
0: Meaning, makapananom siya, makabaligya siya.
1: Okay.
0: Ma-earn sila income sa bamboo. So, and then through that, kay tungod kay nanay supply, maka-put up po og manufacturing plants ang mga interested nga investors kay na sila'y supply. And of course, ang pag-improve sa atoang ecology, no, by planting bamboo sa labi na sa marginal nga mga areas. So kaluoy sa Ginoo, gigrasyahan ang katong paningkamot after more than a year of writing, meetings, presentation, gi-approve sa USAID ang katong project for $2 million to siya, no, almost 100 million including na ang kuan, ang private sector nga counterpart.
1: Okay.
0: So, through that project, nakapananom ta in 15 different IP communities. Dili lang dire. Itong natanom is about 1,500 hectares of giant bamboo.
1: Mm-mm.
0: So gi-implement nato from 2021 to 2025. Daghan na katrabaho at a time nga nanirado ang mga industriya tungod sa pandemya. So hatag ta siguro among kwintas around mga 600 individuals na katrabaho atong project, no? So karon nanay mga bamboo plantations diri sa ato, natay around mga 80 hectares. Dinas Kalasungay siguro mga 500 hectares ang natanom diya, no? Mm-hmm. Abot patas Misur og okay. Pananom.
1: 5 years from now, attorney, unsa inyong gilantaw para sa inyong bamboo project?
0: Sa karon nanaunta tay ano no, natay semi processing diri na natay mga makinarya. Kay kita unta ang last nga component ato nga project was kita ang mag-act as aggregator, meaning ang buktama ko mo'y musulod sa mga katong planter areas and other communities nga naay bamboo. Pero dili nila mapanaog ang ilahang mga bamboo aron mabaligya sa ato ang mga manufacturing plants. Naas Aglayan o naas Cagayan. So ang buktama ko unta mo'y mutabang ana. Dalhon dire, isa may process na mo dinhi into kanang gitawag nila rough slots. Kami na din mo deliver dito sa manufacturer. So maka-income ang katong mga communities o mga farmers nga naay bamboo labi na sa kaning medyo remote nga area. So nanatay truck, no, nga nakuha nato through sa USAID pod, nanatay machineries.
1: Wow.
0: So ang goal is hopefully this year nakat lang tungod kay pag daog ni President Trump gi close down man ang USAID, no, last February. February of 2025. So wala na mo na kwantong last nga component. But nana ang uban nga elements, nana ang machine, nana ang truck, nana plantations, nana ang tatay PO from sa manufacturer. So our goal is hopefully this year makakuan mi og kaning para operational cost na mo. Karon nga medyo na stabilized na po ni Anto ang dairy. Is to go back sa kanang bamboo,
1: okay,
0: and mapadayon to namo, ang kana siya nga industry.
1: Okay. Yes. So daghan jud kayog mga programa, daghan kay kag makatunan dinhi sa Buktamako. Sa atong pagbalik, atong hisgutan ang Provincial Carabao Development Program kun aha usa sa mga beneficiaries niini ang atong Buktamako. Standby.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Alright mga higala, back on our program. Sa gihapon kauban nato si Attorney Bert M. Estrada. Karon natong isgutan, attorney, ang Provincial Carabao Development Program diin kamo usa sa mga beneficiaries niini, no, pinaagi sa pagpatuman sa mga programa sa Provincial Veterinary Office. Of course, sa hugot nga pakigtimbayayong sa Philippine Carabao Center. Alright, attorney, yun sa ninyo, yes, sa pagsugod nga nahimo mong beneficiary sa Provincial Carabao Development Center.
0: Yes, Fred. So kana sad nga kuha, no, ako gyud kay pasalamat sa provincial government, no, for identifying ang Buktamako as one of its beneficiary aning program. So katong mention ako February in 2025 pag sirado sa USAID, timing gyud kayo nga nag-abri pod ang isa ka bintana, no, ang kaning sa
1: kayo.
0: Kaning sa dairy niya, kuan ang provincial
1: Bukidnon dairy ninyo.
0: Bukidnon, no, dairy pa program sa provincial government and PCC. So kami pag sirado sa una, medyo gid mi na anxious and nabalaka, no, kay wala na mo na complete ang katong sa bamboo industry unsa kay himuon nga kuan. So timely kayo nag-open ni siyang opportunity, gitawagan mi ni doktora Karinin, no, sa Provincial Veterinary Office nga isa lagi daw kuno mi nga na identify sa province through sa leadership ni Governor O'Neil para aning
1: program
0: dairy, nga program Carabao Dairy, no. So dia dayon among gi grab ang opportunity, bisita mi sa Muswan sa PCC,
1: okay,
0: to learn unsa man ang kinahanglan. Gibisita po dayon mi dinhi sa ato ang PCC and sa from the Provincial Veterinary Office to see kung ay pwede ba ang kani atong area, no. So timely po kani nga area ato ang gikuan, Fred, no, is for the longest time wala gid ni siya nagamit kay karaan man lagi ni nga landfill, gitabunan na, gisirado na, kay wala na gigamit sa city government, nanatay lahi nga dump na sanitary landfill across Langani. So after almost 10 years na pwede na siya mahimo nga feedlot.
1: Okay.
0: Para aning Carabao Dairy program. Mm. So long story short, among gigrab ang opportunity kay ni abriman siya nga bintana, gi-learn na mo how to do the business, no? So among attention was napaingon din he
1: sa Cabao na.
0: Sa Cabao, sa itong nakuhan ang kaning bamboo. Dayon ato ang, of course, ato ang cacao. And unsa nga resources that we had, amo pong gi-invest dire, okay. No? So, kaning atong mga structures, mga investment po ni sa
1: inyuhan na.
0: Cooperative, okay. No? So, kaning mga Carabaos is, muna siya itong na-receive na support from the province and sa PCC.
1: Uh-oh.
0: And through our MOA, we're looking forward.
1: Mag-ulang, no? Yes. Napirmahan ninyong MOA.
0: Sa support niya. Kusog kayo ang suporta ni Governor for us to do ang pag-scale up and hopefully pag-value adding nato, no? Into not just milk, but other dairy products like cheese, yogurt, butter.
1: Mga by-products na sa milk, sa Cabao.
0: Yes, so lipay kay Minga. Nakupod ang damgo ni Gov for the dairy industry in Bukidnon and that we can be a part ana nga vision, no?
1: Sa pagkakaroon, Attorney, pila na ba ang ato ang mga milking cows?
0: Atong milking,
1: ay Carabao.
0: Yeah, so sa ato ang first batch, itagaan tag 25 heads.
1: Okay.
0: 24 ani sa ilaha ang nanganak na. So 24 sa ila ang atong ginamilk.
1: Okay.
0: Ang atong second batch, we were given additional nga 30. Na nanganak ani nga tulo.
1: Wow.
0: Oh, so right now mga 27
1: ang anak.
0: Ang nanganak, uh-huh. But ang mga male is atong gibaligya, no?
1: Okay.
0: Di ba nato kun atong target is milkman, but hopefully in the future we can venture into the meat industry po. No? So right now focus man ta sa dairy, sa milk. So ang male nga mga calves, mga bull calves kitawag is among gibaligya ang nakapalit atong first batch si Secretary Manny Piñol,
1: okay.
0: No? Makita ninyo sa iyang Facebook page.
1: So, gahisgot, ano, just last year, March or February, no, ang pag-open aning grasya sa Cabao.
0: Yeah.
1: And then, karon mauna niya itong makitaan kining mga Cabao nga naa din ni daghan, agad kayo Cabao, sila din sa Buktamaco. Attorney, sa pag-atiman aning kadaghan ng mga Cabao o kining iyang mga bago pang mga anak, trabahoso ba siya or kuti, atimanunon?
0: Yeah. Kuhan gid siya, no? Trabahoso, labor intensive.
1: Okay.
0: Pero para sa amo is muna gitawag nga happy problem. Kay trabaho man atong gusto nga maja na create. So the more labor intensive ang isa ka activity, it's good for us. Kay usually mag-mechanize ka or gusto ka less nga dili kay siya labor intensive if profit imuhang after, no? Gusto ka bigger nga profit margin. But sa amo, dili problem nga kinahanglan kag daghang tao because that's the goal, to create as many jobs as we can, no? So, trabaho. So, number one, dako siya nga investment on our part also, no? Okay, the structures that you build kanidaan, siguro we spent mga a million per feedlot, ani.
1: Okay.
0: Intensive nga capital investment. And sa tao, motog, dagan-dagan na itong tao, kay gikan sa pag-forage sa ilahang pagkaon, pag-atiman po sa among plantations, pag-kaon sa ilan, at mga technicians po para to take care sa ilang health. Although, kusog kayo ang support sa ito ang government, sa provincial veterinary office, even ang city, no, ga-help po sila, ga-ani po sila. Ang PCC po, ditabang sa ito sa when it comes to sa health sa ito ang ano. But we have our own technicians. Monitored din na everyday ang ilahang mga vitals, no? Ang sa kinanglan nga i-monitor.
1: Inana siya kakuti.
0: Yes. Ang ilang pagkaon, monitored na siya. Dapat na ay certain nga weight, no? At least 10% sa ilang weight. Amo mapakaon sa ilaha.
1: Kung dili ninyo maabot ang katong gitakda nga mga kondisyon sa PCC nga partneran sa PGB, unsa mahitabo sa mga Cabao?
0: Of course, kung dili maayo pagka atiman then possibly is ilang health will deteriorate, no? And number two, adili nato ma-achieve ang target nga milk production. And if di nato na siya ma-hit, then dili siya viable nga business to do. Okay. Basin nga usik-usik lang taong kwarta o panahon. No? So, kinanglan, makuha na to ang optimum nilang health para nga optimum po ato ang makuha ng milk sa ilaha, and we can convert it to cash flow, no?
1: So, okay.
0: And then we can support atong operations and grow ang ato ang operations and then build more jobs. No?
1: Kumusta to ang milk production karon sa mga kabaw, attorney?
0: Sa first batch nga nanganak, we hit ang katong ilahang maximum nga milk production siguro around 2 months ago kay kun maguna no nang magtaas magubos na siya ang kanang ilahang milk production. So naka-reach me og 100 to 120 liters a day.
1: Okay.
0: Karon kay na sila medyo ano na sila no kay nang pababa na kay paingon na pud ni sila nga i AI para ma-pregnant na pod. Nanalantas mga 50 to 60 liters a day.
1: Mm-mm.
0: But among ilang tao nga kaning second batch, hopefully maka manganak na pod ni sila pohon, maka-increase ta sa ato ang milk production. Targeting siguro maabot unta ta ideally og 200 liters per day. Okay. Sa kanilang siyang herd, no?
1: Okay.
0: But that's good enough for sa ato ah, diba? Bikay ga start pa lang ta. Actually, July pa lang ta
1: nag-sugod
0: last year. Oh, no? So, about less than a year pa ta nag-operate. But we already have that production. Salamat ta, nadungagan pag itong herd. So, naano na ta, nanatay pasteurization, nanatay pasteurized ng fresh milk, napoy gabay sa ato ang raw milk. Nanapod tayo mga flavored milks, no? Natay chocolate milk.
1: Wow. And gusto ko makatilaw.
0: Melon. Ato takaroon dito. Natay melon flavored milk. Nanatay pastillas.
1: Okay.
0: No? And in a few weeks or a month siguro, we'll have mga other products na like yogurt and hopefully cheese. No? Muna isa nga gikuan gid sa ako ni Governor na nga. Kuwapugin na tayo own na cheese.
1: Ako to siya gimension nga mozzarella.
0: Mozzarella cheese, yeah. Oh. Mato yung ikuan. So, kapunta kayo, no? Nai-own Bukidnon. Di ba Bukidnon milk, but Bukidnon cheese. Yeah.
1: Gikan gid na sa buktama ko.
0: Yes.
1: In the future, bas hindi ay attorney, no?
0: Yes, okay.
1: Okay, attorney, daghan kaya gimension nga mga byproducts sa gata, sa kabaw. Kumusta man nga to ang market?
0: Sa karon, ano, we started with just selling sa outlets, no? Natin mga a few outlets dito sa City Hall, sa Agripreneurs, kay member man mi sa City Agripreneurs, sa ground floor, nata sa Bian News, naman ako office dito sa likod. Sa ni, kining milk bar, dapit sa cathedral, no? Katong kamulan, daghan mi mga gipangbutangan ng mga kiosk dito. Nag-promo pa ginta. Just ano a few weeks ago nag-participate mi sa katong
1: Sea Green
0: coffee competition. So kita ang nag-sponsor sa milk para sa latte category sa competition, no? Kay ang kani magong Carabao's milk, ang iyang distinct niyang quality is mas creamy siya compared sa cow's milk, no?
1: Mas lawot.
0: Mas
1: lawot.
0: Slawot or mas creamy.
1: Creamy.
0: And mas high protein siya, no? Mas less po siya. Muna usahay mo kwanta nga medyo mas premium siya, mas mahal. Kaya mas less man iyang i-produce, mas daghan iyang kanon, mas gamay nga milk. Pero murag tungod kaya na compact siya, mas creamy siya. So mas chadar siya sa for coffee, ganyang sa latte. So kita'y nag-supply as a sponsor atong competition. So we were so happy to be a part atong momentos kayo nga the first nga international coffee competition
1: in Bukidnon.
0: And so halipay tayo dito na mo na meet ang lain-lain nga mga entrepreneurs, mga shops, dili lang mga cafes, but other businesses that utilizes milk, no? Mm. Mga bakeries, mga cake shops, and naghimo mi gisa ka program for a trial partnership niya para ilang matest ang ang Carabao's milk, no? So provide mi og free nga mga milk, and then in return naghatag sila ilang feedback as to sa iyahang taste or ilang comments, no? And lipay kay mi nga from a few nga nag-participate sa kato among trial partnership, nanami karon mga regular nga gapalit, no? So supply na ta sa uban nga mga shops dinhi, cake cake shop,
1: wow,
0: cafes, no?
1: So nagrasyahan gyud.
0: Yes, so wapo kay to nga ano opportunity for us nga mas kansad, mas so mas paspas mag-move ang ato ang products, and mas hopefully mas mailhan pod.
1: Mm-mm.
0: So not just sa mga outlets karon na to. Kung napainteresado mag-outlet pod, we are always open to ano no, to partner with other businesses gusto mag-display or mag-sell sa tong milk. And katong mga na-requirement for milk, no? Restaurants, cafes, pastry shops, pwede pag-iapon mo mag-participate sa mong partnership.
1: Oh, ang ilahang contact number, atong ibutang din sa ato ang Facebook, yes, no? Makita nila ang link kung unsay contact number, kinsa ang kontakon para makig-partner sa inyo, ha, attorney.
0: Yes. And or, they can visit our Facebook page. They type lang nilang Bukidnon Taguluanon, Mamulahay, Kabukalagan.
1: Mm.
0: Ang katong page, makita nila dito na ay QR code dito para sa trial partnership. Pwede sila mag-click at to, then they can fill up and participate sa trial partnership.
1: Okay. In naghisgot tag partnership, attorney, kumusta ang atuang partnership sa other agencies and offices sa government para nga mas mapalambo pa nato ni ang inyuhang venture sa dairy din sa Bukidnon?
0: Yes, we are so blessed, no, nga daghan kayo support nga mo agyong na absorb, no?
1: Okay.
0: Mo man gid ang goal sa why tagahimo cooperative.
1: Mm-mm.
0: To be able to absorb ang mga programs and support sa government, no, sa lain-laing ahensya, and katugan nga, even with private sector. So, sa karon, other than sa, of course, sa provincial government, of one of our strongest partner, ang city po, we have our own MOA sad, no, with the city, and we've helped ang city with other needs po, ng landfill, and water impounding. Some of the agencies that we have worked with, of course, DOST has been helping us para sa ato ang kwan, no, kaning good manufacturing practices sa dairy. Eventually we will apply for para sa milk processing center nato. PCC of course tungod kani ato ang ano.
1: Carabao.
0: Carabao, DA, daghan mi na kwan, no, we received recently kaning forage chopper nato, no. I think last month.
1: Okay.
0: So daho kay tabang sa paggaling sa ato ang forage para sa ilaha, and we've received some other support from DA, like mga baka, na tayo mga baka na receive po sa ilaha. We also nagkuhan niya sa una katong rice, no, sa katong hybrid rice, itong drought niya dito. Of course, a very recent na mukaroon nga partner is ang TESDA.
1: Wow.
0: So, kuhan na takaroon, we are naka-receive na mi sa among CTPR or certificate para nga makakandak na sa trainings for kaning dairy, no?
1: Okay.
0: And bamboo na to, no? So natay tulo ka accredited courses na ang raising of large ruminants, milk collection and artificial insemination.
1: Okay.
0: And ang bamboo production.
1: Okay.
0: Napatay uban courses like organic farming, vegetable raising, and organic fertilizer making. Napatay creatives nga gi-apply, hopefully makakonata dressmaking, but mainly sa kaning indigenous cultural attires.
1: Okay.
0: Maka-training punta din ni. And then katong metalworks or more on sa indigenous nga metal craftsmanship,
1: okay,
0: no, katong mga lambitan, mga espada nga kwan. So ato na pud na siyang gi-apply. So TESDA, of course, are apply pud mi sa ano sa DTI because we will soon need their help for to improve among packaging, no. Kaya sa karon mo ito isa comment ni Gob when we met, nagpakita na ko siya. Ah,
1: ang packaging.
0: Need pa ang improvement
1: dili, sa dili packaging. Siya dapat dili siya makumi.
0: Malumping. Oh. Yes. So, we're reaching out na sa DTI. Okay,
1: very good.
0: For that nga, no. And so, kandagan kayo ang mga agencies ko. And of course, ang CDA and NCIP has always been our partner.
1: Okay. Okay, attorney, isip usa sa mga gikonsidera nga ligong leader sa IP sa Bukidnon. Unsay imong long-term vision para sa indigenous peoples, communities, o para na po din sa Buktamako, unsay imong long-term vision para nga makabarog yun ang mga IP nga. Mahimo kanilang kapanaminan kung giunsa nimo pagsugod si Buktamako.
0: Yes. So, dili man ni siya ko, ano, it's not, di man ni inbinto sa Buktamako. Naman siya sa Balaod.
1: Okay.
0: How nga gi-envision sa ato ang framers nga pag-ingon sa konstitusyon nga protektahan, ipalambo ang kultura o nga ipromotar ang ekonomikanhon, kulturanhon, socio-cultural nga well-being sa ICC. Naana din atong ipralo, gibihimo og uban nga mga rules, no? So ang paghimo sa kooperatiba is naman siya ang proseso. Dili siya sayon kay taas o ano nga proseso, but atong experience, ato yung gina-envision nga isa ta nga kanang resource center ba? Okay. Muna nga gitawag nato dire is
1: Buktamako,
0: it's a resource center.
1: Kay, BRC.
0: Yes. So, gihimo ni siya dili lang po para sa Bukidnon, Taguluanon people. No? So, it's a resource center para sa uban po nga gusto nga maka magtuon. Okay. O maka-benefit sa experience nga itong giagiyaan, no? And ato na ninggihimo when I was national president sa IBP, isa lagi sa itong program was tudluan po ng uban abogado unsaon pag-assist sa mga IP communities sa ilang lugar. No?
1: Okay.
0: So, nakatabang ta, nakahimog co-op dito sa Zambales, sa Bataan.
1: Wow. Lagyo na
0: Negros.
1: Kayo na attorney.
0: Okay, national man ako scope at the time, no? So gihimo nato ang collaboration between sa CDA, NCIP and IBP. Dinis Mindanao sa Lake Cebu, Coronadal. So open gid mi permanente na iuban gaanhi dinhi nga atong mga kadumahan, mga kaigsuuno nato sa uban nga mga areas,
1: okay.
0: No? So ga benchmarking sila. So, okay about the vision. Kaya ang kining kuan, gitamagod ang ilapod na diris malay-balay ang kaulo, no? Munang ang kaulo sa wahig tataguluan. Ang ilapong kuan nga tungod kay kaulo ka is nga tinubdan po ka. You can be a resource, no? Nga para makakuan sa uban. So, yung anak po ang ako ang nasabtan sa role sa Taguluanon dere sa Malaybalay. So ever since ingana atong kwan, it's kung taman sa magkinahanglan or gusto nga maka-learn nga open gid makani sila.
1: Okay.
0: Hopefully mag-avail sila atong test da kwan nato, no? So gi-publish nato sa Facebook sa atoang fanpage nga maka-apply sila dito for as scholars, no, sa test da. So free of charge, napagin sila allowance,
1: wow.
0: No, from TESDA.
1: Sa TESDA.
0: Sa TESDA, yes.
1: Estudyante ka with allowance.
0: With allowance, pagyod. No?
1: Alright. Lastly, attorney, imuhang mensahe, pasalamat sa tanang nagtabang na makasukad o makabarog ang Buktamak.
0: Yes, so, ako, gyod, dako kayong pasalamat. Of course, kung Ginoo, gyod, number one, no? Dili gyud ni mahitabo. Walay tao na makahimo sa kan nahitabo sa Buktamako, kundi with divine providence, you know, dagan kayo ang mga panghitabo na dili nimo ma sabtan. Ingon pa, timing ba or what, but to me, walay coincidence. No? Tako kayo ang grasya gid nga nadawat sa kontribo, sa itong kooperatiba. And of course, ipadala sa Ginoo ng itong mga partners, no? Labi ang provincial government, our strongest na partner gyud, no, when we started, dako kayo ang support nga gihatag ug ang chance, no, nga kung wala to gisaligan ang Buktamako sa iyang first nga mga
1: attempt.
0: Industries, wala po ni nakabuild o ganang track record nga karon makita na sa uban agencies o uban kuan nga muto nga nahinugganitan ano sa USAID. Kay we were given itagaan mig oportunidad na makahimo no, to show na kaya na to as an IP community na magpalambo o negosyo o industriya. So of course ang land bank no, then kato tagaan po nilang chance. Kung wala tong chance sa loan, lipot siguro po. Muto yung muna pakita nga isaligan mo yung gamayang kwarta ato ang i-implementar. And then, yung pas Biblia, kung masaligan kas ginagmay, basing mas masaligan kas dinagko.
1: Okay.
0: No? Ang city government, of course, tagan kayo ang among partnerships po. No? Kung kayong pasalamat sa city government. And tanan mga ahensya sa gobyerno from TESDA, DST, DTI, PCC, CDA, NCIP, DA, kuban pa mga insights. Nakoy malimtan pa sa ilo ako kung nalimtan pero daghang salamat yan sa inyo ang suporta o pakikpartnership sa Buktamaco and we look forward to building more for the people no? Through our partnerships.
1: Okay. Alright, daghan kayong salamat Buktamaco sa inyong pagpaambit, sa inyong inspirasyon o sa inyong kalambuan. Ang ilang sugilanon o sa kaligong pamatuod nga pinaagi sa pagtinabangay sa komunidad, maayong pagdumala o epektibong pakigtimbayayong sa mga ahensya o opisina sa gobyerno, posible ang tinuod o malungtaron nga kalambuan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, sa kusog sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fradeline Dragandang, daghang salamat, maing adlaw ka natong tanan, and may God bless the Province of Bukidnon.
3: Inyong nabati ang
2: Kalyukan sa Provincia.
3: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon, daghang salamat.
2: Kalyukan sa Provincia.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:16, that's our time, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. And ito na tayo sa second hour, Dr. Hart, ng ating programa.
1: Yan. Yeah, patuloy pa rin kayo nag-enjoy. Tayo nag-enjoy sa ating programa, Music from the Heart. A great Friday.
0: Kinky Friday it is. So.
1: Dami na nag-aabang pag Friday.
0: Oo nga eh. Sabi nga favorite day na nila yung Friday.
1: Ay, si Lady M nakikinig sa atin ha. Hi po sa inyo.
0: Hi, Lady M. Kumusta ka naman? Ano ka na buhay? Na-miss ka namin.
1: Sabi niya, inaakit daw siya ng boyfriend niya. Na sabi niya, nadadala siya ng malambing niya mga boses at pananalita. Kasama ng malalakit niyang tingin. Parang Jonas Brothers lang, when you look me in the eye.
0: Huh? Ayun na nga eh. Oh. Diba? Doon minsan nakukuha yung ano.
1: Oh. Apo daw niya si Johan Kali Kapi, ha? 7th birthday today.
0: Happy birthday lang ga.
1: Happy birthday ulit kay Jason Steele.
0: Belated happy birthday sa'yo. Our very own.
1: Balos po, isa kasimana. Ginawa niyo sa akin dati.
0: Marami nga nag-greet sa kanya. Dayon. Pasok
1: ayan, kayo. Ito, mga taga Makabalan, George. Naku, ang dami nakikinig sa atin dyan.
0: Sabi niya, si Ate Gigi ito. Ate Gigi Hazel kay Tunaming. Sabi niya, sa isang malusog na relasyon, hindi lang isang tao ang laging nang-aakita. Mas maganda kapag parehong nagpapakita ng interest, effort, at pagpapalaga sa isa't isa. Shout out. Dyan sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa may Bara Makabalan. Ang Ming family. Eto, sabi ni Jun Ross. Kilala si Jun Ross na to eh.
1: Si
0: Jun Ross. JL Flower
1: Ay,
0: Shop.
1: Ay, oo. Siyempre, kaibigan natin yan.
0: Yes. Sabi niya, para sa akin, mas gusto ko ang inaakit. Kasi para bang nakakalalaki yan. Lalo't hindi mo pa kilala. Gusto niya siya yung inaakit.
1: Siya inaakit.
0: Totoo ba yun? Totoo ba yun? Parang sabi niya kasi
1: parang
0: kapag...
1: Parang sa ma-feeling kasi pag ikaw inaakit.
0: Lalo na kapag daw lalaki. Sabi niya nakakalalaki daw yun.
1: Ay, gano'n.
0: Oo. Kasi pag siya daw yung inaakit, bakit hindi ba kayo nang-aakit? Never nyo bang naranasan? Ikaw ba, Junoros, naranasan mo na bang mang-aakit?
1: Ay, pwede yan, ha? Pag nang-aakit ka, bigyan mo ng bulaklak.
0: Ay, ang saya nun.
1: Dun sa JL Flower Shop.
0: Punta kayo doon. Yung kaibigan, mga kaibigan natin yan. Ayan,
1: punta nga kaya ako dyan. Papahanap ako ng flowers dyan.
0: Ang sweet nun.
1: Ah, diba?
0: Oo. Bago mo akitin, bigyan mo muna ng bulaklak.
1: Oo, susuyuin mo muna.
0: Ganun.
1: And then the rest is history.
0: Ay!
1: Hoy, George! Ano ba naman yun?
0: Sabi nga na, sa makuha ka sa smile.
1: Ay?
0: Oo, makuha ka sa tawa.
1: Alam nyo kasi, sweethearts, di ba? Ang tinatawag natin pang-aakit. Sabihin na natin in English, it's seduction.
0: Yes.
1: Parang ganun. Sinisedus mo. Pero sa tamang tao dapat.
0: Correct.
1: Nagpapatibay yan ng relasyon at syempre, kasi yun nga, kinokorek na natin yun. Seduction leads to intimacy.
0: Diba?
1: Doon yun papunta eh.
0: Ganun naman yun eh.
1: Kaya at, sinasabi mo, alam na natin anong kasunod.
0: That's
1: already intimacy.
0: Magiging hipokrita tayo kung hindi natin aaminin kung anong pagkatapos sa pang-aakit, di ba?
1: Bakit na sa pang-aakit, akin ka.
0: Gusto ko, akin ka.
1: Eh, ganun naman talaga yun eh. Bakit ka ba nang-aakit?
0: Ayaw
1: mo naman pala maging iyo.
0: Tama naman. Sir Efren Wayan, maayong buntag. Thank you for always listening. Sabi pa niya, Dr. Hart, sa akin, gusto ko... ang nangaakit. Uh-huh. Ayaw ko nang ako ang inaakit.
1: Ayaw niya.
0: Ay.
1: Bakit?
0: Uh-oh. Sir Efren, may tanong ako sa'yo. Paano ka ba mangakit?
1: Hindi na nga.
0: Di ba? Paano ka ba mangakit, Sir Efren?
1: Ito mula kay Neil Vincent Simbahon. Sabi niya, ako, team nangaakit ako. Talaga naman. Mas masaya kasi magbato ng mga corny punchlines tapos mag-aantay akong matawa yung tao tapos ia-eye roll ako. Ay! Ay, nangyayari yan ha. Mga ganda yan. Pag corny ka na idol. Meron yung emoji na ganyan, di ba?
0: May ganun-ganun.
1: Oo. Oh, sinabi ka ng kaibigan ko, ano, lakas daw mang taray ng emoji na yan.
0: Yes.
1: Nag-eye roll. Eh, wala namang kilay.
0: Nagmamataas ka, wala ka palang kilay.
1: Yun na nga eh. Oh. Sabi niya, pag inaakit ako, kinikilig lang ako, pero di ko alam sasabihin ko eh.
0: Ganun pala yun.
1: Isa lang, gawin mo. Gawin mo. Try me. Ah, di ba? Ina-eye-roll ka, tapos gano'n. Hindi mo na alam na, try me. Ah, di ba?
0: Sumayaw kayo sa tugtugin. Awiting ito. O, di ba? Uy. Di ba? Pabulong-bulong. Gusto ko yung binubulongan.
1: Eto naman.
0: Sabi ni Ate Jean Garcia Kanya. Uh-huh. Ayan, good morning, Dr. Hart and George.
1: Good morning.
0: Mas gusto ko yung ako ang inaakit.
1: Uh-huh.
0: Babaeng Pilipina kasi ako eh. Kaya pakipo.
1: Ay, siya.
0: Tatlo na po tayo ng appraise dito.
1: Eto, binabati natin good morning ha, kay Arellano Manzano Balasabas family, Tapdasan family, mga taga Maramag Bukid doon ito. Palagi po ako nakikinig ng Heart FM. Mga drivers po ito ng Motorella.
0: Ay, maayon
1: po. Maraming salamat.
0: Uy, ingat sa biyahe ha.
1: Si ano kanina, si Lynn, ano yan? Neves, ano yan?
0: Ay, si Rosaline.
1: Ah, Rosaline pala. Pwede mo kaming mahanap ha, dun sa ano? Sa
0: application.
1: Oo, sa app natin. Online application ng Heart FM. Search nyo lang po. Pag naka-Android kayo, Heart FM Philippines. Ha? Lalabas po yan. Or pumunta kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. You'll find there
0: the ang link.
1: Ating link. No? Papunta dun sa ating application.
0: Yun. Para ma-download mo, Ate Rosaline.
1: Kasi gusto daw talaga niya kasama lagi ang Heart FM. Ay. Kahit saan siya mapunta, Heart FM lang daw talaga. Hindi niya mahanap sa iba.
0: Ayun. 24/7 po tayo, kaya magkakasama tayo habang buhay.
1: Ayan. Oras natin, 23 minutes after 10 o'clock and you're still glued to 92.7 Heart FM. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo po, Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Pagtatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: 550. Kamayan sa manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
8: Kamayan sa manukan.
9: Ngayong
8: Father's Day. Gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a big heart. At syempre,

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City at 93.7 Heart FM Bukidnon. Yeah, miss you like crazy. Na-miss ko yung pang-aakit mo sa akin.
1: Ay. Kaya akitin mo na. Mang-akit na.
0: There you have the music from Muppets. Ngayon, ano na sila?
1: MTL. Music Travel Love.
0: Music Travel Love. At no, syempre, nandito sila sa Cagayan de Oro.
1: Malapit na, Dr. Heart.
0: Malapit na.
1: Ilang tulog na lang.
0: O yung mga wala pang tickets, maaari kayong mag-secure ng inyong tickets through Heart FM. Ha?
1: Yes.
0: Tingnan nyo lang dun sa Facebook post po or Facebook page ng Heart FM. Meron po tayong post dyan ng Music Travel Love in the CDO. Pakita nyo yung link. Nandun yung link, pwede nyo i-click. Oh. Pwede nyo din i-scan yung QR.
1: Correct. Naka-pin post po yan ha. So, madaling hanapin. Punta lang kayo dun sa pinned na section ng Heart FM Facebook page.
0: Nice.
1: Andun, click nyo na.
0: Ano nga ba yung Facebook page ng Heart FM?
1: Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: Yun. Asya. Ayan ha. At syempre, kung hindi kayo marunong mag-click-click-click na yan, pwede kayo pumunta dito sa station.
1: Correct.
0: And makakita nyo din si George na hindi kasama sa MTL.
1: How I wish.
0: Si George ang mag-a-assist sa inyo.
1: Correct. Ako mismo ang tutulong sa inyo na mag-purchase ng
0: grabe.
1: Ticket.
0: Bait naman ni George.
1: Punta na kayo.
0: Asya, mamimigay tayong ticket.
1: Ay, eto na. Eto na sa mga nag-aabang. Kanina naghanap tayo ng number 2. Lucky caller.
0: Caller number 2. Meron na ba?
2: Meron na naman.
0: Okay, I guess we have a caller right now on the line. Let's try to put this on the air. Hello, good morning, caller. Hello.
3: Hello, good morning.
0: Yes, good morning. Hi, sino po sila? What's your name?
3: Nicole po.
0: Ano daw?
1: Ano po?
3: Nicole.
0: Uy, Nicole.
1: Hi, Nicole.
0: Hi, Nicole.
1: Ano ang last name ni Nicole?
0: What's your family name?
3: Nicole Mercado.
0: Akala
1: ko. Oo nga eh. Nakaka-artista naman yung pangalan ni Nicole. Nicole Mercado.
0: Artistahin ang dating. Nagkasama ba si Nicole Mercado?
3: Carmen.
1: Uy,
0: Carmen, kapitbahay lang. kilala mo ba itong ano? Yung Muppets or Music Travel Love?
3: Yes po. I'm an avid.
1: Nila natin magkaedad tayo.
0: Oo. Asa, may mga tanong si George ha? Para manalo ka ng tickets for MTL in CDO. George, take it away.
1: Nicole, kailan at saan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
3: This June 26, 2026
1: at Lemkitkai 8 a.m. Ayun, ang galing naman
0: ni Nicole. Sakto.
1: Oh, pero may isa pa akong tanong, Dr. Heart, para maseluhan ang kanyang ticket.
0: Gora!
1: Oo. Bigyan mo ako ng isang malakas, ha? Nicole, ano ang radyo ng heart mo?
3: Siyempre, ang Heart FM 92.7, ang heart ng radyo ko. 93.7,
4: this is Heart. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
9: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music
12: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Si Tart, ang sexy mo ngayon.
1: Aww.
2: Ah, di ba?
1: You're a sexy girl, sexy boy.
2: Sexy girl.
0: Ah, di ba? Hey, George, sexy boy. Glenn Fry right there. That's sexy girl. Ayan. Oras natin, we still got 10 minutes more to go before hitting 11 o'clock.
1: And the time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness.
0: Ina natin, meron pa mga messages. Dami, oh, grabe. Sabi ni 7398, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Sa akin, pag sweldo natin at kung magkapera tayo, kailangan mo muna anyayahan na magkain sa labas. Doon sa kanyang paborito niya, para siya'y maging masaya at pagkatapos sa lahat habang kayo magkatabi sa gabi, hindi na kailangan akitin ang isa't isa. Alam mo na kung anong gagawin. Ay, binasa ko talaga todo-todo, ha? Walang filter yan, ha?
1: Alam niyo na ba kung anong gagawin? Alam ba yung gagawin?
0: Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanila.
1: Sabi niya, alam na kung anong gagawin daw, eh. Ano ba kasi yun? Shoutout na kay Beto na nagdadrive ngayon. Ito naman si Tutski Car Wash. Okay.
0: Ay, ganun ba? Saan ba banda sa inyo? Sa Kibawi. Bakit kaya? Ipa-check nga natin. Bakit daw putol-putol yung signal dyan sa Kibawi?
1: Sige, pa-check natin yan, ha? 2443, ayan. Thank you so much sa inyong pakikinig, ha? Alam niyo ba, yung sikreto dyan is talagang kailangan maging active kayo in calling para makapasok.
0: Ah, gusto sumali din sa ano. Ay, oo. Dapat mabilis yung kamay.
1: Correct, oo. Sige lang, may mga ano pa. May mga ilang araw pa tayo.
0: Oo.
1: Tawag ka ulit.
0: Yan. Sabi naman, uy, Dems, Sir Robles, good morning, ha. Sabi niya, mas gusto ko ako ang inaakit.
1: Ay.
0: Exciting. Ay.
1: Nakaka-excite yun, Debs.
0: Diba sinasabi ko kanina, yung pag-aakit, seduction, di ba?
1: Yes.
0: Does it also equates to flirting?
1: Actually.
0: Kasi ang bilis mo makasagot, ha?
1: Kasi when you seduce someone, you're flirting with them.
0: Ay, ganon. Mm. Eh, ano naman ang bisaya ng flirting?
1: Nagsisimula sa letrang ganon. Parang isda lang yun.
0: Kaya nga sinasabi ko, to the right person. Oh, diba?
1: Tama.
0: Huwag ka mag-igat-igat dun sa iba.
1: Tama. Very right.
0: Yan, tinuloy ko na. Ayaw mo. Bakit ano ba masama pag banggitin mo yung igat-igat dyan?
1: Oo nga.
0: Diba? Oo.
1: Hindi lang ako nasan.
0: Basta nasa tamang person ka.
1: Totoo naman.
0: Diba? Kasi ibang usapan na yun, pag nag-igat-igat ka dun sa ibang tao na hindi mo man lang kakilala.
1: Correct.
0: Uy, nangyayari yan minsan pag ano, lumalabas kayo sa bar. Di ba nagpa-party kayo?
1: Tao lang tayo. Mapusok.
0: Hi there, Dr. Hart. I'd like to know you.
1: Iba naman yun sa akin.
0: As I got,
1: para naka-brace. Mag-ayos-ayos ka, iha, ha? Magsalita ka na maayos.
0: Meron ako nakilala dito.
1: Ako din?
0: Care for battle.
1: You wanna be
0: Hi!
1: Margarita?
0: Hi! Get me, Dr. Hart.
1: Di biyernes naman ngayon.
0: Oo nga. Hindi, biro lang yan, ha? Atik-atik lang, good.
1: Gani. Sabi ni Aldrin Cañete, Dr. Hart, basta ako, Dr. Hart, mas gusto ko, inaakit ako, pero sa sahod. Yung mga taga Novo Department Store, magandang umaga sa inyo.
0: Yung pa naman daw ang sabi ni Jason Seal kanina, yung pinakamasakit na hugot.
1: Oh.
0: Yung paghugot mo sa wallet mo, wala ka na mahuhugot.
1: Wala ka na sa kita, ano?
0: Ayan, ito mula kay Jeline Bursobal Estrellado. Sabi niya, good morning po, Ate George. Ate George.
1: Ate George.
0: Ate George and Dr. Hart. Sabi niya, at first, gyud akong bana magsigpang-akit.
1: Uy!
0: But now, puli-puli me. Ah. Di ba? Natututo ka na rin. Sarot, sabi na. Depende daw, kinsa makauna o kuhit. Ay!
1: Ganun pala yun. Ganun yun.
0: Kasi tinanong ko kanina, bana niyo ginagawa.
1: Oh.
0: So, you're making kuhit-kuhit pala, ha?
1: Oh.
0: Sabi niya, pero sa tinuod lang yun, isa yun na sa makapalig-on sa inyong relasyon. Yeah! It can make you look younger. Ay!
1: O kasi nga daw.
0: Dala-exercise. Can make you look younger,
1: ha? It can make you look younger.
0: Ibig sabihin yung mga tingin natin tumatanda na sila. Ibig sabihin wala silang ganun.
1: Sagutin mo kami na maayos, ha?
0: George,
1: totoo
0: parang tumatanda
1: yun.
0: Ka ngayon, George.
1: Walang ano kasi. Alam mo yun?
0: Pero totoo, parang ka bumabata.
1: Naka Dr. Hart? Ikaw nga din.
0: Ay! Pilikado. Iha, mag-ingat ka sa mga pananalita mo.
1: Hindi kasi, bumabata tayo kasi puro tayo tawa, puro tayo positive. Okay. Nakakabata din yun.
0: Ako ngayon, parang tumatanda na.
1: Hindi naman. Hindi naman. Oh, eto si Aileen ang magkahan-kanoy. Maganda umaga pa, mas maganda ako po yung nangaakit. Dahil naakit ang asawa ko sa kagandahan ko. Shout out to my husband Enrique Carillo. Happy Father's Day from Paglaom, Kamamanan. I mean, no, while naglaba. Balagway pa ba? Pumahaw sa duwi. Kawawa naman. Breakfast din kayo.
0: Oo nga. Ayan. Oh, ayan na. Ito na. Para may pang-breakfast kayo. The Price is Rise. Overload na. Bigas at groceries po sa inyo, ha? Yung mga nakikinig ng Heart FM. Ayan. Ito yung bilang pasasalamat namin sa inyong walang sawang pakikinig po sa Heart FM. Alright. Paikot tayong ruleta, George. Saan kaya manggagaling yung winner natin for this hour?
1: Mga winners pala natin kanina, Dr. Hart, Jelnino Bejero ng Monica Taxi at Victor Dagondon ng Zone 10 Upper Carmen. Punta na dito, ha.
0: Ayan, yung mga winners natin sa oras ni Jason Steele kanina. Ngayon naman, sa magagaling yung winner natin, George?
1: Barangay Nazareth.
0: Barangay Nazareth tayo. Ayan. Ay, mga taga Nazareth, ha. Palakasan yung radyo ninyo. Baka kayo na yung mabunot namin. Alright, George, bunot tayo.
1: Dr. Hart, ang kanyang address ay Upper Nazareth. Ayan, Barangay Nazareth. Congratulations, Aileen Daog.
0: Aileen Daog ka. Aileen Daog. Ang galing naman ang swerte ng apelyedo na to. Siguro laging nananalo to. Aileen Daog ng Barangay Upper Nazareth ng Barangay Nazareth. Congratulations sa'yo. Nanalo po kayo sa ating The Price is Rise Overload. You may claim your prize here during office hours. And of course, Heart FM is located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 2 minutes bago sumapit alas 11, magbabalik pa kami final set sa ating programang Music from the Heart with George and Dr. Hart right here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
7: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababat, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.5.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. What a Friday! We had fun. We had seasons in the sun. Pero tayo po ay naging masaya. Maraming salamat po for joining us this morning. Talaga namang dalawang oras na puno ng love songs, tawanan, at medyo may pagka kinky-kinky.
1: Papaalam ka na?
0: Oo.
1: Ang ayoko pa.
0: Ayoko. Ako nga din eh.
1: May mga pahabol pa ba? Nabasa na natin. Ah, 0406, sabi niya ba shoutout daw kay Joy na baga ang lipstick. Hindi sa render niya. Sa Terry Hills.
0: Grabe
1: naman. Sa bayan Terry Hills na yan.
0: Bulwa.
1: Sa Bulwa.
0: Sa Bulwa.
1: Ah, okay. Oh. Always daw sila naka Heart FM. Hi Joy.
0: Bulwa or pata.
1: Kumusta ang lipstick natin diyan? Kissable lips na ba?
0: Ayo. Ay, kalami.
1: Ah, diba?
0: May virtual kiss ka from Dr. Art. 2443. Ayan, paalala sa lahat ng mga winners kasi nagtatanong. Uh-huh. Oh, 14 days po yung claiming period natin.
1: Uy, sayang naman.
0: Oh, kaya kunin na.
1: You go over that 14-day period, di ba?
0: Correct.
1: Sayang.
0: Correct.
1: Oh, forfeit yung papremyo ninyo.
0: Oo. Mamaya abangan ninyo ha, in a while, yung ating announcement, Dr. Heart, ng mga winners natin for our My AirPod with a Big Heart.
1: Yeah, that's our Father's Day promo. No? Meron pa sila until 12 noon.
0: 12 noon.
1: You do that heart reaction dun po sa mga message entries po natin, and that can be found dun po sa ating Facebook page. Nakapost po yung My AirPod with a Big Heart. Huh?
0: Yeah, nakapinpost din po yan. Kaya, ala, sige. May ilang minuto ka na lang actually. Habol. I-announce natin yan through on air at saka through Facebook page.
1: Ang saya ng ating usapan.
0: Oo.
1: Usapang akitan.
0: Oo.
1: Ikaw ba, George, ano ba gusto mo?
0: Siyempre, gusto ko yung ako yung inaakit.
1: Aha.
0: Di ba? Eh kasi siyempre, pag inaakit ka, inaakit. Ibig sabihin, the person is attracted.
1: Aha.
0: Oo.
1: Siya ay inaakit.
0: Paano ba?
1: Gusto ni George siya yung inaakit.
0: Oo, gusto ko yung inaakit.
1: Eh, lumalayo ka naman eh. Inaakit ka na nga. Binubuntahan ka na nga dito eh. Hindi ka, ayaw mo pa.
0: Eh kasi ayusin niyo yung pagpapaakit. Charet.
1: Ako naman, gusto ko nakaahit. Ah, nakaahit. Eh, inaakit.
0: Ay, inaakit. Akala ko. Ah, gusto ni Dr. Hart siya yung inaakit. Oh, klaro lang natin yan.
1: Then, namali lang ako. Inaahit naman. Nakaahit naman din sinabi ko.
0: Ay, nakaahit.
1: Talaga, basta Kinky Friday nga talaga.
0: Ay, nako. Nakaahit.
1: Hindi ka na makasalita. Kasi magkalapit lang. Nakaahit. Inaakit. Di ba?
0: O nga naman, ano? O nga naman.
1: Ako kasi lagi,
0: yes,
1: nag-aahit kasi ako ng bigote.
0: For hygiene.
1: Asya, babalik mamaya si George.
0: Dear Heart tayo, launa hanggang alas tres. Abangan ang mga love songs ko.
1: Susunod na mga programa ang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 na until 1 o'clock in the afternoon. Ano ba naman yung mga pumapasok sa isip natin?
0: Maiyak-iyak ako.
1: Magkakalapit kasi, di ba, yung words na yun.
0: Oo nga naman.
1: Nagkamali lang po.
0: Isang letra lang yung... Oh nga naman.
1: Papapaalam na kami. Ha? Maraming salamat again for keeping us company for the past 2 hours of great music. At siyempre, napakasayang samahan po natin sa ating programang Music from the Heart. Of course.
0: Oo nga.
1: Papaalam na tayo. Ayan, naluluha na rin ako.
0: Naluluha ako sa kakatawa.
1: Ayan, papaalam na kami. Ayan, bye for now. Magkakalimutan na, lagi kayo nakatutok sa Heart FM. Lagi niyong tandaan, mag-ingat kayo lagi. And always remember, we heart you. This has been Dr. Heart.
0: And George.
1: Ciao! Cagayan de Oro!

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment in partnership with the 17th PMP.
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga batang isda balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Di na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with Heart.
1: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:35 ang oras natin, sweethearts. Good morning once again at saka welcome po sa ating programang Heartbeats. Friday po ngayon, thank God it's a Friday. And time check brought to us by tamba to, ha? Yung time check na EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka ngayon po is the 19th of June 2026. Happy, happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon. At syempre naman yung mga birthday celebrants natin for this month. Happy birthday sa inyo. Ilang taon na ba kayo? Yung mga lagpas na ng kalendaryo. Nako, wag na kayong choosy, ha? Kung not in a relationship pa rin kayo. Pero dapat pagdasal nyo yan. Na meron ng makakatagpo kayo ng tao na para sa inyo, di ba? Pero always remember na yung buhay natin is mapait. Very ironic din minsan. Most of the time nga eh. Anyway, good morning kay Demsoy. Good morning din sa JL Flower Shop kay John Ross. O, saan kaya to galing, ha? Baka umuwi na naman to ng Lanao, ha? John Ross! I'll see you around, boy. Happy, happy listening po sa inyo. At saka sa ating mga drivers, syempre. Araw-araw yan, nakikinig dito sa Heart FM, ha? Ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Kugman. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka ang ating ding mga SG natin, ha? SG Joan ng Novo Department Store. Good morning po sa inyong lahat dyan, ha? At saka ating ding mga estudyante natin ngayon, mga teachers natin sa mga opisina, yung mga nagbisibisihan lang, getting ready for lunch na, ha? O, sana mag-enjoy kayo sa mga music natin dito sa ating programang Heartbeats. At sana mag-enjoy din kayo sa inyong lunch, right? Oras natin, 37 minutes after 11 o'clock. Muli, magsama-sama tayo hanggang alauna dito lang sa Heartbeats, sa Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko. Heart!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: The Whip Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
9: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 11:49 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy. Diyan sa Maipunan, sa may kinasangan ha, yung mga kainan dyan. Oh, nako, ang sarap ng mga karinderya dyan ha, diba? Tsaka parang ang luwag-luwag ng parking. Oh. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Hi na din po sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Eatery. At tsaka sa Tisha Eatery. Happy listening sa mga naniud to diya karon sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy listening din kay Mr. Ryder. Sino ba talaga to si Mr. Ryder ha? Misteryoso to para sa amin ha. Happy Mongo's Day kay Joseph Ranara. Kumusta Joseph? And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Totski Car Wash. Happy listening po sa inyo ha. Dyan sa may Kibawe, Bukid Noon. Happy listening po sa inyo ha. And also, ate ding mga sweethearts na kumakain ngayon before bumiyahe ha, dyan sa may westbound terminal at saka dito din sa may Agora ha, yung mga pabiyahe pa lang ng mga buses natin. Happy listening sa inyo. Mag-ingat po kayo sa daan. 11:51 ang mga oras natin. Magbabalik pa ako with the music from I Belong to the Zoo. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos pangalit. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Binaalahana ng pamalang lungsod ng Cagayan de Oro ang may-ari ng real property na maaari pa nilang samantalahin ang real property tax o RPT amnesty hanggang Hulyo 5 sa klaw ng ahensya. Ang mga multang surges at interes sa hindi nabayarang real property taxes alinsunod sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act at sa ilalim City Ordinance Number 14989-2024. Layo ng programa na mabigyan ang pagkakataon ng mga nagbabayad ng buwis na maisaayos ang kanilang mga obligasyon at ma-update ang kanilang tax record nang walang dagdag na penalty. Binigyan diin ng mga opisyal ng lungsod na walang ipagkakalob na extension matapos ang itinakdang deadline sa Hulyo 5 at maring magtungo ang mga taxpayer sa City Treasurer's Office o sa City Assessor's Department. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay, and welcome sa atong tulumanon. Sud lamang sa usa ka oras magkuyog kita dagang taghisgutan, and syempre kapupuan og pagtulun-an ang istorya sa kinabuhi nga atong i-feature taod-taod gikan sa atong sender na dinhilang sa atoang tulumanon, Miss Salig Manambagta sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambagiko, may libadot. Tambagiko, may libadot.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
5: EXL, Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
6: Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pa bigihapon ng tanan, bisag na yung mga problema, normal lamang yan. Again, unsa man ang oras dahil sa mong nahimutangan karon kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas atong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Bato, ug magkuyog kita sud sa saka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, katulad ng ating laging ginagawa, daghang tagisgutan. Labi na kabahin sa atong mga panglawas, kamakabuhay, and siyempre sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, mitulon sa gikuglaway, no? Para makapanukad og taman. Again, isgutan nato ang daghang mga balatian, mga anging buhaton, ug labaw sa tanan nga atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong makalingaw nga sender nga si Choling. Ito na ipadayon today. And today, maong ika, walong nga yugto kung chapter 8 sa iyang kaagi. So, sa may paglangan, sa pabi ato dugayan nga ready naman tang tanan, no? So, ipadayon na nato ang pagbasag pagdrama sa iyang revelasyon kung istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagiko, may libado. Tambagiko, Lady Batut.

batod marka bahala na kumbaga ang buhay ko noon. Di bali na kung saan papunta, iniasa ko na lamang sa Diyos ang lahat. Pero kahit ganon pa man, Lady Batod, hindi pa rin nawala sa aking mga dasal ang tungkol sa damdamin ko para kay Sir Barry na sana'y maramdaman naman niya. At ang dasal ko rin para kay Chan Chan na kung siya man ang para sa akin, bibigyan sana ako noon ni Lord ng sign. Ewan ko ba, silang dalawa pa talaga ang ipinagdarasal ko?

0: Ako pa ni Mocholeng, aron makamove on kagigikan kang Sir Barry, no? Kanang hinanggaw ni mong gugma para niya, hangyoon mo si Chan Chan, nga mamiya mo din hisibo, nga dadon mo siya dito sa inyo sa Mindanao, aron makafocus ka niya.
1: Maugi na ang imong tambag na ako, Pipoy.
0: Kaya aron lagi dali para ni mo ang makalimot. Kaya kuniya ka din, he, permi ka mga makakita ni Sir Barry. So, di yun mawagtang ang inamaw mong gugma para niya.
1: Grabe ka, Pipoy. Ganiha hinanggaw karon inamaw. Nakaminos kay gid sa kung gugma para kang Sir Barry da.
0: Unsa pa tawag ana nga nahibaw man kang bayot siya? Og di kanya type kay di ka lalaki. Unya padayon ka lang gihapon na ng pagpatiya. Di ba din hinanggaw og inamaw?
1: Sagdi lang, Pipoy. Mahuman ra unya ako ining pagpatiya. Pero ipanumpa ko. Dili na unya ako manumbaling ni Sir Barry kun siya na sabang mahigugma diri na ako.
0: Unsa? Kuanggol ka mang kacholeng? May kaila ko, nangita o girlfriend, Choling. Ganahan ka?
1: Ha? Ireto ko ni mo, Ma'am Lolit?
0: Kung ganahan ka, gwapo ra ba? Murag si Carlos Agassi Ugnaw, macho sab. Driver sa akong friend.
1: Ay, dili lang ko, Ma'am.
0: Dili ka kay driver lang?
1: Pareha sa maguming pobre, oy. Maglamoy niya, Miss Tudlo ko, dili swertihon.
0: Unsa?
1: Magpabili na lang ko sa akong ilusyon kang Sir Barry, oy, Ma'am Lolit. Ug sa akong tagna-tagna nga gana kang Chan Chan.
0: Wow! Playgirl!
1: Wow! Playgirl gyud, Ma'am Lolit?
0: O sige, playboy, ganahan ka.
1: Hala no!

Patog para bagang nawawala ako sa sarili noon. Desperada kasi ako para kay Sir Barry at lito naman ako para kay Chan Chan. Ewan ko ba, Lady Batod, ang sarap kurutin ng aking sarili at ng aking singit sa damdamin kong ito na hindi ko naman mawari kung ano ba talaga ang maigi. May taong mahal ko, ayaw naman sa akin. May tao namang mahal na mahal ako, iyo naman para sa akin. Pero mapera. Pero yun nga ba ang kahulugan ng pag-ibig, Lady Batod?

0: basin humanon mo na lang karong tuiga ang pagserbisyo mo din hinamo, Chuling.
1: Oh, Sir Johnson, kay mo resign na unya ko.
0: Huwag mo pa uli ka na sa inyo dito sa Mindanao.
1: Yes, Sir Johnson.
0: Adto ka mo magpakasal si Chan Chan?
1: Ambot lang ka, sir, kung magkadayon ba mi.
0: Ha?
1: Wa magukumahigugman niya. Pero ambot ka, kung si plano sa ginuuna ko pag-abot sa kong love life, sir, uy. Wadyo ko kasabot. Di ko katagna, wa ko'y ideya.
0: Mukulog man ka si Chan Chan mo dito sa inyo sa Mindanao.
1: Mau iyang puhong, Sir Johnson.
0: O ikuyog, basi na lang di ay, ma-develop ka nga dun niya.
1: Ala, uy. Unsao naman lang ma-develop gid ko, sir.
0: Nindot nga ti mailhan, Chuling, aron hapsay ang imong huna-huna nga magpakasal kang Chan-Chan.
1: Unya, magunsa naman lang si Sir Barry, Sir Johnson.
0: Unsa? Si Barry lang gihapon nga akong apo ang imong huna-hunaon?
1: Luoy unya kaayos, yes, sir.
0: Hilom ra, Chuling. Isablig ko hinuuning sopas ni Moron, laswa ka.
1: Hala, no?
2: Bayot ang akong anak, Chuling. Ngano bang hangtod karon mag-ilusyon ka pa mong gihapon niya na mamahimong ka mo? Naghago-hago ka lang sa imong kaugalingon. Naglaom ka, laswa.
1: Kung katudlo ang palandi ay ang kasing-kasing. Ikaw na lang gidunta ang akong higugmaon, Sir Abril. O baka ha, ang imong amahan nga si Sir Johnson.
2: Unsa?
1: Waunta akong mamroblema karun.
2: Yabag ka baga, Chuling, oy. Bisan unsa lang gimasuna ng imong hunahuna, no?
1: Gilingyo-lingo na lang lagi na ako ang kong kaugalingon, Sir Abril, oy. Mubiya na lang ko din is inyo. Huwapag ikutubayin ni Sir Barry.
2: Hilom ko na, Chuling. Maong di masulbad na problema mo kay imong paundayunan ang imong kaugalingon. Migara ka man, oy.
1: In love lagi ko ni Sir Barry, sir, oy. Sabag ko ni nako. Mayman mo kay dili ka mo ang niya sa akong dapit. Sayon lang para ninyo nga moangkla ang inyong mga kilay o mukatawa o magbugal-bugal nako. Pero ako mo ay in love, unsa man. Padayong magsakit. Bisan unsaon kong pagkatawa. Sakit, gyud.
2: Chuling.
3: Ambot ni mo, Chuling. Ikargay na hibaw. Ano imong kaugalingon diha o asa na paingon. Imo man ang choice. Biyuta ka. Bitaw ay di good mo dato mapugos ako sa katawan nga mauyunan ta. Gihigugmaon sabta in return. Di po dato mapugos sa tong kaugalingon nga laksiyon na lang din pinaabra, pinaabtik. Gikan sa ato ang dughan o kasing-kasing nga tanggibati nga gugma para sa tao nga huwag gigamay nga pagtanaw din nato, no? Manungog yun ang panahon. Sungugan ka ayo, eh. Sakit kayo ang tiaw. Sakit ang tiaw, oh. Anyway, kung makabuhay unag ikadawhug na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Chuling ang ato nabati, pero unya sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga painumdom, mupadayon pa ta sa pagbasag ng drama kay syempre na apa ikatulog katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan, din nila manggihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, pang

0: pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
3: Makabuhay!
0: Dagang salamat, kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in every day sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana, kamakabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa'y balatian, kay healthy imong lifestyle, healthy living, kintahay ka diya, kamakabuhay. Siyempre, ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magigpwede di ka matakbuyan og sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka, og EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Sabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo mong partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients, gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diya ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngayon mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loafing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta.

0: every day.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Indeed, kamakabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw. Ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom ka ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaoy akong bukton, muto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong oo, how ang akong tiyan, muraga, basta haoy tanda ka ng dili komportable ba? Pero kay mo kape magig ka, kay muraga di man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, anya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagan kay sugar, imong kape kay lami tuod, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naigaw, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diha sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay o ginatawag natog Moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Dali Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Kasi ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Yan ana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitaw ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo kamakabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera kamakabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas. Kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mukipot tong samad, na binaburag nagisi, ganyan. Ihampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Butangon ang dugo, na binagkusog ang dugo. Kaya mo yun, sila kusog ang agas sa dugo, oh. Taob siguro. Kuha na yung kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Unya kung makabuild po kag muscle man na imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kay ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bubble corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Kanela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Batu.
0: And yan ay magipaabot ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa istorya sa kinabuhi sa ato ang makalingaw nga sender nga si Choleng. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

diba, totoo naman talaga na in love ako kay Sir Barry. Kahit idinaan ko noon sa biro ang lahat, pero tunay naman at talagang totoo na mahal ko siya. Hirap na hirap nga po ako eh. Pero wala akong mahagilap na solusyon para makalimutan ko siya. Kung kaya tinorsigi ko ang pag-alis sa poder nila noon, tinapos ko lang ang taon na yon bago ako umuwi sa amin sa Mindanao at kasama si Chan Chan.

0: Oh, ngano ka na sab juling? Naghinuktok ka magudinis gawas. Problemado ka sa kong tanaw. Ay kung ing nga ako na sab na, ah, kay tukmod gidi ka. Langkatan ti kag maskara, amawa ka.
1: Na problema naman inuon ko ni Chan Chan, oy, Sir Barry.
0: Oh, kay ngano man?
1: Nag-expect day taon siya. Nga virgin pa ko.
0: Kay dili na di ay?
1: Siyempre, nakasulay na sab ko ana, sir, no? Kausa lang inuon to, pero nakasuway kiko, oy, as in sure good.
0: Dugay na magha.
1: Teenager pa inuon ko adto. Dugay na, oy.
0: Oh, di na tingali na mailhan ni Chan Chan, oy.
1: Ha?
0: Dugay na magha. Da, ang langob nga dugay nang waagii og tao, malukop na nagsagbot og mukipot, maglisod nagsod ang sunod nga tao.
1: Kabastos ni Master Barry, oy.
0: Langob ganino. Usa may nakabastos sa langob, amaw.
1: Kung makasalmi si Chan Chan, unsaon naman lang kung maklaro niyang pusgay na ko, sir. Dili ka bawion niya ang tanang ipanghatag niya nako o makigbuwag siya nako. Kada kung gubot ka haana kung mag-iskandalo siya ngang gilauman niyang asawa nga birhin pa, dili na di ay.

0: di ba ito nadaragdagan ang problema ko noon. Pero mas matindi ang kinakaharap ko noon patungkol kay Chan-Chan. Umaasa kasi siya noon na wala pa akong karanasan sa lalaki sa ibabaw ng kama. Paano na lamang kapag natuklasan niyang hindi na nga ako birhen? Kung sana'y kaya akong sagipin ni Sir Barry, pero hindi yun ang realidad ng buhay. Punong-puno ang utak ko ng mga alalahan ni noon, Lady Batod. Mula sa simpleng bagay para sa iba pero kasing bigat na ng mundo para sa akin, hanggang sa pinakamalaki na para sa akin pero katatawanan lang para sa iba. Napakahirap po. Walang kasing hirap.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, ka makabuhay imong nabati ang kinatibuk-an sa chapter 8 sa revelasyon sa tang sender nga si Choling. Pero wa pang i-ended to, mao nang sa gihapon sa tang naandan. Mapadayon ba ta sa pagpamino sa sumpay, no? Sa mosunod nga episode sa tong tulumanon kay naapagidungag pa ang revelasyon nga gipadangat diri sa tong programa gikan katong sa tong sender nga si Choling, no? Isa date gihapon. Pero unya mamalik ta para tong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk-ang chapter 8 sa iyang kasaysayan. Kanang-kanan din nila maghihapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay: Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Umulto akong ignon na ginutuloy ko kung sa akong agay. Ito marunot pa ba, salamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya kanang mahinumduman lang nato o nanatay batiun, may nana ba? Kanang karon palang daan kung healthy ka na, dapat na nakay panaming sa bisan unsang mga sakit. Mao na nga imo na da ang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumar gid gihapon ka, para nga mamaayo ka mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Kung na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, nga nay nagkadaiya pud nga mga benepisyo nga atong makuha. Nako, siksik na siksik, diba? You name it, nakay daghang makuha para sa tanang organs nimo sa lawas, ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefits, mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na or daghan kaayo sa vitamin C, unya antioxidant pagyod nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa atong immune system, makapa-improve pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha sa makadistract ang mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, tingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. usa sa kinatibuk-an nga kanang tibuok gyud nga prutas nga guyabano ka makabuhay, duna nay 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naasa guyabano nga vitamin C. Diba, bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na po na'y uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibuk-an sa atong health o makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa Makabuhay!
0: Again, dili ka mabalaka sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Pwede kag binipisyo gihapon kag makuha ana samtang ikaw nag-satisfy sa imong craving sa pagkape every day. Dili ka ang mabalaka kasi mo sakay imong acid, mag-reflux ganon, manghay, magpalpitate, mangina na uban pang imong mga kabalakan, kada mga discomfort nga imong mabati kada inom nimo sa imong kape nga hilig. Ipadapline na mag-switch ka na ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa ato ang mga ingredients nga ito ipanghambog. Usa sa 17 ka mga ingredients, mao diha ang ginatawag natog espagula. Ganon. Psyllium husk. Ganon mo tabang na aron nga mamahimong okay ang pag-function sa digestive system. Labi na kung dunay butod or constipation or kanibitang, sorry sa mga nangaon ng mga tungura, pagkalibang. Ganon. So dati binipisyo nga makuha kayo, ana, no, klaro na kaayo, maka-relieve sa constipation. Initially, it works by binding para partially mo digest sa mga pagkaon nga atong ginalamoy or ginakaon nga moagi mismo sa ato ang tiyan nga doon na sa small intestine. Matabangan usab kita para sa pag-absorb sa mga tubig. Makapa-increase pag yun na sa size and moisture sa stools. Dili kinahanglan nga ka ng nagpupo ni mo ka ng magsikag utong. Bawal mag-utong magpupo, ha? Labi nagkatong mga high blood, dili mag-utong. Mabitaw na kasagaran sa mga doon ay high blood bitaw o taas ang BP kapakabuhay nga inigsi. Anay mga manangamatay ba? Kasagaran sa mga naitaas o BP nangamatay sa sulod sa CR. Because kulang sa fiber ang ilang lawas mo na inigpupo nila gahi, muutong sila. Unya, musaka ang BP kumuutong. Dito mas stroke sa sulod sa CR. Di ba kasagaran? Nagana kay mga nangamatay tungkol sa ilang BP na stroke sila, sulod mismo sa CR. Naman kay taas nga BP or wala, ayaw pag-utong sa imong pagpupo. Ang rason nga nung muutong ka, tungkol kay gahi. Ang rason nga nung gahi na, kulang sa fiber ang imuhang lawas. Imong pagkaon, sige lang kagkaon na ng mga mantikaon, mga uban pa, whey fiber. Dili mo dakin as to mga waste, dili maabog, mapagawas, ganon. So anyway, matabangan kita para ma-absorb ang water, ma-increase ang size and moisture sa atong stool, sa atong pupo. Unya, the end product is bigger and easier to pass tools. Kanang dali lang yung pagpupukan, maro mamik-tik ra ka ba? Maring ana, hindi na kinamahirapan pa sa imong paggawas, imuhang waste, gikan sa imong lawas. Unya, mahitabo po na nga dili kay ka makapupo kung constipated ka. So malikaya na, usa sa mga binipisyo nga ato ang makakuha at agbonggang binipisyo mismo sa psyllium husk. O ginatawag na itong espagula. Ganon. Naana sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat ang bonggang-bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Daghang salamat ka makabuhay yung atong programa, ang Tambagi ko Lady Battle, gihatod ka nato, syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan, ang atong kalawasan, muwagtang syempre sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa nagkadaiyang mga sakit or mga balatian ka makabuhay. Sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, karabatan o pang edad pero guwang nagdagway. Kapag nga na ito, ato na mapausap ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, everyday gayon. I-maintain lamang para sa mga adult, usang at usang duha ka capsule. Ako wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Kinalad na mo inuman na Lady Battle nga okay pa man ko, yes. Kinahanglan ka ayo para natin protection, natin panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang at usang duha ka capsule everyday. Ang inuman nga tubig ka nang dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili kapamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghano na to ang dosage. Duhang ato sa tulog kakapsula, katulo sa usa kaadlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon, sa dili kapamukaon. Pwede na sad nga after kamukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras, isip gihapon imo ang food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang, makaayos sa tong panglawas, ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahin mo nang partner everyday ka makabuhay.

0: ka makabuhay, welcome back sa itong tulumanon, sa imo tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganiha ito na batoy ang kinatibukan sa chapter 8 sa revelation sa itong makalingaw nga sender nga si Choling. Pero again, wapami end dito ang yang story. Maunang sundan niya po na ang sumpayan sa masunod nga episode sa itong tulumanon. Kaya sa pagkakaroon, atong lakbitan o gisgutan ng itong nabating drama kaganiha. But before that, eto na naman tayo sa ito ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, o ang ngumiti ng bongga para makapaminsar kag taman, especially sa itong pagpangita o solusyon sa itong mga problema, di ba? Di ba takapinsar o taman kung sila tagmugtok, sila tagkasuko, puro negatibo ang nasa itong una-una. Hindi na balik-balik na kung nasa pagsulti kay, di ba mutuhop sa alimpatakan sa uban. Ultimo ganing atong reminder nga kinala mo pahiyom ta every now and then, malimot pa man gani, makasmile lalag mo ingon ko, how dare you? Charas. Diba? And God bless us. Anyway, Choling, salamat sa imong pagpadangat once again sa imong kaagi. Wa pa ta matapos pag-feature ni ng tanan kay napay mga pipila ka mga sumpay nga paabuton namong tanan din sa atong programa, no? Gikan nimo. Welcome ba siya na itong chapter 8 sa imong kaagi. Naagyog gihapon imong problema sukad pas uno. Ang imong gugma nga wala in town higugma. Ang imong pagmahal nga wala mahal ng bongga. So anyway, diri ko mag-focus una kay tingalig na po tayong mga suking tigpamino karon nga nakatutok sa ating programa na ngayon ani nga matang sa experience ba nga nahigugma sila nga sila ra. Kanang meaning, nahigugma sila nga wala bitay balik. Wa sila higugma in return. Parehas ba nimo, Choling? Anyway, ang pag-move on man good, gikan sa ginatawag na ito, unrequited love. Painful gidna, sakit gidna, no? Especially when you are holding on to photos, kanang sige kag tipig og photo ana nga tao or memories ninyo or conversations ninyo or naghupot ka sa imuhang paglaom nga mamahimong kamo bisag walay hayag nga kaugmaon para ana. Kay kun yun ana magud ang siste, mag-require nag radical acceptance og stricto nga boundaries to heal kanang samad sa imong dughan. Kay di man ato mapugos ang usa ka tawo nga mahalon ta in return and keeping that their photos or conversations baro nato sa ilaha ug uban pang ato ang ginahuptan nga kanabitaw makamugna ta og hope nga mamahimong kita kay maka-fuel lang man sa imong fantasya ug sa pagprolong sa imong paghihirap ganyan. Oo. So sa pag-handle ani mga inini nga matang sa scenario nga mag-move forward ta kanang epektibo gyud nga mo require nato ini mga butanga para matabangan nato tong kaugalingon nga mag-move on bisag wa ta pasakiti kay kita-kita ra may nakapasakit sa katong kaugalingon kay kita-kita ra may gugma-gugma unya wa may sa nang tawo nga tong gigugma oy. So anyway, when it comes to photo, kinahanglan imo na nang i-delete, ika magtipig og mga litrato anang imuhang partner, not partner ka ng taong imong gimahal nga sige na magliliun imong unlanan kay matod pa sa mga katigwangan kun unlanan ko na nung picture sa katao kay di siya makatug sa sige gunahuna nimo di na tinuod diba? And syempre ka nang stop replaying anang mga moment ninyo nga happy mo nang kinatawanay mo unya ayaw na i-visualize nang umaabot nga wa pa diha nga mamahimong kamo. Nga i-practice po nimo ng radical acceptance, no? Kay katong una, well, pag-atubang sa kamatuuran nga dili mamahimong kamo, especially ang imong among imong gikahigugmaan nga bayot man taon. Nga kanang i-practice nato ng radical acceptance kanang unrequited love thrives on the what ifs. So aron mag-heal ang atong samad, you must accept the reality as it is, not as you wish to be. I-remove nimo ng pedestal nga imuhang gimugna para ninyong duha kay drawing lang na. And grieve the loss. I-allow ni mo imong kaugalingon to mourn, no? The idea of what could have been. Imong i-acknowledge that it hurts. Is yung pag-hurt, yung pain nga imong na-feel is a healthy and necessary part sa imuhang pagkatao, sa imong experience. Nga kinahanglan ni mo masakitan at mauntog ka na rin at ma-realize mo na hindi magiging kayo ng imuhang Sir Barry. Well, pwede siguro one of these days, pero way makatag-an. Kay most often than not, igid mamimong kamo, di ba? Nga i-establish ni mo and i-enforce ni mo ang boundaries. Kana magong unrequited love is kanang exhausting na siya mentally, no? So ang pag-set ni mo firm boundaries with that person, gikinahanglan na para sa imong emotional recovery. I-implement ni mo ang no contact. Nga kaya napamangkadiya sa inyo, kung basahin na ito ang chapter 8 sa mga sugilanon, napamangkadiya sa ilang panimalay, pwede naman makikistorya, pero human sa iyang tuyo, human sa pagtubag mo sa pangutana, igsit na dayon. Ayaw dugay-dugay, ano pagjuk-juk, diya pa, etos ka pa diya kay, musamot kagka-inla, musamot kagka-develop. Implement ni mo ng no contact. Pwede na, yes sir, o say sugo ni mo sir, maunin mo na, o tumanon, and done. Diba? And you need to redirect your energy. Take the vast amount of emotional energy you have been spending, diba, sa anang tao, niya i-reinvest ni mo na into your own well-being. Mag-focus kasi mga kaugalingon, niya i-prioritize ni mo imuhang value, imuhang worth. I-remind ni mo mga kaugalingon that someone's inability to see your value does not diminish your worthiness of being loved back. Ganon. So, kinahanglan niya imuhang ampingan, imuhang kaugaling, you need to guard yourself. Labi na sa mga butang na hibaw na kangawalay kasiguraduhan, sa mga butang nga, klaro na kay para ni mo nga, dili maimo, dili ka magmalipayon, naku, skip mo na yan. Life is too short para mag-mourn kaan, mag-mire kaan ang matang sa aspeto sa imong kinabuhi, maapiktahan na noong pang aspeto sa imong life, di ba? And labaw sa tanan, iampo. Kung kining tanan, basihan lang nato ang imong chapter 8, ha? Well, anyway, ka makabuhay, sundan nato sa sunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Choleng. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Okay, may adlaw sab ka na itong tanan. Mahigala na sab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kininisab inyong higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo, sabay na sab sa paghahatag o laing pagtagad. Sa usa ka tampo nga giaswid diri kanato sa usa ka babae nga si Sheila nga taga Zamboanga del Norte. Kumusta ra ano? Asa na man ni atong mga sinder no? Surigao ni Agusan karon taga Zamboanga del Norte. Asa man sa Zamboanga del Norte Sheila? Di man gyud ninyo ibutang ng inyong mga lungsod kung asa mong sakop sa Zamboanga del Norte. Sa Itulog ba? Or asa gapita, no? Pero sige lang, okay ra. Mahinaot ko siya nga nakakaroon da sa imong nahimutangan para pagpaabot nga kanusa kini na tumatagay kinabuhi na imong kaagi nga imong gi sugilon diri sa tuwa o gi asoy. Kumusta, kumusta ang tanan dapit nga sakop sa Mindanao nga mga tigpaminaw nato nga mga lugar. Bisan sa mga kabisayaan nga lugar. Kumusta diha kanyong tanan nga naabot sa atong programa. Salamat kay kaysa inyong makanunayong pagpaminaw. Kumusta usab ang tanan atong mga users at atong mga produkto? Manginaot ko nagpadayon ang iyong paggamit sa atong mga product. Human ka mo nga nakagamit na hantod unta karon, ug hantod sa hantod. Samtang naa pa atong mga produkto nga nakahatag umayong benepisyo diha kaninyo. Ana, ayaw ninyo undangi mga higala, no? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya na mag-ibatasan sa tao nga pag maayo na siya, pag balik na normal, ang iyang gibati, labi na sa pagbawas. Unya, kung namintin na niya ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, nibalik na ang normal niya kapag bawas sa iyang hugaw. Kada adlaw na yung kini. Unya, kay mauna mag-inay mong problema, yung saon taman na bumalik na sa mas maayo mga higala kay mahilig man ta sa kape. Kung kape na magaling yung hilig, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang ang imintin ninyo, no? Para kanunay ka mo protektado, kanunay ang nindot na pagbawas sa matag-adlaw, protektado inyong tinaing nga dili madaot, nga dili maistakan kanunay og hugaw nga atong mga kinaon na dapat naging ipagawas. Mabala ka ba ito mahigala nga pagpila kadlaw una na ito ipagawas sa atong hugaw? Kayo number one to nga makadaot sa atong tinaing. Hantod nga magbukol-bukol, magsamad-samad, hantod nga mahimong colon cancer. Diba? Umaw na siya mahigala. Yan napagay mga hugaw nga nanuksok sa ilawam sa itong tinay, labi na nag-itom-itom na. Maugi niya kasagaran nga makadaot yun sa itong tinay. Kinang na nato na ipagawas. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa pagpagawas niya na, mahigala. No? Makatabang siya. Huwag labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kapoy kayong lawas may gala kung kulang kanunay og tulog. Labi na kung nay trabaho. Kapoy kayo yun. Ang usa ka tao nga walay tulog. Kung mamintin nato na nga wala na gitay tulog, wala gitay condition kanunay, hantun magkababa ang atong immune system. Dali na kay kita takbuyan og mga sakit. Napakitay sakit ka lugay makatulog, kulang og tulog, nanapoy laing sakit nga mutakboy, pasti lang, sao naman lang. No? Muna mga higala nga, sulayin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga wala pa makatisting. Total, dili man na siya bugat ng paliton ba? Dili pa na makabuslot sa bulsa? Nga makaayo pag ginasin yung lawas, dili na siya basta-basta nga kapilang nga makapawala sa katugnaw, then makawala sa hapdo sa tiyan. Makatabang pag ginakan ninyo mahigala ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. Mahitabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho, balda atong trabaho may gala. Muna kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan atong proteksyon atong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, baka trabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas may gala. Kung labantayin ni mga bugat kay mo trabaho dagang kay kagsingot nga ng gawas, nga mapuli ang kabugnaw, pamaol ang labas ni ana, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ni ka klase, ang isa green ang taklob nga daghan siyang kagamitan, ug ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Diri sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala, daghan siyang kagamitan. Matugi ingon ako nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mas panuhot.
wala mo'y panuhot. Dali ra kayo mo makapataw sa inyong anak, basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Pero minti ninyo na haplasan inyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadiha na si Cetronella, Kakawati, Acapulco, napag-isagol nga Himag, Guaba, Luya, basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginahalang. Protection sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak, na, di takay balo, matingalan na lang tangan. Kanunay blik balik ang hilanat sa inyong anak. Nga, di na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag ng protection sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, ng inyong haplasan before sila matulog. Huwag nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kiningirin ng taklob para dili siya balik-balikan o langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion, na si Citronella, dili ganahan ang mga langaw o mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayo na imong samad, tungkay doon na siya Himag Oil Extract. Amo nang nasa atong Orion ng green ang taklob. Ya, pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts niyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito, niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit, o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo, ipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata, Kuya Mad. Haplasira ng buhok sa bata, lukpa kung naglibog na mong, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion. Haplasi siya, lukpa siya. Niya dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kaya manuhut-suhut man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata. Diliganahan ang mga kuto o glusa o Kuya Mad. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kaayo. Anong, ang Orion nga green nagtaklob na ganyan siya kagamitan. Sa mga adunay almoranas din na. Soksoki lang ng ganyong lubot nga na Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung dito karon yung almoranas tungkol kay nakakaon mo mga bawal. Anara, mga higala. Makatabang lang atong Orion nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareharo gyapon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga Orion, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya namagutay mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mao na ang ipaiguan sa supplier sa atong Orion, nga matagag pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Inout ko mahigala na sabta ninyo no, ang ato mga gishare nga product. Napakuhi uban pa mga product akong ishare sa inyo ha, pero standby lang una ha. Kunya na ako ni ishare. Ato lang sana sugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi. Nga gisalig o giasoy din ka nato sa usa ka babae nga si Sheila. Sheila, ano yung mong kaagi?

0: Ayo, Nong, mayong gabi inong. Onsa yato ah, Jan? Magbisita ako kay Sheila, Nong. Waman masakit si Sheila. Bisita lang ko, Nong. Ingon ko, wala gyud masakit si Sheila. Unsa may tuyo nimo ni Sheila? Kuanong? Mamisita gani. Jan. Dili pa bang ka makontento sa usa ka babae, duha ka babae, tulo ka babae? Mamiktima na pug ka. Grabe na ang dungog nimo diri sa ato, ah. Kababairo daw ka. Asao na rato, Nong? Bata-bata pa ko. Sana edad kong 20, 21. Tinood na. Kaniling hatra kahit nga pagkatao, pagkalalaki niya, batanon pa. Karon nga nag-edad na kong 27, Nong. Wala naman, Nong. Wala na. Mas mo grabe na hinuna kay nag-matured na ka. Sa una pa gani, wala pa kay plano. Bata pa ka, grabe ng chicks ni mo, tungod ka, gigwapo lagi ka. Yung magpabuutan-buutan kunuhay. Tanawa, nagtipunok ang imong uyab. Mauna, tinood na, di ba? Oo, Nong, pero wala na, nag-usap na ko, Nong. Yan, muna pong biktima ho na akong anak. Ikapila na na akong anak. Diyan, ay na lang biktima akong anak. Nag-usap na ko, Nong. Gusto na ko, Nong, nga, isa-isa lang. Ay... Jan, abin nimo, wag yung ko'y gusto sa imo haba. Dili mayo ang record nimo diri sa tuwang lugar.
1: Pa?
0: Oh. Oy. Pamayang gabi, Ishi.
1: Uy. Jan, nakalaag ka man.
0: Oo. Laag na sa...
2: O sige, sulod diri. O sila. Mamisita daw sa imo, ha? Yung na ako nga umang kamasakit, ganun kung sa may bisitahan. Siguro na, plano nga manguyab.
1: Ang dali dyan, sulod.
0: Salamat kayo, no.
2: Hoy, ay pag-asa nga dawaton ka ni Sheila, ha?
0: Sige na, no. Ganahan lang ko nga makita na ko si Sheila.
2: Away problema nang makita rin akong anak. Pero ay pag-asa nga dawaton ka, ana. Basin maabot sa panahon nga maghilak na ako.

0: Mabuya, pero mati mga klaro, good. Binata-bata pa. Hinoon, guwapo man ko ka, bukutan sa tanawon. Sao na rato. Pero karon, 27 na akong edad. May siguro nga, formal na ko. Mauna na ako ang kinabuhi nga. Isa rin ang babaeng higugmawan. Sheik, karon sa mga ni mo dawatan?
1: Kaya pagkikandili sa ko, John?
0: Mabot ba na yung kundiri o wala ito yung importante? Kapila na kahiga yun. O sahi, sorry kayo nga dito kung manguyab si mo sa dalan. Kaya lisod man kayong papa ni mo, dire. Pero tungkol kayo wala na ka na kung makita nga maglakaw-lakaw. Namugos na lang kumuan eh. Shi, dawatan ako, Shi. Promise, ikaw rin ang babae akong higugmaon. Pasensya yung kaing kulit kay ko. Tinoda ka na imong mga saad ni mo nga dili na ka magdubli-dubli kuyab. Dili na lagi, promise. Dili na paras ka ni Adto. Nga bata-bata pa ko karun. Gusto na ko isa-isa lang. Sige, tinood ka. Ah, nawadon din ako. Mayab na ta. Oo. Salamat ta. Pwede makahawid sa iyong kamat. Ah, naras papa ako. Isulod. Mo'y anak ko iyong kamat. I love you, chick. I love you. Salamat kayo, ha? Wala sa ka. Dinahimot ako sa papa ni mo si Paniplat. Wala siya kasayon nga uyab na ta.
1: Sagdira na si papa.
0: Sige, sige, mag-doon ako. Salamat na magkita rin na mabisita ako pagbalik din eh.
1: Ah, sige. Basta ilang kakwana si papa. Kung sa'yo panultin, papa. Alam kayo din kalain.
0: Ah, salamat kayo. Nong, nang.
1: Oh, asa naman ka dyan.
0: Magawas ako na, mapaulin ako nang. Nong,
2: may pa. Katulog sa'yo. Ay sing pang disturbo. Kating tulog na o, kapin na alas 9.
0: Oh, nung, mabalik na ko nung.
2: O sa'yo, balik ka ni mo.
0: Ah, magkikita kay Sheila.
2: Ah, sige na, sige na.
0: Kaya matulog na may karong tuntun. Sige nung, aras ako nung, nang. Lalasike, pag-amping, dyan. Salamat nang, nung. Si, gusto ko. Love you.
1: Love you.
0: Kalami ikis, ikaling kayo na sa papa ni Manutan. Oh,
1: ayaw sa karan. Sige na.
0: Si, I love you, ha. Kita na, ha.
1: Oo, lagi.

kamusta na kasi dyan-dyan? Kaloibod daw niya. Natahado kasi kay Papa. Sabang iwagin siya magustuhin ni Papa, Sad. Ah, pinahod ko nga masabot si dyan-dyan.

0: 시장되네
1: Hello, Shi.
0: Oh, Jan.
1: May gabi. Kumusta ka?
0: Ah, okay na.
1: Salamat sa iyong pagdawat, ha? Abi nimo, murag maglisod ko sa pagkatulog karon ba?
0: Katulog, yun na.

0: Uy, mga ibagbaya ka.
1: Lami kay Gakos niya sa imo kaganina.
0: Say Gakos? Nga na sila mamagpapangaragtan o sa imong paggawas?
1: Maugani. Masin susunod ang mag-anak na ako. Pagkaksalain ko, pakisalain ko.
0: Siguro mga naginabuhat mo sa imong mga uyab kani adto.
1: Dili magkukumakontinto kong uyab na tuta pero wala akong makakis.
0: Sige lang, sunod na.
1: Salamat ha. Si, ay kabala ka ha. Ay napagunaw na nga. Ako, di ko makontinto na sa imo ha, mga uyab na pukuglain. Dili na ka na pwede sa ako akaroon. Basta timanig mayo, ikaw rin ang akong higugmaon.
0: Manday bitaw. Bulagan tayo ka makahibalo ko.
1: Salamat ka, Shay. Love you.
0: Love you, ta.
1: Sweet dreams.
0: Sige, sweet dreams, sab. Katulog na.
1: Amot makatulog ba kuhanis higo na una sa imo, ha? Diyan, nag-akuskus akong unlan.
0: Ha?
1: Nag-akuskus akong unlan? Kay... Imagine ako nga ikaw, ne.
0: Tonto.
1: Kanindot sa'yo mong tingog, si.
0: Ha?
1: Ingon ko nindot kay kag tingog nga makiksulti ko sa cellphone.
0: Ba't sa manin akong tingog nagkanta ko nga nagiksulti sa'yo mo, ha? Nga mo yung kag nindot kong tingog?
1: Di ba nindot pa minaon? Cute ba nga maka-inlam?
0: Imo na pa kong cute, toto.
1: Tinolbit ako, si. Swerte gyud ko nga. Ako pa ang lalaki nga nakauyab sa imo ha.
0: Marampingan ni mo. Pantay lang bitaw mahibalo ko. Mahibalo ko bisan gamay. Di gyud ko magduha-duha sa pagkikbulag sa imo ha.
1: Dili ka makikbulag sa ko ha.
0: Ano man?
1: Dili man ko manguyab og lain. Ikaw ra man.
0: Paro nga lang gyud ha.
1: Sure. Promise.
0: Sige, nakatulog na.
1: Sige. Love you.
0: Love you too.

0: Pa, ma, mangaw na kita.
1: Oh, Tod, Sheila. Kumusta, Tod, yung pagsultihan na ni Janjan kagabi?
0: Oh, Tod, anak.
1: Unsa man imo siyang gisugot, gidawat ni ma?
0: Panag-usap naman siya, pa. Sa una pa ko ito nga, bata-bata pa siya. Karon nga, nag-edad na siya, mulakat na siya, 28, 27 naman siya. Matod pa niya, hindi na daw. Magtino na gidaw siya, nga, usar ka babae nga yung higugmaon. But pasabot ni mo, ngayon mo na siya gisugot. Kaya kanadan ni mong tinubagan. Oo, ma, pa.
1: Ay, nagbataan eh. Ikon ba yung kaya yung ginagsugta?
0: Pa, naluoy niyo ko saya, pa.
1: Ay, naluoy. Ikaw mahimong makaluloy sunod. Timanina sila. Pura may nung kagsuito pa sa ako, ah. Hibalo na ko niya ng liwat na samahan.
0: Ay, na nagpagdamay-damay ng mga ginikanan. Loro, ang imong anak mo'y bantayan na to.
1: Bantayan? Ang babae o lalaki, pag gusto ginila mangita ng paagi, bantay bito sila, ha?
0: Gisugot ang gideni mo sila. Oo, ma. Buutan mas dyan-dyan, ma.
1: Buutan lagi. Pero bantay, timan-igid ako giingon sa imo, ha?

0: Nang? Oy, dyan. Nasi sila nang. Anasa sulod. Saan ang dala nimo?
1: Regalo nang para kay sila.
2: Dili man doon birthday ni sila. Kung sa may gidala rin regalo nimo.
0: Wala lang nung. Nagkuan lang ko. Para lang siya yaha. Atali din dyan, sulod.
2: Ikaw, kursunada kay kabu. Sulod-sulod din sa balay. Nga wala akong ganahin sa imo, ha?
0: Sige lang nung. Ganahan man si Sheila sa ko, ha?
2: Ay, pagtubag-tubag, ana, ha?
0: Nung, pasaylo alam ko nung ilaban lang na ako akong gugma sa inyong anak.
2: Ampingin na mong anak. Bantay lang yung ka.

0: Sheila, Ma, manglakaw mi ni Papa nimo.
1: Oy, Sheila, di ka magpatagag pasulod diri sa balay ha. Kay wa ta kay balos panahon karon. Panirado. Way pasudlon bisag kinsa.
0: Oo, pa.
1: O, sige. Labi na to si Janjan. Bisag uyab ni mo to, ayaw to pasudla ha. Kung wala may. Kay marunong tong bata to. Masin mangita na tong binta.
0: O, lagi pa. Sige, ari sa ame. O, ma, pangambing mo, ma, pa.
1: Basta way pasudlon ha, bisan kinsa.

0: Si Chan Chan. Hello, Jan.
1: Oi, si. Kumusta?
0: Nanawag bang ka?
1: Malawag ko sa imo, ha?
0: Ay, sa paglahag ka ron.
1: Ha? Ganun di man kumuha na sa inyo, ha? Kung sa may problema.
0: Wala sila papagmama diri ng lakaw. Nga, gusto nila ni mama magpapa nga. Wala pasudlo na ako diri sa balay.
1: Oh, bisan ako? Ngayon balo naman sila nga uyab ta.
0: Maugani, bisan kinsa.
1: Abahala na mo, ana. Huwag ibingo ako sa imo, ha? Dili makumplito akong adlaw kung dili ta ka makita.
0: Ay, di magtawahan na. Kasunod na magkita mo. Anong rakagnala sila? Ako'y matawag sa imo, ha?
1: Maanak ko, maanak ko.
0: Dili-ligi ko magpasulod, bisan kinsa. Kaya masukog sa papa, malintikan ko ni papa.
1: Ah, basta maanak ko, bahalag di araw ko sa gawa sa git. Di ko nang pasulod di araw ko sa git. Sa gawas lang. Basta makaistorya-istorya lang ta. Ang importante, makita ta ka.
0: Ay, di magtawahan na ka.
1: Dili-ligi ko musulod. Bahalag di araw ko sa gawa sa inyong balay. Ayaw ko pasod lang sa git. Diyan ako sa gawas.
0: Ay, pahala ni mo, ish. Mas nandili mo sugot sa papa nga. May panihon ako, diri. Kahit ikagulo ba dyan?
1: Dili, gani ko musulod. Makita lang ko sa imo. Makiksulti lang ko. Ay, kamala, gani ko musulod sa git.
0: Ay, ikaw, bahala ka.

Ah, okay rin, ganti rin ko sa gawas. Makita talang ka. Sus, marikyo kag talad diha dyan. Sulti-sulti tanga na ka niya sa gawas. Okay na sa ko ah. Ay, si... Ay, sa imong mata. Tungtong lagun niya ng imong gitungtungan nga makita lang ay imong naong. Oh, nagtaligsik oh. Wala. Taligsik tuod. Namasagi ka na sa taligsik. Mawala rin eh. Muagi rin eh. Oh, wala. Ulan. Sulod din eh. Nausa, mabasa ka niya. Shit, ipusungan mo lang shit. Sulod din eh. Dali din eh, abilan akong git. Ito to sulod sa balik takay. Sa libog yapon din eh. Kusog naman yung ulan.

0: Salamat yung mong magkipasulod. So, nabasan na ka ni kagamay, or? Ay, niyong tawa na ka niyag dili mo, ni kay dili mo sukot sila papagmama nga. Ay, pasulod na ako. Dili ka rin nakasulod na ginoon ka. Isod po, babasa ba ko sa ulan? Maugani. Siya, I love you.
1: I love you.
0: Di ba, ingon ko kung makabinta ko, makukis ko sa imo, ha? Siya, pakisa ko, eh. Kitar bitong duha, diri.
1: I love you. Ay, hindi mong tawahan ka.
0: Pagkaksa ko, eh. Pagkaksa ko, sige na.
1: Ay, hindi mong, dyan. Buhay ko dyan.
0: I love you.
1: Ay, hindi mong, dyan.
0: Sheila.
1: Jen.

0: Kamapugsanan yung kachan.
1: Ay. Ano ka pugong? Ay, kabalaka. Nga naman na magkinaon sa magpakasal gud ta.
0: Pakasal sa imong mata. Dili sila gustong ipapawingani. Kung may bala nila kung simba ko magsabako. Ay, kaproblema na amang ko. Ibalo kang walay gusto sa papa sa imo ha. Imo na nung kukibuhatan o nini.
1: Para sa bitaw ta nalipay. Ikaw bitaw. Igo na lang kami piyong. Ipasagda na lang ko nimo kay nalipay ka.
0: Isun po nga. Sige, magagpamugos. May tabo na inoontang.

0: Hala. Wala na ko abtas akong binulan. Hala, kinuo ko. Masunong gagbunga among gibote dyan-dyan. Pero kaisa naman to, pero... Kahanlo kayo ni... Magpalit ko ang piti. Musikrito ko. Kinuo ko. Kinuo ko. Positive. Na si Mama.
1: Sheila? Ma? Unsa ka diha mo na ginatugan sa kalibutan? Murag na kayo pa problema.
0: Ay, wala, Ma. Naglain lang akong ulo.
1: Ama o ba? Magtumarni kag tambal.
0: Sige lang, Ma. Kuray bahala.
1: Nala, sige. Palitiun ako dito, panbi. Kay gutom ko. Mag-snack ta.
0: Oh, sige, Ma.

0: dyan, Asakal.
1: Oo, oh, nasa silingan.
0: Dyan, masinay makapatid niya pala yung sabi.
1: Oo, wala ko itapan. Ako rin sa.
0: Aminog, maayo.
1: Oo, saka na.
0: Itong naitabo, tanga wala silang papagmama.
1: Duha ka bulan, kapin?
0: Oo, tama yung mong gingon. Wala na ko aptis akong binulan nga ringla.
1: Teba, buntis ka?
0: Oo, buntis ko.
1: Oy, kabala ka naman ko. Sultihan natin mong papagmama. Sultihan sila. Kaya naman ko mga asawa sa imo, ha?
0: Ang butong pasukot pa sila sa imo, ha? Tama na sila nga, naaka mo, bisita ka. Inoo ko.
1: Yung saon naman, ang anana naman, ha? Huwag may problema sa kuandam ko mga asawa sa imo, ha?
0: Sige lang. Kinuukuhan eh.
1: Mas taan naman ko mga asawa sa imo, istorya sila.

0: Sila anak, dali pagod. Pa, dali, dali. Na ako'y nabantayan sa imo, ha? O, unsa ka na, ma? Tindog. Purag buntis ka. O, klaro yun kayo, kaya kumiagi ko ni ana. Ma, dali, ragu dali. Be, kapon ako impulso ang imong liog ni mo, be. Pastilan buntis yun ka. Dahil pa, ngayon na buntis bang ka?
1: Unsa ka nang ingon buntis, ha?
0: Ma, kasi ito'y nabuntis. Imong anak. Buntis. Unsa? Buntis ka. Sila.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang layas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghan na po sa ingihi.
1: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
2: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon, muragani po din ko na. Muna ginangadili, gibdun ta ko magpakawana kay kanang na ang kagiganahan man po ko.
1: Thank you kayo. Okay, ha. O padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
2: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galang mawa itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
4: Kuan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo ginaya kong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwede pamaol ka daw mag-uli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why problema.
3: Oh.
4: Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pag-maintainar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kung babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya na ang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kay isa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: Ibaloka nga wala may gusto niya ng tawhan. Para dili lang may mahimong bastos gitugutan mo nga mag bisita na dire. Bisan uyab na kamo. Pero nagpabuntis kang tuntuha ka.
1: Pa, mapasilo alam ko ninyo.
2: Unsa man nagkapakahitabo ah? Nga kanunay may kauban ima. Naraman ka dire sa balay.
1: Gabantay mo ba katong ng lakaw mo? Ngayon si Papa nga may pasudlon.
2: Oo.
1: Diyan si Janjan. Pero okay lang siya nga sa gawas. Magkita lang kami ba?
2: Unya.
1: May ulan man.
2: Murag ni ulan to niya itong higayon.
1: Laloy ko siya nang basa naman kipasulod na ako.
2: O mo hinungdan nga naitabok ka mo nga kamurang duha diri sa balay.
0: Uy. Katunto ni mong bayhana ka. Pero di mo sugot. O sige. Patawon na to ng bata. Pero adto kita sa Cebu.
1: Unsa sa Cebu pa? Ngandam si Janjan mga sawa sa kuha.
0: Anda mga sawa? Unsa may trabaho ni ana? Una pa mangitag trabaho kay nanay obligasyon. Sige. Day, bularga kita sa Cebu. Adto kini na to patawon ng bata.
1: Pati rin na lang, good pa. Nabi to si Janjan. Anda mga sawa sa kuha.
0: Dili ko mo sugot. Adto ta Cebu.

0: unsa una na ako ni. Si Janjan giblak sa akong magulang, akong ate.
1: Pare, dali diri, dali. Asa mama ni mo?
0: Tuwan ako ba sila ni ate pa na malingki?
1: Ali akong pumpari na ako. Pare, dali. Dirita. Mo ni akong anak si Sheila. Buntis ni pare. Ang amahan na ng bata tuwa dito sa mong lugar. Dito sa Bongga. O na nga, gidala na mo din kayo. Huwag yun, may gusto itong laki ha. Huwag kaugmao ni si Sheila. Kung amo na nang imintin dito, manang diri na mo gidala si Bo samtang nagsabak siya. Kaya diri na mo napatawag na among apo na mo. O, wala ka na yung problema. Sheila, paminaw. Nahibalo na si mama ni Moani. Nahibalo na siya. Sa among plano. Wala problema ni si pare. Tinood ka na, dahi Sheila.
0: Kayaan sa day pa.
1: Kini si Levi. Ako ning suod sa una mga bata-bata pami sa diri pami si Bo. Nagkalagyo lang minig kay tungod kay nangang tumig sa buwangga ni mama ni mo. Nanginabuhi. Dito ka na tao. Kini si Levi. Negosyante na daan ni diri. Gani. Duulanan ni si mga tao nga mangutang kwarta. Nagpasalamat ko nga nakita mi nga nagpabiling ulit tao. Pare, okay na si Bo. Ganon dili man, guwapa man ni mo anak. Butan sa...
0: Kayon sa day pa?
1: Kayon sa day? Para sa imong kaugmaon, anak. Dili pares na itong dyan-dyan nga wala'y kaugmaon. Andam ko mga asawa sa imo ha. Sheila, huwag kong kaugmaon lang ang ipangita sa imo maginikanan para sa imo ha. 100% matago ka na kanimo.
0: Unsa?
1: Talawa. Kwartahan eh, nirisibo negosyante ni.
0: Pero pa, magulangin na kayo na ako na pao eh.
1: Wala'y problema na magulang-magulang. Bitaw, wala'y problema na sila. Magkasinaptan na yung regya punta.

Bahala na. Mula yas ko dilis mo. Dilis balay sa kumagulang. Mubalik ko dito sa bangga makikita ko kay Janjan. Pag magkita na may magpalayo ko. Masaluagi ko ninyo ba? Tingin ko mukha na ng lalaki. Bahalag partahan na siya. Igulang na. Bahala na. Maningkamot ko. Unya kadlaon. Musibat ko dire. Total kumpiyansa naman sila sa kuha. Tama na niya akong kwarta nga makabot ko dito sa Sampuanga. Pusakay kong barko ugma sa'yo.

Onto na ko. Nabunmingaw pa kayong palipot. Tulog pa sila ni Papa at Mama. Si Ate po, mulakan ako. Magdali ko. Makikita ko kay Janjan. Si Janjan ang amahan niya ni akong anak. Ganam siya mga sawa. Dali ka na ako.

Day, na si Kuya Janjan ni mo? Tuwa man to tini, trabaho? Asa ba siya nagtrabaho? Kung ambot asa to yung trabaho ti? Kumusta naman si Kuya Janjan ni mo? No, sige kito kahupog ti. Kay wala naman kuno ka diri ti. Kinuho ko. Wala nga. Sige siya. Kuan sa'yo mo pangalan, Sheila daw, Sheila. Nahubog siya. Nangita siya si kanako. Oo. Wala may tao sa inyong balay daw. Bato si Kuya, sige hubog-hubog. Asa ka siya nagtrabaho? Ako pangutan on si Mama ti. O Sheila, may ka nakauli ka? Oo nang. Nangasa si Janja nagtrabaho. Tanaw ba nang ka? Grabe si Janja, sige kubog-kubog niya akong anak. Tungkol kay nagulo siya nga wala ka na niya makita. Niya, nagsulti sa mo nga buntis daw ka. Oo nang. Dako-dako na ganyan akong tiyan. Oh, makita man. Sige, adutas akong anak.

Ma, di amalay ka, ma. Diyan. Pwede maka-out sa mong trabaho. O, kaya nga naman, ma. Nasa si Sheila. Ha? Si Sheila? Asa, ma? Tuwa sa gawas. O, sige, ma. Sheila. Diyan. Asa ka man, Gikan? Wala tao inyong balay. Kapila rin ko nagbalik-balik dito, walang itaw. Nag-uol ko nga nawala ka. Milayas ko gikan sa Cebu. Ginala ko nila mama sa Cebu o papa. Dito ko sa kumagulang. Milayas ko dito labi na kay na ipapangasawa ka na ako. Pangasawaan ko sa usakam lalaking ay daran na. Nga andam daw mga mo pailang amahan sa akong isabak. Matungi milayas ko ganyan ko ikaw. Salamat ka na rin kamot ka nga makabot ka din. Diyan, pasinubaan ni sila ma magpapa. Ang plano, nga dili ko nila makita. Ma, o sa plano ninyo anak. Magpalayo na kami din, ma. Ilagay na ko si Sheila kinami anak, ma. Pasinbunluto si pagbalik din sa kuha. Huwag na yun. Tanong balik si Bo. Tala, sige. Tanaag to ta ulit as balay. Panangidaan sa imong gitrabahoan. O, ma.

0: Sigurado na gyud ka nga magiguban diri kanako.
1: Anak-anak kita ay anak dyan. Lai mga sawa diri sa kuwa nga kaila ni Papa nga anda magpaila nga siya mo amahan. Ako yun know, na nalaman si Janjan. Huwag man ko niya biyae. Mutong naling kamot ko bakari ko.
0: Ah, sige. Pagpalayo ta diri. Huwag dili ba di mo basulan nga mag-iuban diri ka na ako.
1: Basulan? Nga naman tayo anak. Basta dyan ay upasag di dyan ha. Ayaw upasakit eh. Samtang mag-uban kita.
0: Ay kabalaka, ipagunaw na ni anak. Panggaon ko ikaw, mahalon ko ikaw, uban sa itong anak.
1: Dyan-dyan, oh, dugang-dugang ang kwarta ng balo ninyo. Magpahibalo na ka kung asa ka mo, ha? Magtawag na ka din sa ko, ha?
0: Oh, masalamat kay ma. Mapasimuan niya ang mga ginikanan ni Sheila. Inala nga wala ka kay balo kay nang lakaw mi kalit.
1: Ako na'y bahala. Kay kaluipon sa bata nga gisabak ni Sheila nga walay amahan. Total, ang tao maminyo manggayod. Tinood ka na na.
0: Tana, ma. Ato sa mima. Inala si Papa.

0: Doha na lang kabulan mataw na ka na itong anak, diba?
1: Oo, Jen.
0: Abi na mo siya lang. Nagtuo ko nga dili na kita magkauban. Sugad nga nakita na ko nga wala na itawa inyong balay.
1: Nagolpo ko, Jen. Nasamtang ila kong idala ni Mama at Papa. Dito sa Cebu, dito sa akong magulang. Nagtuusap ko nga dili na kita magkita.
0: Sigong inom-inom. Sigsampit sa iyong pangalan mo, antok ko nito nga hubog sa inyong balay nga walay tao. Sigong panangpit sa iyong pangalan tungod sa akong kahubog. Mura kong mabuang.
1: Karon,
0: wala na yung makadisturbo ka nato.
1: Oo, Jen. Pasaloon na lang ko na yung mamagpapa na nagtuman ko sa akong gugma.
0: Ay, kabalaka. Paningkamutan ako nga dili ka magbasol nga nagiguban ka na ako nga gibaylo ni mo ay mong maginikanan din ka na ako.
1: Salamat, Jen.
0: Maningkamot ko para matagagog maon ko ka, ma'am. Ipakita na ko sa imong maginikanan nga makahatag yung magugumain kong maon para kanimo sa atong anak. Nakatamay magunin mong papadil sa ko, ah. Karoon ikaw na ang babaeng akong higugmaon uban sa atong anak.

0: Jan, naun sa ka? Pultaw-taw na ka na imong ubo ba?
1: Ay, kay kabala ka. Mawala ra kini.
0: Dali na. Mga una kita.

0: Bilisan ako kapag trabaho on dyan, na-overpatig ka. Grabe mong ganyan mong trabaho.
1: Naningkamot lang ko para kaninyo. Ang ato anak,
0: tuwang ibili lang sana ako sa atong silingan.
1: Tawagi si mama. Kaya di pa ko makatrabaho niya eh.
0: Grabe mong ganyan overtime, overtime ni mo.
1: Maningkamot ko kay kinanglana to sa matag-adlaw. Napay atong balay nga atong yabangan.
0: Sige, tawagan ako imong mama.
1: Tawagin si mama.

0: 마.
1: 괜찮네.
0: 마시 실라니 마.
1: 아, 실랑 anong karon pa mo na nawag pila na kabulan? Ngano wala mo makaunaw sa pagtawag sa ko ang asa mo na pita?
0: Juan ma. Na busy lang ni ma.
1: Oh, kumusta mo din na?
0: Diyan-diyan man niya sa ospital. Humanatawa among anak. Naningkamot siya sa pagtrabaho sa mga overtime. Sa mga kanlaonan pa.
1: Kinuok pa. Unya, salaman.

0: Ano si problema?
1: Dili pa trabaho si Janjan ba kay Nobel patig lagi siya ba nagsugpa og dugo.
0: Kinoo ko.
1: Mangayon ta sa migtabang sa inyo ba? Sang gamay lang.
0: Tala sige. Pagpadala ko para naman magamit. Kuhanin ko ka address kay pa si makaanak ko sa inyo ha.
1: Oo ma.
0: Kinoo ko ninyo ang pastilan.

Pastila namang bataa ka, dyan-dyan. Ngaray pugos mo ang lawas. Ningkamot lang ma para sa akong anak ko kay Sheila. Kaya gusto na ako makabati ang maginikanan wala ko pasagdi si Sheila. Tama ganyong gisulti. Upat kadlaw ang nakalabay. Gikan paglakaw ninyo ni atong mga higayon na. Nakaabot sila ni ma magpapanin mo dito sa mua. Sheila. Mao ba? Oo, sila dito yung mga magpapa. Ipangita si Janjan. Gainan ako lang lakaw silang duha. Huwag ko kay balo kung asa na sila. Kay tinurman sab, kay waman mo magpay balo kung asa mo. O si plano ni mo sila, nga nakaanak ka naman. Huwag pa kay plano nga mo, pakita sa'yo mga ginikanan. Nanta ko'y plano ma, pero nahanlo ko. O ba nanta ka? Mubalik na sa itong lugar. Magkikita ta sa mga magiginikanan sila. May pasiguro para dili mo sigig tago-tago.

0: Grabe imong gibuhat sila sa mo adito mi sa Cebu.
1: Pa, dili na ko tumakaya. Nga imong kaila nga idara na kayo, mga sawa diri sa ko ah. Na si Janjan pa nagpangitain taon sa ko ah. Sige ka balik-balik sa itong Pinoyanan nga wala na'y tao.
0: Pae mo kabalaka pa. Himuon ako ang tanan para kay Sheila kung sa among anak. Wala kayo may mahimo. Ikaw manggang ipangita sa among anak. Lisod po doon. Ipugos na mo nga. Magtuman magigiya.
1: Salamat sa inyo, Mapa.
0: Dari na lang ka mo magpuyo para malalayan ka sa iyong inahan, Sheila. O ikaw dyan-dyan, kung kaya na sa iyong lawas mo, trabaho ka para di na mo mag-abang-abang o balay. Ba't pasabot ninyo pa, madawat ako ninyo. Maura man gihapon, huwag magpadili-dili mi. Magpanikad man na si Sheila sa pagpangita sa iyo, ha? Muuban man gina. Mas musamot inyong kalison.
1: Pasalamat sa inyong pagsabot. Salamat sa inyo pa, ma. Nahala. Kung maulian ka na dyan-dyan, magtrabaho ka. Pangitag trabaho nga dili kay bugat. Oo, ma. Be, minangapon ako, be. Ah, dira, ma. Stilan. Kaluoy sa bata. Damay sa inyong kalisod nga naglatagaw mo bisan asa paingon.
0: Ay. Nagkahinagugma ay matunpani. Mag-antos. Sige.

0: sa katapusan dyan na dapat yan punta ng mamag papa. Kung matod pa ni mamag papa, di rin nag-i-dop kanunay. Kasamtang napa sila kay Kining Balay, ihatag na sa ato. Kay si mamag papa, murag mo balik sila sa Cebu. Kay di taga dito, magit si papa. Mauban. Oo. Maningkamot na lang tato, tala naman tayo balay. Ngay, salig na naman magpapa sa ato, ah. Salamat kayo. Grabe atong pag-antos to.
1: Kung dili tungod sa gugman, dili tamo abot ni ini. May ganit, nagmalaho tayo ang kita. Bisan sa mga pagbabag sa imong mamagpapa.
0: Mau ganit. Maningkamot na lang taga ato.

Dako na magpasalamat ni Janjan Kuyarn. Nga, itagaan niya po na magkagawasan sa akong mga ginikanan. Huwag na kanindot na noon, isalig na sa akong mga ginikanan ang balay. Kaya namalik na sila ni Mamag Papa dito sa Cebu. Huwag kami, diyan na ng Sambuanga, naning kamot, para makahatag o maingkaugmaon sa mong anak. Kuya Ardegan, kay salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ay mo magtatampo, Sheila. Dagan salamat, Sheila, sa mong kaagi. Ngayon mong giasoy diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Balang ko siya nga na mga inspirasyon gahapon. Susama sa uban ng mga kaagi, nga gisalig diri ka na ako. O manginaw ko siya nga magmalutayon gahapon ka mo ni Janjan. O pabor na kayo ninyo kay narumoy mga kaugalingong Pinoyanan. Okay, mga higala, dagan salamat na sa inyo mga kanunay ang pagpaminaw o gayon nyo kalimtihan at mga product na pinaka-importante para kaninyo. Ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ang atong haplas nga para sa tanan. Ang Orion Herbal Liniment Oil nga duha klase. Green ang taklob nga nagagagamitan. Huwag ang orange may paggamintol may pagkabugnaw. Wala may galaw sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementarya. Ang inahan ay kalimot Nerveplex Syrup. Huwag parasab sa nawala ang ganas pagkaon. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa nakabaton diha og mga nerves neuropathy nga naka-feel og may mga tusok-tusok sa tiil o nagbinhod nga makamot og tiil. At tunas parmasya, pangitaa ang B40 Capsule. O sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. Basta Megacar Soft Gel Capsule na kung tabang o makaproteksyon sa atong lawas. O sa atong Fairbite Capsule, may gala ay kalimti. Labi na kung luspat ka tanawon, maglipong-lipong ka, dry tanawon ni mong panin, Fairbite Capsule. Okay, dagay kayo salamat sa inyo makanunay ang pagpaminaw. Kinis ko yung Dr. Love Mingon. Bye-bye o God bless ka na itong tanahan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon ug ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: May nga adlaw sa tanan ato din ha, nga always nagapamati sa ato ang radio program ay kalabutan sa health, no? Siyempre, kanunay natong nagakauban or kauban ng ato ang doktora nga diabetologist nga walay lain, kundili si Doktora Choi Bantilante. Hello, Doc!
2: Hi, Ma'am! Hi sa tanan nato mga listeners!
1: Kumusta ang tanan? Kumusta ka, Doc? Busy jud kaya mo niya. Permig jud na ba?
2: Permig busy. Pabisi-bisihan.
1: Ay, busy jud. Dili lang kay bisi-bisihan. Asa-asa na gud imong clinic na abot, Doc. Diba, Doc?
2: Lagi na. Muna gitawag og nang naning.
1: Lami kay si doktora ang iyang naning kay... Lami jud. Lami on.
2: Kapoy, oy.
1: Kapoy. Bitaw, no? Ang tinuod lang, bisan unsa nga trabaho, kapoy. Diba, Doc?
2: Yes.
1: Bisang ganigo tayo trabaho, maglingkod lang ta, no?
2: Yes.
1: Kapoy gihapon. Bisang maghigda, kapoy, ganing mabati kag kapoy, Doc, no? No, board ka, sakit imong likod, yun na.
2: Kinahanglan kag vitamins, Ma'am. Kana, so, dapat mag-Nerviplex A, E,
1: Mauna ta. Mauna siya, Doc. Mm-hmm. Kinahanglan mag-vitamins. Unya, kinahanglan po mga haplas ang atong orayon, Doc. Dili basta-basta.
2: Mm-hmm.
1: Kung sa kanang agin imong nilingkod, medyo nisakit imong sampot, no? Pwede na to haplasan sa... Orion. Kung mahimo, Doc, atong mga halang-halang, pwede po, labi na para mag-massage. No, pero kung dili ka magusta mo pa-massage, dahil human ka nang nagsuri-suri lang ka ng dumpling sa imong garden, tapos kipamaakag mga lamigas, or na mga something, mga insects nga na maakni mo, no? Pwede haplasan sa ato ang Orion nga green ang taklob.
2: Yes, oo.
1: Then sa mga kahigalaan na to din ha, nga maglisod o katulog, unsay atong i-recommend nila, Doc, nga ipainom. Unsang maayo nga vitamins?
2: Pwede kaya po na itong Nerviplex AE, kaya na siya appetite stimulant, dahil naapod siya ay pagganang o tulog.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede sila mag-inuman na after dinner, Nerviplex AE.
1: So pwede po, Doc, after dinner, no, Nerviplex AE, dahil yun, kuan po din, Doc, before bedtime, pwede po sila mag-coffee corn.
2: Oh, kung makatulog sila sa coffee corn, go.
1: Aha. Ako, dyan gitry, bitaw, Doc, nga di ko mag-inom o mag-inom. Lahi jud kaya naagyud ako nga difference kay kung mag-inom jud ko, Doc, mo katulgon jud ayon ko labi na nang gabi ina dapit.
2: Mm-hmm.
1: Pero usahay dili man ko mamati sa akong katulogon kay mo padayon ko sa akong mga buhat-buhaton.
2: Mm-hmm.
1: So kung ingon ana wala ra pud imong tulog kung masige pong kagtikaw-tikaw, no?
2: Yes.
1: Uh-huh. Pero sa gusto jud nga matulog mo to ingon ni doktora mag vitamins sa ato ang Nerviplex AE nga syrup para sa mga medyo idarana sa mga dagko ba, no?
2: Uh-huh.
1: Or adult.
2: Uh-oh.
1: Okay, napo tayo Nerviplex nga syrup for kids, no? Naapo ni siya ay vitamins and lysine, taurine and zinc, o chlorella nga extract para pangpataas, Doc, no?
2: Yes, so kompleto na jud kay ng Nerviplex syrup nga vitamins. So ako mga anak mo na nga mga kuan pud kayo mga mura sila dili mahot dag energy.
1: Oh, no? Energetic good as in mga batang bibo.
2: Mm-hmm.
1: Oh, di ba dili gyud sa ingon nga mga kuan, Doc, no?
2: Mm-hmm.
1: Sakto ilang lawas, dili gyud siya ingong gamay, dili pud ingong dako, insakto kaayo kay nag Nerviplex syrup man sila.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so sa mga kahigalaan nato din ha, no, welcome sa atong programa, sa gusto nga mga mo-join, sa kanang magpadala sa ilang mga messages, sa ilang mga problema, giawhag mo na mo or awhag, no, gi-invite mo sa atong hotline number nga mo message sa 0909-304-8924.
2: Yes.
1: O sa kang Doktora Choi nga Facebook account.
2: Yes, sa akong Facebook account nga Doc Choi, ang spelling is D-O-C space C-H-O-I. Pwede po sila dito mag-send sa ilang mga messages, mga pa-shoutout, o ilang mga laboratories, or unsa pang mga samad nila, pwede nila mapakita dito. Pero, syempre, ang reseta, mo ato dyan mong doctor face-to-face, diana sa inyo ang lugar.
1: Pero
2: or, kung taga dali sila, pwede sila magpa-check up sa ako ang clinic.
1: Aha, pero mga na sa Doc, ikaw da ay Doc, doctor man ka Doc, ba ngayon na lang minimog reseta?
2: Dili man na siya, Ma'am, kaya nga no, wala man tay kuan nga makapadala og reseta sa ila. Ang ato ka, Deani, as much as possible, encourage na to gid sila nga magpatanaw og doctor asa sila.
1: Yes.
2: No, and then, ang ato ka, Deani, is more on advice, no, health education, no, kay, so, ma, ma kiha unya ko nga ako nagkuan-kuan diri nga pwede ko no mo palit de ana no. Uh-huh. Ako agyud is as much as possible advice and kuan ani ako kanang opinion no, pero syempre magpareseta jud sila og doktor de ana sa ilang lugar.
1: Aha, uh-huh. So
2: kung taga Sambuanga del Norte sila, pwede sila magpa-check up diri sa ako ang clinic.
1: Kaayo. Insakto no, insakto kay Doc, thank you. Kay last time mangod na tay kato ang text sender nga nag-message nga katong mangayo lagi siya og reseta. So at least nakasabot na siya no. Napasabot man ka ato last time pero base nula ni mo to na dunggi ang advice ni doktora nga dili siya pwede nga makahatag og reseta. So more on advice lang ang mahatag ni Doc diri para ninyo no, dinhi sa ato ang kahanginan. So way langan dirita sa ato ang unang nga text sender sa last 4 digit nga 5771 sa

0: ipa-examine niyang ihi, pakuhaan siya OCBC, and then ang doctor nga magtanaw sa result, siya na bahala kung sa itanaw niya nga best antibiotic ihatag ana. Kay kung UTI yun, dapat yun na imnan og antibiotic, no? Kay piligro kayo ang atong mga kidneys mahubag, no? Agi sa infection sa ihi, no? So, naay uban ana nga kung mag-acute renal failure, magrabi na ka-infected, ang uban ana ma-dialysis gani, no? Sluoy kayo ang bata, no? So, muna siya nga kita diri mo hatag tag-advice nga mo ato siya doktor, magpa-examine sa ilang ihi, magpa-examine sa ilang dugo, magpa-CBC o urinalysis, and then magpa-reseta sila. Kaila ang doktor dito sa kung kinsa ilang gi-check up, no? For the meantime, inom daghan water, dayon dili sa pwede magkaon og mga tamis, mga parat, kay makasamot na siya. Pero as soon as possible, asap, kinahanglan dyan magpa-check up.
1: Okay, thank you kaya to Dr. Ano sa klaro kaayong pag-explain bahin sa kanaang problema sa imo ang anak ma'am ni Ma'am Mercy. Mm-hmm. So, kuan po dahi Dok, no? Kanang uban mong gudok na nagibati ngayon ani, dili na dahi hulaton pa nga kanang dapat maghilanat pa sila o sa sila maduol og doktor. Mm-hmm. Kaya ngayon ani lang Dok, bagay himo raman nilang wala lang, okay ra. Pag maghilanat na, usa na rin sila magkarakara.
0: Oo.
1: So, kaning kang ma'am karon, wala ga-mention nga gihilanat. So, mas maayon.
0: Wala, pero nanay sakit na feel, no? Mm-hmm. So, ang uban ana, kung mag-fever na, medyo ni-react na gid ang lawas nimo sa infection.
1: Okay. So, Dok, ang maayon na to ipa-vitamins ani, Dok, kay 11 years old pa man siya. So, pwede pa siya sa ato ang Nerviplex syrup, Dok, no? Kaya till 12 years old
0: man
1: siya. Oo,
0: pwede pa.
1: 12 years old.
0: Yes, pwede kayo.
1: Okay, so Ma'am Mercy, no, kung mahimo, imo pong ipa-vitamins ang imo ang anak sa ato ang Nerviplex syrup kay aron pod nga iya ang immunity kana ang strong ra pod, no, while na siya gibati nga ingon ani. So mo to gihon doktor magpa-check up good.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so thank you kay sa imo ang pag-join dinhi sa atong programa, sa imong pagpadala sa imo ang kanang problema, no. Mm-hmm. O ginaot nga nakadungog ka kay aron nga mapa-check up dahil nimo imong anak. So, yes. Dili na po ta Dok, no, sa ato ang lain nga texter sender. Dili sa ato ang cellphone number nga last 4 digit kay 1799 sa 0935. Ingon siya din hi, oh, taas-taas kun ni siya Dok, yung message. Ana siya Dok nga. Dok, good PM si Marivic daw siya. Inyong listener din hi sa Kamigin. Kaning akong gipangbati sa lawas Dok. Ako naman gikonsulta sa doktor diri sa among province. Dayon, girisitahan ko aning mga tambala. Daghan Dok, oh, si Lucosib. Kumbot, maba akong pagbasa Dok ha. Ikaw na bahala. Si Lucosib, Eperison, Pregabalin, og naapay vitamin B complex. Wala pa dyan na wala ang akong gipangbati Dok. Girisitahan na sad ko og baclofen. Akong giundang kay wala ako kaangay. Kay inigbangon ako sa buntag. Mura na noon kog magduog. Ang akong gipangbati Dok, lower nga back, dapi-dapi right side, panaog sa akong legs. Lain kay paminawon Dok, dili ko kaagwanta og dugay lingkod og tindog. Kung makalingkod kong bangkito, maglisod kog tindog. Nagpahilot-hilot nako, daghan akong nainom nga B40 apan naaraman gihapon akong gipangbati. Unsa kaha ni Dok? Oh, ingon siya adtong pagpa-check up nako, naka-laboratory man ko pero okay raman sab ang tanang result.
0: So actually, pareha dyan may gibati mo na kung back pain nga, sakit, inig, bulingkod ka, kung ubos ang imo ang gilingkuran, musamot o kaipit ang nerves sa imo likod, musamot mo sakit, inig mag-alsa kag bugat. So kanang gitawag na to na ay naipit ng mga nerves, no? So ang ato ang gikuan ani gi-think is base na ay spine, no, nga problem, no. So, sakto man ang mga tambal ang ipanghatag sa iya, actually, no? Na siya'y pain reliever, na siya'y muscle relaxant, na siya'y pregabalin for the nerve pain. Pero kana siya, medyo ma-everyday yun na niya yung pregabalin, no? Pwede niya dugangan og B-complex, pare sa pregabalin everyday, no? Pero, the best cute ta, makabalo, kung unsa siya nahitabo sa iyang likod, is dapat magpa-MRI siya. So, magnetic resonance imaging. So, mura na siya ultrasound sa likod nimo, pero on different sides, no? Gani lang, ang MRI is gamay ra nga area na ay available inana. Siguro sa mga big cities, no? Like example, sa Bukidnon, siguro sa city, sa Cagayan de Oro, sa Davao City, sa Cebu, sa Dumaguete,

0: Diri sa dipolog, wala tay MRI, ang naa nato CT scan. So, natay makita nga gamay nga mga ipit-ipit, ana. Pero dili siya nato makita ang mga nerves nga naipit, no? So, the best imaging good nga test nga pwede nato ma-request is MRI. No? So, pwede siya magpakonsulta o orthopedic. No, ideal gyud unta spine orthopedic, no, kananga specialize sa spine problem, no. So kana kung makapa MRI na siya, mas maayo ipakita niya og specialista, no. So pero pwede siya makaato og kasa sentro diana sa Cagayan de Oro. I don't know kung naay MRI diana, no, naay mga spine ortho pod siguro diana sa Cagayan de Oro, no. The best yun nga maka-MRI siya. But for the meantime, as needed lang yung pain reliever, no? Parehaan ng mga kuan, paracetamol, B-complex, pregabalin, and then bawal mag-alsag bugat, bawal mag-yuko, bawal maglingkod og ubos. So, dapat right angle rugged ang iyang ni, dili dyan siya muubos o ka ng mga bangkito, bawal dyan na saya. No, ako gani, usay, magsulat ko, magtindog ko, kanang kuan na lang gyud kanang mangita yung kagwis nga dili ma-bend og ayo ang imong likod, no. Even usahay sa imong pagtulog mangita kagwis nga dili pud kayo ma-flat super, dili pud kayo ma-mabawg super ang imong likod, ana siya. So kung tambo ka, pangita gwi gyud nga maniwang-niwang ka, diet-diet di ana, ginagmayng exercise sa legs nimo, pero bawal nang mga sagbugat.
1: Walidok, no? Lisod.
0: Pero kana, ato siya, spine ortho, the best yun na nga mo ito niya, magpa-MRI siya sa iya ang likod.
1: Mm-hmm. Thank you kay Doktora, no? So, makarelate kay si Doktora Ma'am Marivic sa imong gibati karon kay pare-pareha gada ay mong koan.
0: Yes.
1: Kaanyag so, sa sakit.
0: Ang kuan na ma'am, lifestyle change na lang yun ka, tapos kung mo grabe yun siya, malamang advice-an ka og surgery. Nine ana, pero kung makaya ni mo nga mag weight loss ka o kato, avoid og mga bending, avoid og lingkod nga kanang ubos kayo. Nine ana yun. Mas maayo makatok ni mo ang kuan kanang spine ortho. Nainindot nga spine ortho di ani sa kuan o Mercy Hospital diri sa Iligan si Dr. Medina.
1: Mm, dol siya dito, Doc.
0: Oh, pwede ka di ana ni Dr. Medina kay Mike ito siya mag-explain niya, ipakita yun niya. Pero kana lagi kinahanglan na kay MRI.
1: Okay. So, mauto Mama Revic, no. Salamat kay doktora sa imo ang advice para kang ma'am. Ug ginaot nga nakadungog siya karon para madungog niya ang tanan nimong advice nga kinahanglan mo dual siya ortho, magpa MRI.
0: Then inom sa siya og kana B-complex, kantong B40 nato, paracetamol, muscle relaxant, para itong yung iperisone, inano, pregabalin, kana, kinahanglan dyan siya mainom, ana, to relieve the pain.
1: Ah, okay. So, may gani ikaw, Dok, no? Waka gainom anang tanan?
0: Nag-inom ko, ana, ma'am.
1: Ay, inom gyud.
0: Pregabalin dyan ko every day.
1: Ay, okay.
0: Kay lisod kayo, napugoy B-complex every day.
1: Mm-hmm.
0: As nida, drapo ko mag-pain reliever kung kanang nakahimo so, kong na things jod nga nakasamot sa akong back pain.
1: Mm-hmm. No. Kana ma-super stretch po ta, Dok, no? Mao gyapon.
0: Siguro, okay, depende kung asa ang bara or naipit.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, salamat kayo, no, Ma'am Marivic, sa imong pagpadala sa imo ang kana ang gibati dari, no, aron na-advisean ka ni doktora. O sa mga dunay pareha nga mga gibati, isama ni mo o kang doktora. Karon, maayo kay nga advice ninyo, no, nga madual dyan mo o kwan. Doktor, pa-check up, good. Mora ka na siging advice ni doktora, no, nga magpa-check up, good, tang tanan. Dayon, thank you kayo sa tanan nga atong mamiminaw o sa tanan atong gusto pang mo-join sa atong programa, no? Giauhag mo nga mo-message sa atong hotline number 0909-304-8924. Mm-hmm. Salamat kay doktora. So, makabasa pa ta og usa ka text message din hi. Gikan sa atong hotline, no? Si Koan. Wala nag-mention sa name. Mga ito ang text presenter sa 5090 sa 0919. Ingon siya din hi. Unsa kahay maayong itambal ni ini kay maglisod jud siya og lakaw. Unsay maayong itambal, Dok? Ingon siya, naapaday sa imabaw, Dok. So, sorry ha. Ingon siya nga, good day po, Dok. I'm an avid listener to your nice program. Nice yung kayo mong program, Dok. Bahin good sa health. So, pwede ba ko mga yuog idea kung unsay buhaton kay nag-antos akong friend sa sciatica? Maoda ni siya, Dok.
0: So actually, the same rato akong gistulya kanina, naipit ang nerve sa likod, so muna siya yung mga sciatica. No, so ang kuan nato ani is advise your friend nga magpa-check up og spine orthopedic, no? Orthopedic siya pero nag-specialize siya sa spine or dugo ka, no? Kaya ang sciatica usahay na ani mga emergency nga kinahanglan operahan, labi na ang naanay signs of kanang severe kanang impingement na, no? Pareha nang maglisod nagkalibang, malisod nagihi, no? So ang mga nerves nga nag-supply sa imo ang control sa imong bladder o sa imong defecation is na-affected na, no? So nainana, ang uban na is dili nakalakaw, no? So ang kanang mga nakasayatika na nagyun ay mga maintenance, ma'am, no? So pregabalin, pain relievers, no? And then B-complex, pama sa B-forte, and then nanagin na yung mga activity nga bawal para nila. So, same sa kakong giingon, atong patient nga nag-low back pain, the same advice, pero pinaka-best dyan, ma-MRI, and then makuan, makapacheck up siya og specialista sa orthopedic nga nag-concentrate og spine management.
1: Ah, okay, Doc. Salamat kayo. Pero kanap itong dili pa kaay siya worse nga gibati mo sa sciatica, Doc. Pwede na isla mo doon mga PT? Mga physical therapists?
0: Dili ko kayo ngon, ma'am. Kay basin, ang uban mang good is i-PT, muarang-arang. Namoy po yung uban nga, inig-PT, musamot.
1: Uh-huh.
0: No, so, mas maayag yun before ka mag-PT or before ka magpahilot or anything na himuon ni mo, smile yun nga, makapa-MRI o makapa-check up sa spine ortho.
1: Mm-hmm. Para safe, good doctora, no? Para nata sa safe place, should
0: yeah, pa-check up. Yeah, kaya masamutan o niya hinuon, no? Dahil permanent na dayon na, di nakakalakaw. Dahil na, kung masubraan ng takabalo, kung sa dyan na hitabo, no? So, mas better yun na nga i-kuan sa, i-laboratory sa.
1: Mm-hmm. So, salamat kay doktora sa imong mga kuan advice para sa ato ang mga text sender nga nanginahanglan jud sa imo ang maayong pagtambag. Dili na bulawan nun, Doc. So, hanto na buta sa sunod nga higayon, no? Kinaabot naman po ang ato ang takna nga kinahanglan nga magbabay sa puta. Pero napay daghang mga panahon ni Gala, no? Kita-kita na buta sa sunod nga higayon.
0: Mm-hmm.
1: No? So, kini si Buttercup ang inyong higala sa kahinginan o kanunay magpahinomdom ka ninyo or kanatong tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon always nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 3 minuto bago po mag-alas 3 ng hapon. And you know the drill. Oras na para magpaalam ako to pave way for the next program. Yan po ang Heart Afternoon Drive with Harvey Stone. Maraming salamat mga sweethearts for joining me for the rest of the afternoon. Ayan, may nag-message dito. Hindi ko alam pangalan niya, Arabic. Hi sa'yo ha. Oh, at sa lahat ng mga nag-text din, maraming maraming salamat. I will let Harvey Stone magbasa ng inyong mga mensahe dito. Ayan, maraming maraming salamat. Ay, eto na lang. Sige, habol ko na lang to. Eto si 7517. Ayan, maayong hapon sa mga taga Arellano, Manzano. O, Balasabas family, Tapdasan family from Maramag, Bukidnon. Lagi po kami nakikinig. Ay, maraming salamat ha. Yung mga Motorola drivers. Ayan, thank you, thank you. Tomorrow po, ayan, Saturday, it's gonna be the Music from the Heart Weekend Edition with George, 12 noon to 3 o'clock. Abangan ng mga love songs, ha? Usap tayo. O, tapos, spread love and advice and weekend in all days. And in always, kanyang weekend. And this has been George. Dito ka lang. Manatili ka lang makinig sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Have a happy weekend. Enjoy. Mwah.

0: Fart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pormal lang nanungkulan si Police Regional Office and Director Brigadier General Christopher Abrahano bilang bagong chairperson ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Northern Mindanao. Isinagawang pormal na panunungkulan sa ikalawang quarter meeting ng Technical Working Group ng RTF LCAC 10 at Oplan Formulation Workshop noong Hunyo 17. Sa naturang pagpupulong, nagpahayag ng suporta ang mga miyembro ng Technical Working Group at mga katuwang na ahensya upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagpapatupad ng Whole of Nation Approach laban sa insurhensiya. Tinalakay rin sa workshop ang pagbuo ng isang komprehensibong operational plan na nakatuon sa pagtugon sa mga natitirang hamon sa seguridad sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan at mga programang pangkaunlaran sa komunidad. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, The Ordinary 3.7 Hot FM Bukidnon, 3:14 ang oras natin, sweethearts, maayong hapon sa tanan. Napakainit po yung Friday afternoon natin, ha. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 3:17. Time check brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin, pasalubong ng bayan.
1: Hot 92.7 Breaking News.
2: 93.7
3: Ang adlaw nakatakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna yung siyang usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong! Be informed, get tested.
7: Standing in a crowded room and I can't see your face.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: On June 26, 2026, at the Atrium, Limket Kai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love, live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
10: If life is so sure.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Patsyada o makarelate ta.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogidon, 3:44 ang oras natin, sweethearts, Permission to Dance by BTS. And that song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Anyway, magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may JRS Maramag, Jason Tesoro, MK Abdul Taxi. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka yung mga review centers natin, ha. Happy happiness na po sa lahat nyo. Yung mga nakikinig natin, mga staff. Happy happiness na po sa inyo. Happy Friday po! At saka mainit po na hapon dyan sa ating mga sweethearts dyan sa may Bunbun, ha. Yung mga naliligo ngayon dyan sa may Raagas Beach Resort, shoutout po sa inyong lahat. Nako, napakasarap yung mga tinda nila dyan, ha. Yung may mga kinilaw na, at saka yung mga lutong saging. Saging na saba. Maayong pagpaminaw sa inyo, diya. At least advance na yung celebration nyo para sa Father's Day, di ba? Para at least ngayong linggo, nasa bahay lang. Wise din. Oh, happy listening sa inyo din. Sa mga naliligo dyan sa may Upol, yung mga magagandang beach natin dyan sa Upol, ha? Happy listening sa inyo. Yung paborito natin dyan, yung Yasay. Happy listening. At saka dyan din sa may Rowan Beach Resort. Shoutout po sa lahat ng mga staff nila. Maraming salamat sa pakikinig. Ay din sa Edin Solis. Magandang hapon po sa lahat ng mga staff nila dyan. Mayong hapon sa inyo ang tanan. 3:46 ang oras natin. Abangan yung pamimigay natin ng tickets sa ating Music Travel Love. Nako, ngayon na pong June 26 yan, ha. Sa mga wala pang ticket, makilig lang kayo dito sa Heart FM para magkaroon kayo ng libreng tickets. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Ice na masaligan.

0: 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:15 ang oras natin, second hour stretch ng ating programang Heart Afternoon Drive. At eto na, mamimigay na tayo ng libreng ticket para po sa concert ng Music Travelove ngayon na pong June 26, ha? Sino kaya yung nakapasok natin? Meron na tayong caller on the line. Tanungin natin. Hello, magandang hapon.
1: Hello, mayong hapon.
0: Mayong hapon. Kisa ni Palihog.
1: Rhea Gabas from Villanueva po.
0: Oy, Rhea Gabas from Villanueva. Anyway, Rhea, ready ka na ba sa katanungan natin?
1: Yes, sir.
0: Alright. Kailan at saan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
1: This coming June 26, 2026 at
0: Lankat Kai Atrium. Well, congratulations to you. Meron ka ng ticket, ha? Claim mo na dito. Tsaka punta ka lang dito during office hours at huwag kalimutan magdala ng ID at tsaka yung pasalubong. Okay na yun. ID lang. Anyway, Rhea, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radio ng heart ko.
2: 92.7 Playtime Entertainment in partnership with the 17th PM.
3: 93.7 This is Heart FM.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
6: Good news you wanna hear.
5: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
7: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan, ma'am?
8: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
7: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
8: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
7: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
9: With heart.
10: The best mix of music
11: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
12: Sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
17: This is Heart 92.7.
18: This is

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 4:31 na po ng hapon. Napakainit yung hapon natin ha. Rom-com by Rob Daniel. And that song was brought to you by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Well, at this point of time, check muna natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Renaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
3: Magandang hapon din sa iyo, Harviston. Kanina, galing tayong Buluan. Sa Buluan, Harviston, may build up na po. Hanggang both sides, Harviston, sa Buluan, may build up na. Nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Ganun pa rin, hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. Yung galing kang Kauswagan Highway, Harvey, papunta ng Marcos Bridge, matigat na pong daloy ng traffic yan. Dami na pong mga sasakyan, papunta pa uwi. Ang nakarating tayo ng same rake to Harvestone, ganun pa rin, heavy traffic. Same rake to Corrales, ganun pa rin, heavy traffic na sa ngayon, Harvestone.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
3: Ayan ang litre sitwasyon ng mga kasada na daanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Renara ng MRG Taxi para sa akin. Eh, road traffic, alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road traffic, alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
3: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: An avenue for local talents and artists. Oh.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 4:46 na po ng hapon, and that was me with Paro Paro. That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy happiness na yung sa ating mga sweethearts na naminaw karon dya po sa may Habitat Phase 1 sa may Barangay Indahag. Diba? Sabi ko sa inyo, ang daming mga sweethearts natin dyan, ha. At saka advance, happy Father's Day din sa imo kay Sir Oliver Dupalco. Oh, happy happy listening po sa inyo dyan, ha. And of course, yung mga kasamahan mong mga tatay dyan, no? Yung mga dad bud natin dyan, ha. Advance, happy happy Father's Day. At saka kay Sagabas family, dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ha. Mga taxi drivers natin, of course yung mga tatay natin, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka ito nga pala yung mga winners ng ating My AirPod with a Big Heart Season 2 winners. Ito po si Gigi Hazel, kay ito na Ming. Oh, nakakuha po ng 41 likes. At saka kay Nathaniel El Bambo Balls, 126 like. Ito po, basahin natin yung mensahe po na pinadala ni Gigi Hazel Ming. Ito po, nakakuha ng 41 likes. Ito po yung mensahe niya sa kanyang papa, ha. Dear Papa Boni, on this special day, I want to thank you for all the lessons you have taught and love that you gave me and support mean everything. I know I can't repay your love. Happy Father's Day and advance happy birthday. Love lots. Gigi. Nako, sabay naman pala ng happy birthday din, ha. At saka eto din kay Nathaniel El Bambo Balls ng nakakuha ng 126 likes. Eto po yung message niya sa kanyang papa. Happy Father's Day to my papa, Alan Balabat. My father is a hardworking and responsible father. Thank you so much, Papa Satanan. I love you, Papa. Grabe. Napaka-ikli lang po yung message niya, ha. Pero nakakuha po ng 126 likes. Congratulations once again kay Gigi Hazel, kay Itona Ming, at saka kay Nathaniel El Bambo Balls, nakakuha ng 126 likes. Anyway, oras natin, we got 48 minutes after 4 o'clock. Eto na. Eto na, mamimigay na tayo ng bigas, and this will be our last winner of the day. At saka magbabalik tayo on Monday, siyempre, di ba? Oh. At eto na, pinapaikot na natin ang ating ruleta. Sino kaya yung magiging winner natin? Eto na po yung winner natin. Oh, meron tayong representative dito, ah. Winner natin from Barangay Lapasan. Unod na tayo dito. From Barangay Lapasan, congratulations kay Lonita Atonda. Lonita Atonda ng Barangay Lapasan, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Tako, dali! Kunin mo na kaagad ang inyong papremyo, magdala ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, the prize is prize overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:49 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with my last three songs before wrapping up the show. Of course, kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, kuya boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The price is rice overload.
8: The price is rice overload.
9: Overload? Tama.
8: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
7: The price is rice overload.
8: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
7: The price is rice overload.
8: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Hello mga pinanga, welcome back og padayon ta sa tuang health topic. What you eat before bed matters. Kung unsa imong gikaon sa panihapon, labi na mupaingunay nakagtulog o niya nakay gikaon-kaon, dako kaayo na sa epekto sa atong panglawas. Kabantay ba mo mga pinanga nga naay mga buntag inigmata nato, lami atong paminaw na apoy uban nga mga pagmata nato, kapoy, bloated, grabing kauhaw unya baho atong baba. Usa sa mga rason ni ana mga pinanga tungod kay unsay imong gikaon before ka natulog. Daghang mga tao nagunahon na nga once they fall asleep, basta nakatulog na sila, ang ilang lawas nag-rest pod. But if we eat a large meal, medyo bugat ang imong gikaon, daghan imong gikaon, unya taod-taod mo higda kadayon, no? Daghan ikong gipangutana ana sa kong mga pasyente, what time ka manihapon? Next question, unsang orasa ka natulog? Pila ka minuto or oras nakatulog kadayon? Next question, bugat pa ba ang imuhang tiyan ayha ka natulog? Kasi pag bugat pa mga pinanga, ang atong digestive system mag-continue, magpadayon sa trabaho pila ka mga oras while we are trying nga matulog. Especially kung medyo daghang asukal or sugary ang imong mga pagkaon anang gabiuna, kaon magka-cake, kaon baka og mga chocolate anang gabiuna, ni kaon baka og mga daghang asukal, medyo tamis mga donut, unsa pa na diha nga mga kakanin, sugary food, daghang mga asukal nga gitimpla, maging problematic na asya kaayo tungod kay kining mga grabing asukal nga refined sugar, mo feed na siya, mo pakaon na siya, mo padaghan na siya sa mga odor causing bacteria diha sa imuhang baba, diha sa ato ang baba. So pagkaon, basically pagkaon kaayo ni bacteria kanang mga di asukal kaayo, kay kanang mga kagawa, ilan ang pangaunon ang kanang mga asukal nga nabilin diha sa ato ang mga gums, sa ato mga ngipon, sa ato mga dila. Una, nag-produce na siya, nag-apagawas na sila mga acids o mga sulfur compounds nga mag-contribute sa pagkabaho sa atong baba. For example, nakakaon gyud ba? Kalimot gyud o nadala gyud? Kakaon gyud? Paninguha ah, pinanga, nga mukaon pugkag mga dahon-dahon. Presko nga dahon-dahon, kaon baka di og lettuce, nagpabukal bakag kamunggay apil iyang palwa, tangan imo gamayng asin gamay, or kamunggay lang, tangan baron imong tanglad, butangan baron imong kamatis, butangan baron imong sibuyas, halakaon si gupod adto para man-neutralize ang asukal. So kung man-neutralize ang asukal, dili managhan ang bad bacteria, dili manimaho ang atong baba. Ang bugat pod og daghan pong gikaon nato, kaon tag isda, sinugbang isda sa gabi, litson, karne sa gabi, halos kada gabi naagi bugat kay gikaon. Another na po na siya nga problem nganuman. Kasi ang large amount of food, especially pagkaon nga high in fat, unsa maning high in fat, isda, itlog, especially karne, high in sugar og high in refined carbohydrates, unsa maning refined carbohydrates, aside sa mga pan, aside sa mga pasta nga refined white nga mga flour ang ipanggamit, labi na white rice. Ang white rice, dali raman unta na siya matunaw kay wala naman na siya kaayoy fiber. Pero ang problema, managhan. Madaghan na itong kaon og white rice, labi na lami ikaon og white rice kung iparis aning mga humba, mga litson, mga sinugba, barbecue. Dugay kayo na siya matunaw paggabi. When we lie down with a full stomach, mga pinanga, ang stomach contents na to, mo move na siya upward into the esophagus, no? Ang mga content, mga acid diha, mga pepsin diha, labi na busog ta nga natulog, mugawas na balik sa tuang tutunlan. Mao na gitawag acid reflux tungod kay natugtang busog. Mao na nga Pagmatani mo usahay murag mag-aslom imuhang ginhawa, usahay murag karat imuhang tutunlan, maimuhang poor sleep quality, ma-feel yun nimo nga murag wa kakatulog kaayo gabi eh. Unya maglain imong kutukuto, unya ang imuhang dughan usahay maghalang o maghapdos ang imuhang dughan. So daghan kay mga tao nga wa sila kabalo, samtang sila natulog, ang ilahang digestive system nagpadayon og trabaho overtime. So matag gabi gihimo kay di mamahaw unya magabi mo ba natog kaon mamawi, kini nga habit mao ni siya mo contribute sa poor sleep, dili kwalidad imong tulog, mutaas imong bilbil, managhan imong bilbil, managko yung bilbil, unya magka acid reflux ta, unya labi na kini magkaroon ta ng digestive stress. Kanang digestive stress mga pinanga, but pasabot nga ang digestive system nimo, grabe ang iyahang trabaho kaysa normal. Tungod kay overeating, unhealthy food choices, unya ang habits nato sa kinan-an, poor eating habits, unya nakay emotional stress. Naggaon ka nga nag-uol, nabalaka, nahadlok, nakay kahiubos, nag-away mo, unya naggaon ka, makapa-digestive stress na siya. But pasabot, mahingon tag-digestive stress. Mahitabo na siya kung ang imong estomago or stomach ni mo ang imong mga tinae nagka-overload. O niya, pag ma-overload ba yan na mo, irritate na siya. O niya, dili na siya kaayo makaproseso sa pagkaon efficiently. So, maunay mahitabo nga. Human ni mo og kaon, pagmatani mo, usahay, puno pa imong tiyan, bloated, nagahangin-hangin, acid reflux, indigestion, stomach discomfort, maglisod ka og bawas, usahay, gikalibanga ka. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya mas magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mua as parents, but also food para sa mua anak.
6: I have EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I have EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Og hinumduman na to mga pinaga. When bad habits become disease, kining mali na to nga naandan, mahimo na siyang sakit. Mailhan yun na to mga pinaga nga mas nanaghan ang ato ang mga bad bacteria. Kaya ang mga early warning signs gyud ang pagadaot sa imong ngipon. Tooth decay. Mao na siya yung nagpabilin one of the most common chronic diseases worldwide and affects both children and adults. Pagadaot sa tuang mga ngipon. Timailhan na siya, wrong lifestyle. Mas gipakaon ang mga bad bacteria. Ikaduhang ilhanan, kung ma-overweight na ta o magka-obese, grabe na kadako na to pinanga. Hinumduman na to ha nga ang data nagsulti nga matagpulo ka Pilipino na ay dihay halos 4 kabuok overweight or obese na. Unya, panahon ba yata nga mahimo na tang overweight o obese? Ma-link na ta dayon sa high blood pressure, type 2 diabetes, heart disease, stroke, fatty liver disease, certain nga mga cancer. Imagine sa overweight pa lang, imagine obesity pa lang, daghan na kayong possible complication mahitabo unya. Nganuman, kayo kung unsa lagi ang atong ginakaon magabi, dako kay na siya og kalabutan sa kahimsog sa atong panglawas or balatian. Ikatulo, pwede po ta magka-diabetes. O imagine na pinangga, ang ipasagdan nga blood sugar level ay 7, 8, 9. Kay kumpiyansa lagi, wapay na damage pero hinumdumi. Kana hinay-hinay na namo damage sa atong mga kaugatan, kidney problem sa atong mga mata, and even heart disease. So mga pinangga, tanaw nimo pagbuntag butod imong tiyan. Ayay, wa na hilisan. Inom og init-init nga tubig, isa o duha ka basong tubig. Human, exercise, sala, panrapo, panilhig, exercise, baklay, jogging ba, according sa imong makaya, according nga fit sa imuhang kondisyon. Kinahanglan kung mahimo, kung akagibawalan magpasingot, ang ginabawalan ramang yun pinangga, katumang yung mga na-kidney failure na, heart failure, unsa pa yung mga failure silang lawas, pero katumang mga wala pa yung mga failure, makahimo pa pag-exercise, pinaka the best giyon magpasingot before magkaon. Unya, paningkamutan nga pagkapanihapon, humok ang kaonon sayo manihapon, sayo pun matulog. Kung medyo mobilar, basta siguruha lang unsay imong makaon nga dili madala nimo inigkatulog nga busog ka inigkatulog. Kinahanglan lang observation binangga. Kinahanglan og pag-observe pagtuon sa kondisyon sa imong lawas, sa lihok sa imong lawas, unsa mga pagkaon nga angay, unsa pud ang dapat dili. Unya, paglaga og kamunggay, apila iyang palwa, tadtara lang gud, ay naghagpat-hagpata. Pabukali, butang ibag sibuyas dahon, butang ibag kamatis. Kung high blood ka, butang ibag sibuyas dahon, kaya ang sibuyas dahon makatabang. Pagpa, baba sa imong blood pressure. Kanaray mong kaunon, panihapon. O ba ang sabaw ana, inumunin mo before ka matulog, makatabang po na pampalami sa tulog. Unsa kadaghang kamunggay dok, tulo o pat, lima kapalwa. Imor ng pantadtaron, katuluhon, kaupaton ba rin magtadtad? Unya, pabukalig mga bana-bana. Kung unsa kadaghan siya sa imong bowl, sa imong kaserola, palabuy tubig gamay, pabukali. The best na siya for nutritional support, pambalance sa acid, labi na sa imong sugar level nga dili ma-feed ang mga bakterya nga mukos o pagkabaho sa baba, pagka-overweight o unsa pang balatian. Pwede ni muna butang asin gamay, guigo nga kaparat para po ipangsudan ni mo kung kanala isudan ni mo magabi eh. Okay? Pero pwede kong mabuntag, imong ipangkapi-kapi lang, kay medyo butod ang tiyan, ay nabutik asin, nagaal ng kamunggay, apilang palwa, inuman na murag pangkapi ni mo. Pwede mo siya sabay sa atong mga girekomenda po ng mga natural o healthy nga kape diri sa ato ang programa. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa, hantod tulo ka kapsula, human panihapon o bakaha, dayon tulog. As we discuss oral and digestive health mga pinaga, it is important to remember nga ang tinuod nga kahimsog nag-involve yun na sa tibuok lawas. Ang atong atay nagatabang na siya sa mga pagproseso sa mga hugaw or mga toxins o nagasuporta na siya sa daghang mga importanteng metabolic functions. Ang healthy nga sirkulasyon makatabang pag-deliver sa mga oxygen o sa mga sustansya tibuok sa lawas o apil na diha ang atong mga utok. Mao na importante yung healthy circulation. Ang atong utok itself, nagdepende na siya sa insakto nga blood flow o proper nutrition para maka-function siya pag-ayo. This is one reason. Many people today look for ways to support liver wellness, healthy circulation, brain function, natural recovery, and vitality. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to complement a healthy lifestyle and balanced nutrition. Inom gyud ta mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. As always, supplements work best when combined with proper sleep, healthy eating, regular exercise, adequate hydration, and avoidance of harmful habits. Daghan kay mga pasyente, mga kliyente na nagainom sa EXL Makabuhay nga natabangan. daghan pudang na dawat nga moingon nga, "Dok, wa gihapon ko katulog kaayo. Dok, napagihapon akong gibati. Hinumduman nato mga pinangga. Ang supplement alone kundi nato ubanan sa paglikay sa mga harmful habits kana bitawng simpleng pagpanglibak. Simple nga naga hunahuna ka og kabalaka pag-ayo nga kana bitong kabalaka nga murag ma-depress na bitaw ka. Kana bitong kabalaka nga murag wala kay gisaligan. Di ba lahi mang gyudtong naa kay gisaligan kay naay mutabang nimo mao na komportable ta. Apilan gyud nato pinanga og self-reflection, pamalandong, pag-ampo, pagtuon matag-adlaw. Unya, gusto pagyuta nga muuswag sa unahan, but pasabot na apakay pangandoy sa unahan, uban sa tabang sa Ginoo. Always remember, kung mangandoy ta, nagyutay dapat gisaligan. Hinumdumi baya? Wata midagko kung wata miagig pagabata. Tama, dili.
6: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon, nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: I am EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Unsa man atong naagian, panahon nga mga bata pa ta. Di ba? Di ta mabuhi kung way ginikanan? Di ba? Panahon mahadlok ta magpalaban tag mama or papa? O ngano man karon lagi? Sa panahon ay mga problema, nganong ato raman siyang idibdib, gipasan nga ato-ato lang? Mauna, apilan na itong pag-ampo, apilan po na itong pagtuon. Kay diha sa pagtuon, makabalutaon si angay buhaton para naatay direksyon, hapsay ra ang kaugmaon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede 3 times a day kung naakay gibati pinanga. For 1 month, 3 months, tag 3 times a day. Unya, while ka ng mga panahuna, nagtuon po ka unsa ang healthy lifestyle. Para maabot ang time, di na ta magastuhan kaayo, mag once a day na lang ta. Pag-maintain sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unsay ilhanan mga pinangga nga andam naka mosulod sa gugma. Ayay. Andam naka mahigugma, andam naka nga mosunod or mosulod og relasyon sa kaminyoon, panagtrato. What if the reason many relationships fail is because both people are asking, "What can I get?" instead of, "What can I give?" Unsa kaha kon ang rason sa daghang mga relasyon nga pakyas tungod kay ang mga tao sagad ang ginapangutana sa kaugalingon, unsay akong makuha aning relasyon na? Imbis unsay mahatag nako niining relasyon na? Daghang mga tao mga pinangga misulod og kaminyoon nga naghandom nga modawat sa gugma, makadawat og atensyon, makadawat og seguridad or kalipay. While these are important, importante ni sila, pero ang mature nga kaminyoon or I mean mature nga gugma, kanagyong ready na nga gugma, ready na nga pagbati, kinahanglan mo sabot nga ang relasyon dili lang about pagdawat kundili about pod mahimo kang panalangin. Ang tinuod nga gugma, gi-demonstrate na siya. Dili lang pinagi sa pagbati, pero ang tinuod nga gugma, gipakita po na pinaagi sa sakripisyo, pagserbisyo, pasensya, pailob, o commitment. Nga bahala magkaunsa. Kay mao namang yun eh. So ang ilhanan nga andam na ka musulod sa gugma o mga relasyon. You are willing to listen and understand. Mao gyud number one mga pinangga. Nga andam kang maminaw o musabot. Dili lang ka musabot sa imong kaugalingon lang nga mga hunahuna sa imong pagbati og mga kalisod kundili imo na pong gitagaan gyud pod og pabor og konsiderasyon ang mga hunahuna pod sa imong kapikas ang iyang pagbati og iyang mga kalisod. Ikaduha pinangga nga ilhanan nga andam na ka sa kaminyuon or relasyon sa panahon nga pwede na nimo mabutang og una ang gikinahanglan sa imong asawa or sa imong bana kaysa imuha kaugalingon nga panginahanglan, ha? But pasabot nga usahay ang gugma naagi time nga mo require siya og sacrifice, compromise and selflessness. Ikatulo mga pinangga, makasabot ka unsa ang commitment. You understand commitment. Kabalo ka nga ang gugma usa na siya ka decision nga magpabiling kang matinud-anon matinumanon even when emotions fluctuate. Mabot ang time nga di ka kasabot si mong gibati kay gidugo ka. Wa ka kasabot si mong gibati tungod kay kulang kag tulog og daghang problema, pero tungod kay ang tinuod nga gugma mas molabaw siya kaysa gibati. Tungod kay ang tinuod nga gugma usas siya ka desisyon nga magkaunsa bahala na saging basta labing. Bahala na magkapayat o sa katambok mag-ununtang duha. Ayay. So, daghan sa mga relasyon ni collapse tungod kay naka-build ang ilang relasyon on selfish expectations. Pero kung ang duha ka tao constantly matag garon og unya nagapangutana silang kaugalingon. Unsay ako makuha gikan ani nga relasyon? Saan-saan paagi makapalipay ni siya sa kuha? Disappointment yun ang paaboton. Ang usak ka, self-centered nga relasyon. Mo-lead ni siya sagad. Kana bitaw ang kaugalingon lang ang gipadako. Mo-lead ni siya sa sigig away, daghang away, niusahay, mawad-an nagpagsalig, unya, bisag kauban ramos balay, pero murag lonely gihapon ka. So, di pa ka maminyo, nag-practice

0: pamilya, sa imong simbahan, sa imuhang eskwelahan ba, o baka ha, sa wala punas kami niyoon. I-develop una ang empathy by listening more than speaking. Kinahanglan makadevelop ka og pagbati, imong gibati ang iyang sitwasyon sa imong isig katao. Pinaagi sa pagpaminaw kaysa kita ang sigig storya. Ipangutana matag-adlaw, unsa man akong matabang sa uban, kinsa man akong matabangan karon. The person who learns to serve well will often love well. Aba, mo na to ang kasabihan ha? The person who learns to serve well will often love well. Kadtog yung tao, lalaki, babae man, nga nakakatpon unsaon yun pagservisyo uban. Diabas trabaho, diabas pamilya, basta maayo gyud siya moabi-abi mo serbisyo, maunay sagad nga lami kaayo muhigugma. Yay, kalami. Managing sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, love seeketh not her own. Ang gugma wala nagapangita alang siyang kaugalingon. Ang gugma di ay siyang nagaserve mga pinaga. Philippians 2:4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Dili lang ang atong kaugalingon ang giplastar, pero dapat ato pong iplastar po ang uban, labi na kutob sa tumakaya. When you are more interested in giving than getting, you are becoming ready for a love that lasts. Hinumduman na ito ha, kung ikaw mas more muhatag na ka kaysa mudawat, ilhana na siya nga andam na ka, nga mahigugma, nga mulahutay giyon, hantod sa hantod, nga klaseng paghigugma. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan, og magaayo sa tanatong mga balatian, dalay gunan Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's Elma Guan.

0: Ang EXL Macabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Kaya't EXL Macabuhay.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Macabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Macabuhay Plus.
4: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually, wala pang

0: month eh. Weeks lang, okay na yung aking dating habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's EXL Makabuhay. 93.7
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
7: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
8: Good news you wanna hear.
7: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
10: Radio with heart.
5: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. Heart FM time. It is now 6:49.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos. Kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang.
3: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig
4: ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
3: ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
4: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
3: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
0: patotoo,
4: karanasan,
0: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na
0: ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nation on. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

Sana man dako po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan. Tara na, tayo po'y magkakwentuhan na muli. Sa atin po naman nga pala, doon ang hati dyan sa atin. Ang atin po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice... Four-in-one premium glow soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

Tawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating panamang numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Di ba na ako kilala?
0: Nanay Rose.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Rose. Okay po. Nanay Rose ng Odjongan, Romblon. Tama po?
1: Opo.
0: Okay po, Nanay Rose. Kumusta po?
1: Ay, yung sabon ko na-deliver na ba?
0: Nanay, paparating na daw po dyan sa inyo. Nagtanong na po ako ulit sa ano, sa ating po naman deliveries. Paparating na daw po dyan, Nanay. Nakaalis na po sa kanilang lugar. Papunta na daw po dyan sa inyo.
1: Kailan kaya yung darating dito?
0: Ay, yun po yung hindi ko po alam, Nanay. Basta po ang sabi po sa akin, darating na po daw dyan sa inyo.
1: Ay, ngayon nga, nagpabili ako ng rice coffee na ano, 20 bucks.
0: Ano po?
1: Nagpabili ako ng rice coffee na 20 bucks doon ka na Gonzalo Store.
0: 20 boxes?
1: Opo.
0: Very good. Opo, Nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ulit, itatanong ko po ulit, Nanay, pero ang sabi po sa akin, paparating na daw po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee. Kaya po, antayin lang daw po natin, Nanay.
1: Sinabihan mo ba yun na lagyan ng pangalan?
0: Opo, ano po, Nanay? Ito po, paparating na dyan kay Nanay Rose yung kanyang sabon. Ito po yung sagot niya sa akin, nila sa akin, nung ating mga deliveries po.
1: Oo.
0: Kaya po, antayin nyo na lang po, Nanay, dahil darating na po yan dyan at magagamit nyo na po yung ating sabon.
1: Kaya nga eh.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay. Maraming salamat.

Sige po, tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numero. Ayan si Nanay Rose at talagang hinahanap na yung kanyang sabon at paparating na po dyan sa inyong pong lugar. Nanay Rose, Odjongan Romblon.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating baladutunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Siyempre mga kaibigan, available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento sa amin at katanungan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Annalyn Tebrero.
0: Annalyn, okay po. Nanay Annalyn, taga saan po kayo?
1: Negros.
0: Negros Occidental.
1: La Libertad. Negros Oriental.
0: Negros Oriental. Saan po sa Negros Oriental?
1: Sa La Libertad.
0: La Libertad, okay po. Ilang taon na po si Nanay Annalyn?
1: 44.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa, gusto ko lang sana magtanong, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Hindi pa ako nakapagsubok niyan. Nagtanong lang ako kung pwede ba akong uminom ng rice coffee na kakaupira ko lang.
0: Yes, Nanay, pwedeng-pwede po dahil sa recovery po ninyo, makakatulong po yung sapat na nutrisyon na galing po doon sa ating po namang rice coffee. Kaya simulan niyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, Nanay, wala pong magiging overdose 'yon. Dahil herbal po yung ating produkto at the same time po, sabi ko nga, nutrition lang naman yung dala ng ating rice coffee kaya po makakatulong po sa recovery po ninyo.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Gusto ko sanang magsubok, kaso lang gusto ko sanang magtanong din sa iyo, baka hindi pwede.
0: Huwag nyo lang pong susubukan. Simulan po ninyo yung pag-iinom. Pag sinabing niya simulan, okay. Araw-araw po na ituloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kasi makakatulong nga po ito sa inyo para maibalik po ninyo yung lakas po ninyo. Kasi alam natin na kapag dumaan sa isang operasyon, nanghihina po yung katawan, di ba? So ngayon, kung ito pong ating rice coffee ay iinumin po ninyo sa araw-araw at gagawin po ninyong tuloy-tuloy, makakatulong po sa inyo po namang kalusugan at lalong-lalo na po sa recovery po ninyo.
1: Ah, sige, Kuya Boy. Thank you, Kuya Boy. Kasi gusto kong subukan talaga kasi diabetic din ako eh.
0: Isa pa yan, Nanay. Siyempre, yung paghilom po ng sugat dahil po sa kayo po ay diabetic, makakatulong po yung ating rice coffee dahil yun nga po, nutrition nga po yung dala ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Ah, okay, Kuya Boy.
0: Yes po. Maraming salamat. Gawin niyo pong araw-araw at tuloy-tuloy. Huwag niyo lang po susubukan. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat.
0: Maraming salamat. At kung halimbawa po, Nanay, may mga pagbabago na po sa inyong pakiramdam dahil po sa pag-iinom tuloy-tuloy ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Okay.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, yung kapitbahay ko nakabili din dito sa 100 Pharmacy.
0: Ah, okay po. So, alam niyo na yung itsura, hindi na kayo magkakamali sa paghahanap po nito?
1: Opo.
0: Very good po, Nanay. Sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyo sa mga susunod pong araw kapag may naramdaman na po kayong pagbabago sa inyong po namang kalusugan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat. Thank you.

Tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po ngayon sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balatuntunan.

Tawag po sa ating numerong 0969-226-9623. Yung ating numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating baladudunan.

Siyempre ba mga kaibigan, available yung ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Kaya po sa lahat ng ating mga kababayan.

0: At syempre mga kaibigan, doon po sa mga nagtatanong sa atin. Sa kanila po namang mga text message, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jim Garcia po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jim Garcia po.
0: Jim. Apo, taga saan po si Tatay Jim?
1: Taga Malaban po.
0: Malaban?
1: Binyan.
0: Laguna?
1: Apo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jim?
1: 21 pa lang po.
0: Ah, 21 pa lang. Okay, Sir Jim, umiinom na kayo ng rice coffee?
1: Ano lang po, pa-shoutout lang po sana sa Mr. Price.
0: Ah, sige, shoutout mo na. Go ahead. Ay, naputol.

0: Doon po sa mga nagtatanong, dito po sa mga text message na pinapaabot nyo po sa amin, yung mga nagtatanong po na okay, nagsasabi na naubusan na dito po naman sa aming lugar, ano pong lugar yon? Sabihin nyo po sa amin ha, para nalalaman po natin kung saan natin sasabihin sa atin po naman mga deliveries, kung saan sila po pupunta. Para alam po natin mga kaibigan, yung mga lugar na dapat po nating puntahan. Ano po? So, kailangan po na sabihin niyo po sa amin kung ano pong lugar yon, para alam po natin kung saan po natin sasabihin sa ating mga kababayan o kaya sa atin po namang sa inyo po na nagtatanong kung saan po yung available yung atin po namang rice coffee. Ano po? At kapag dyan po sa inyong lugar, nasabi na po natin yung lahat ng mga butika kung saan po kayo pwede makabili po ng ating rice coffee, kung halimbawa na ubusan na po talaga kayo, pwede nating sabihin po sa atin po naman mga deliveries. Pero kung halimbawa isa pa lang pong butika ang napupuntahan po ninyo at sinabing naubusan na ng produkto doon, sabihin niyo po sa amin kung anong lugar yon, para masabi po namin yung iba pang mga butika na pwede niyo pong mapuntahan para makabili po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Maganda po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mayan po to, tumawag sa inyo na kung saan bibili ang anong rice coffee.
0: Saan pong lugar kayo, nanay?
1: Dito sa may San Roque, Daramsamal.
0: Okay, San Roque?
1: Opo, San Roque, Daramsamal.
0: Samar, okay po. Wait lang po, nanay, ha? Samar. Pero nakabili na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sa Ayan Pharmacy po.
0: Diyan po sa San Roque?
1: Hindi po, sa Katbalugan, sa...
0: Sa Katbalungan po kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi wala dito sa amin. Pupunta lang kami sa Katbalungan, doon kami bibili.
0: Kumbaga, nakabili na po kayo sa Katbalungan City. Saan po kayo nakabili ng ating rice coffee sa Katbalungan?
1: Sa Ayans po.
0: Ayans, Ayans Pharmacy. Sa
1: Ayans Pharmacy.
0: Allen Avenue.
1: Opo.
0: Okay po, doon kayo nakabili. Sa Katbalungan City. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula na pong uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung ano ko, yung lalamunan ko. Parang naging sikmura.
0: Opo.
1: Saka ngayon mabuti na. Kasi nakabili na ako ng rice coffee.
0: Umiinom na po kayo? Opo.
1: Opo. Naka-anim na po akong karton.
0: Ay, very good po, nanay. Ibig sabihin, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Nakabili po kayo dyan sa Ayans Pharmacy. Tapos, opo, sa Katbalungan. Opo. Tapos, yung problema po ninyo sa lalamunan. Ano po yung problema nyo sa lalamunan?
1: Hindi, wala yung ano ko, yung kabuhi. Suruk-suruk ba?
0: Masakit.
2: Ano? Mura.
1: Yung sikmura.
0: Yung sikmura pa. May problema. Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, naka-anim na box na po kayo, ano po yung naramdaman po ninyo, Nanay Marian?
1: Parang maganda naman ang pakiramdam ko.
0: Maganda na yung pakiramdam po ninyo. So, ibig sabihin, malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po.
1: Ano po yun? Kaya boy, yung ano ko, yung cholesterol.
0: Oo.
1: Nagpa-check up ako sa amin dito. Mm-mm. Sa Daram. Mm-mm. Mayroon akong cholesterol at saka yung mataas daw yung sugar ko.
0: Mataas daw yung sugar po ninyo. Okay po. Simula po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na yung cholesterol po ninyo?
1: Pero hindi pa naman ako pumunta doon sa...
0: Hindi pa kayo nakakapagpa-check up? Opo. Sige po.
1: Oo.
0: Okay lang.
1: Kasi sabi ng doktor, pag wala na daw yung... Kasi binigyan ako ng gamot ng 1 month.
0: Opo. Tapos?
1: Kapag naubos na daw, pumunta ka doon kasi titingnan niya ulit ang ano ko, cholesterol at saka sugar kung wala na.
0: Ibig sabihin po, nanay? Oo.
1: Pero Kuya Boy, inaabagan ko ng ano, ng inom ng rice coffee.
0: Tama yon. So, ibig sabihin, bukod po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, meron din po kayong iniinom na gamot galing sa doktor.
1: Oo.
0: Tama yon.
1: Pero ngayon, ngayon Kuya Boy, wala na. Kasi, ano, wala nang gamot iniinom ko kasi 1 month lang ang binigay niya sa akin.
0: Ah, okay. So, ibig sabihin, 1 month na gamutan yung binigay po sa inyo ng doktor, tapos wala na, ngayon, rice coffee na lang ang tuloy-tuloy po ninyong iniinom.
1: Opo, kung pwede yun.
0: Pwede yun, nanay. Pwede yun. Wala pong problema doon. Kahit po, kahit po hindi rice coffee yung iniinom po ninyo, nagkakape pa rin po kayo, di ba?
1: Opo.
0: Yes. So, kung wag na po kayong bumalik doon sa dati po ninyong iniinom na kape. Dito na sa rice coffee kasi nakakakita kayo ng pagbabago sa inyong kalusugan. Ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng rice coffee dahil ito po yung magiging protection na po ninyo sa inyong po namang katawan para hindi na kayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira ulit sa inyo po namang lalamunan, lalong-lalo na, at sa inyo po namang kabuo ang kalusugan.
1: Yung ano po, yung asawa ko po nga, umiinom, dalawa kami umiinom.
0: Tama yun. Pati po si tatay, umiinom din ang ating rice coffee. Ilang taon na po kayo, Nanay Marian?
1: 47.
0: Tama yun. Pati yung asawa po ninyo, umiinom na rin ang ating rice coffee. Kumusta naman?
1: Opo, tsaka yung ano ko, yung asawa ko, 63.
0: Ah, yung asawa po ninyo, 63. O, kumusta naman? Yung ano, yung pakiramdam ni tatay sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po siya umiihi palagi.
0: Bakit? Umiihi siya palagi kapag gabi?
1: Opo.
0: Bangon siya ng bangon?
1: Opo. At saka ako rin. Ikaw hindi rin. Na rin umiihi.
0: Hindi na rin umiihi ng umiihi. Okay. So ibig sabihin, hindi na po naiistorbo yung tulog po ninyo?
1: Opo. Yung uminom ako ng rice coffee, mabuti na yung ano ko, yung pag-iihi. At saka yung ano ko, Kuya Boy, yung pagdudumi ko, hindi na. Pupunta ko sa CR, hindi naman ako nakakadumi. Bumabalik ako sa labas.
0: Oo. Pero nung
1: kayo... Ngayon, pag inom ko ng rice coffee, wala na. Ano na, maganda na yung pagbabawas.
0: Very good. Kumbaga, hindi na kayo nahihirapan, nanay.
1: Ano po?
0: Hindi na kayo nahihirapan magbawas, nanay.
1: Hindi na.
0: Hindi na kayo nahihirapan magbawas. Opo. O.
1: Hindi na.
0: O, yung cholesterol po ninyo, kumusta na?
1: Parang hindi naman ano, kasi yung ano ko, yung ang inaano ko, yung nervyos, parang...
0: Nervyos? Nine-nervyos kayo? O, kumusta na ang nervyos ninyo?
1: Hindi naman masyado.
0: Hindi na masyado. Okay. So, at least nanay, may mga nakikita na kayong pagbabago sa inyong katawan. So, kailangan nyo pong ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para meron po kayong bantay. Kumbaga gwardya na hindi na kayo pasukin pa ng dati po ninyong problema sa kalusugan. Okay po?
1: Opo. Yung ano po, yung sabon po, gusto kong bumili. Kaya lang, baka wala pa doon sa ayan.
0: Sa Katbalogan. Katbalogan po yan, nanay, di ba?
1: Opo.
0: Itanong po ninyo, nanay, kung meron na doon sa Katbalogan ang ating sabon. Tapos kung wala pa, tawagan niyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
1: Opo.
0: Okay, para malagyan dyan ng sabon para mas lalo kayong mahalin ni tatay.
1: Opo. Kuya Boy, yung ano ko, yung kapatid, nagtatanong dito sa akin kung maganda ba yung sa cholesterol, yung rice coffee.
0: Yes po, nanay. Halos po lahat ng mga problema natin sa ating kalusugan, natutulungan pong maibsan ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Dati po, umiinom ako 3.
0: Oh, tama yun, tama yun, tama yun. Okay po yun, nanay. Kahit anong oras, pwede yun. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. O, balitaan mo na lang ako sa susunod na pagtawag mo parehong oras. Tawagan nyo ako muli kung meron ng sabon o wala pa. O, tapos, tawagan...
1: Ala. Kuya Boy, palagi akong naririnig sa... palagi ko...
0: Nakikinig.
1: Nakikinggan yung ano mo.
0: Salamat. Yung programa.
1: Opo.
0: Basta tawagan mo ako muli kung halimbawa na itanong mo na kung merong sabon o wala. Tapos pangalawa, tawagan mo ako kung yung kapatid po ninyo umiinom na rin ng rice coffee at kung ano yung epekto sa kanya. Okay?
1: Wala pa. Hindi pa siya umiinom ng rice coffee.
0: Oo. Okay. Ang
1: pa sa kanya kung bibili siya.
0: Sabihin nyo, bumili na rin para maayos na yung problema niya sa cholesterol. Tapos, pagtawag mo sa akin ulit sa mga susunod na araw, balitaan mo ako.
1: Tiksa ko nang tiksa inyo, hindi naman sinasagot.
0: Hindi sinasagot. O basta tawagan mo na lang ako ganitong oras, ha?
1: Opo.
0: Okay, tawagan mo na lang para masagot namin, ha?
1: Opo, sige po.
0: Salamat. Kaya, salamat Nanay Marian. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Guys, sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:05.

0: Heart 93.7.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beses sa araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day, serving up sweet deals you can't resist. Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Hello, kumusta? Maayong buntag, kanatuntaran. Maayong maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gyud sa atong pinalanggang probinsya sa Bukidnon sa 20 kalungsod ug duha ka syudad. Sa tuwang 464 ka mga barangays, maayong maayong buntag. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw karong buntag, mga igsoon, mga igala? Ngayon itong nilabayang Sabado, wa kita maka-live, wa kita maka-broadcast, mga igsoon, mga igala, gumikan sa problema sa atong sugang dagitab noon. Tungod kay matod pa sa ato ang mga personalidad sa Buatan sa Pibiko, adunay mga posting na tumba or angay nga ayuhon gumikan sa epektos linog ni atong grabe kakusog nga may experience or may lagapak ni atong milabayang simana, mga igsoon, mga igala, nga di ng epicenter dito sa General Santos City. Anyway, mga igsoon, mga igala, di pa tamo at dosunahan at tuta sa atong pagpangalihan sa atong labaw magkagagahong.

0: Once again, maayong buntag ka natong tanan sa atong amahan sa Lungsod Maramag, Mayor Joel Dormal, Vice Mayor Janjan Malang, ito ng Membros Konsiho. Huwag ingom ng sab sa atong mga asuking tigpaminaw sa ito ang Gibanto, 93.7 Heart FM. Ala, ablihin na ninyo. I-tune in na ninyo ang inyong mga frequency aron nga magdungog ta o mag-uban-uban kita sa ito ang programang Barog sa Kamaturan. 4 minutos ang milapas sa alas 7 sa kabuntagon. Huwag live kita mga igsoon, mga igala. Ablihin ninyo inyong Facebook live 93.7 mga igsoon. Aron nga diin na dili ko magbinugtong sa isyu nga itong gaisgutan karon sa kahinginan. Gikinanglan ako ang inyong participation mga igsoon, mga igala. Kung unsabay pulso ng bayan sa mga panghitabo karon sa ito ang katilingban sa nasod sa Pilipinas, labi na gyud sa politikanhong kalihukan mga igsoon, mga igala. May muntag usap sa ito ang mga Dolly Registered Association sa Lungsod sa Pangantukan. Og niadto usab nga mga association sa DSWD. May muntag kaninong tanan. Hinaot nga naminaw kamo sa ito ang programa. Og pwede kamo makahatag og inyong opinion. Hayabli lamang ninyo inyong Facebook, ha? Kung alang niya itong mga nagpahulay-hulay, nagkapi-kapi karon na, ablihi lamang inyong Facebook. O may buntang usap sa itong Amahan sa Lungsod sa Pangantukan, Mayor Lito Garcis, aga Vice Mayor Wadi Hernandez, sa ilahang makanunayong servisyos katawahan sa Lungsod sa Pangantukan, mga igsoon, mga igala. O mangani, kaninga bulan, no? Karong Lunes, 22, preparasyon na sa ika-64 Charter Day sa Lungsod sa Pangantukan, kundi kita masayot, mga igsoon, mga igala. O gangatong Amahan sa Lungsod sa Pangantukan, magpahigayon sa iyang State of Municipality Address by July 1. Busa, yangyo na ko ang katawahan sa Lungsod sa Pangantukan, anong takna, nga ayaw ninyo pagkyasa, pagpaminaw, ang State of Municipal Address sa atong responsabling Amahan sa Lungsod sa Pangantukan, Mayor Lito Garcis, nga diin dito niya or anang taknaa iyaha nga ibatbat ang mga na-accomplish nga mga serbisyo o sa kasamtangan nga ginbuhaton o sa pagabuhaton pa para sa kalambuan sa Lungsod sa Pangantukan o unsa ang klasis serbisyo nga idalit sa atong Amahan sa Lungsod sa Pangantukan o hain na takaron. Unsa na ang kahimtang sa pinalanggang Lungsod sa Pangantukan karong panahona. Busa ay ninupakyasa karong July 1. Adlaw Merkulis man siguro ka na. Ayon ninupakyasa mga igsoon, mga igala. Labi na gidias katawahan sa Lungsod sa Pangantukan sa 19 ka barangay. Live ka na sa Facebook. Diya na ipaygayon sa itong municipal gymnasium diya sa Lungsod sa Pangantukan. Kung di kita masayop at oras alas 8 magsugod, then by 9 siguro ang atong Mayor Lito Garcis magpahigayon na sa iyang State of Municipal Address. By the way mga igsoon, mga igala, trending bagong ispin usab, no? New Senate President ang na-elect after 28 days nga milingkod ang kanhing Senate President Alan Peter Cayetano. O gaduna na sa bagong na-installed nga Senate President ilalom sa persona ni Senator Win Gatchalian tugod kay nakuha na sab nila ang 13 ka boto. Adunay duha ka mi balintong gikan sa kanhing minority, a majority, o mi anib sa kanhing usab nga minority o karon himong majority. Mao ang kampo nila ni Senator Gatchalian o Senator Senate President Win Gatchalian. So legally siya na gyud ang Senate President tungod kay nakuha naman ang two-third votes mga igsoon, mga igala. Mao kana itong pagkaisugutan karon. O kagahapon adlaw mga igsoon, mga igala, ang unang pre-trial gipahigayon. Pre-trial para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte gipahigayon na mga igsoon, mga igala, kagahapon adlaw, ha. nga diin na nagkaatubang na gyud ang defense team sa kampo ni Vice President Sara Duterte o ingon man sab ang prosecution panel nga diin diin gipanguluhan usab ni Congresswoman Jervy Luistro. Aron nga hisgutan ang mga conditionis o unsa ang kana bang pamaagi sa argumento nga ilahang pagatukion para sa sambayan ng Pilipino, whether kini haumba sa duha ka partido sa prosecution or sa defense team, mga igsoon, mga higala. Sa atong local nga news, mga igsoon, mga higala, ato sa nga lakbitan kining usa ka 31 anyos nga hiker nga mao si Alcard Samayla nga diin na namising diya sa maya kalatungan na mountain og nyadto nga John 12 kini siya nahitabo og sugod ni atong June 12, 13, 14 sa dihang gikataho ngadto sa lokal nga pagamhanan diya sa may barangay Portulin nga diin ang isa sa hikers nga mao si Alcard Samayla na missing, mga igsoon, mga igala, dito na gipaabot ang impormasyon ngadto sa lokal nga pagamhanan usab sa lungsod sa Pangantukan. Og base sa initial nga kanabang impormasyon nga ato nasagap, mga igsoon, mga igala, kini si Mr. Alcard Samayla, kauban kini siya niya itong 84 ka mga hikers nga misulod o misulod diya sa ito ang kalatungan mountain. Kay maumagin na ang isa sa mga turismo din sa ito ang probinsya sa Bukidnon. Apan, wa kani siya na appeal, mga igsoon, mga igala, niya itong unang batch o ikaduhang batch makatong giunsa makatong nalagbahin tungod kay naulahi ka ni siya. O sa iyang pagkaulahi, mga igsoon, mga igala, matod pa sa initial na to nga nakuha, wa ka ni siya makalagbok. No? So isa kini siya sa kanabang angayan hatagan sa katinawan sa LGU Portulin kung naunsang pagkaunsa nga nung wa ka ni siya makalagbok, knowing nga doon na po'y informasyon nga itong nasagap nga isa sa mga guide sa maong forest protected area alang ni atong mga hikers nga buot musulod, gipadayon gihapon daw ang paggiya ni ining usa ka 31 anyos nga si Alcard Samayla o gigiyahan kini ngadto sa area nga diin dito na himutang ang iyahang mga kauban. So in short, mga igsoon, mga igala, sa proseso pa lamang daan sa pagsulod sa maong hiker, dili na to makita nga wala ma og sakuan pa, wala matuman ang protocol nga dapat mulagbok yun ka. No, mulagbok ka sa lokal nga pagamanan kung hain ka nagsugod das barangay Portulin o kung mugawas ka haing barangay, barangay Mendez ba, Concepcion, at least nga kung makalagbok manggod ka, mga igsoon, mga igala, accountable ang kaning niyang ato ang mga tour guides sa ato ang lokal nga pagamanan kung hain ka mo nagsugod o nanukad pagsulod sa maong kana bang ato ang kalatungan tourism spot. Og sa pagkakaroon, mga igsoon, mga igala, padayon pagyapon ang search and rescue operation alang ni ining 31 anyos nga hiker. Og mo ni ginaingon lagi nga all things work together for good. Dili alang mawa man ta masayod atong iampo nga unta everything is all right. Everything is okay ni ining isa ka hiker. Kay of course dili maayo nga ang isa sa atong ilang tourism spot diya sa lungsod sa Pangantukan dinis provinsyas Bukidnon makakuan og insidente nga susama niya na. Apan na usa kini ka warning o lesson learn pagtulunan alang ni adtong mga lokal nga pagamanan nga naa din hidapit sa nasakop din his kalatungan like Portolino, Eden, Concepcion, Mendez, Pictoranan, unsa pa na di ang mga barangay Bakusanon nga unta kini nga panghitabo adunay pagtulunan nga makuha. Anyway, so far wa pa kitay latest update nga nakuha kung unsa nay kalambuan sa search and rescue operation nga gipahigayon diha sa kabukiran sa Mount Kalatungan aron pagpangita nining usa ka 31 anyos. Adunay istorya nga nagkanayon gikan sa source nga atong nakuha nga sa dihang giapas kini siya, miapas sa iyang kauban nga tuan na dito na himutang sa labing ngiob o taliwala siguro sa Kalatungan na mountain. Aduna sila'y namatikdan nga unusual kang Mr. Alcard Sumaila. O kung unsang ka ng unusual, mao ka na din ato mahatagan karon o definition dress kahanginan kay base nun yung masayop kita. Kumbaga ang nag-guide mismo may nagsulti nga diin na anak usab sa giilang tribal leader din ha sa Barangay Portolin. Nagkanayon nga aduna siya'y namatikdan o manggani gingnan niya nga ayaw hawa din he kay ako una nga og sukwan pagigiyahan niya gibutang niya sa isa ka area safety og gingnan niya nga ayaw hawa tungod kay doon na siya atuon to find out kung tuwa ba dito ang iyang unsa ka to nga kanabang detalye and then pagbalik niya wala na dito si Mr. Alcard Sumaila o doon na pa'y mga matod pa giwarningan niya unsay mga butang nga dili angay muhaton di sulod sa Kalatungan o wa siyam kasiguro kung gituman ba makita na to kung makita na to dinhi ang mga kakulangon no shortcomings sa of course di makalikay ang lokal nga pangamanan ani sa Portolin sa pagpangutana o dugang detalye kung unsay nahimong dagan ni ining na missing nga si Alcard Sumaila. Pero one thing is for sure, si Alcard Sumaila matod pa sa record is wa siya makalagbok sa kanabang diha sa Barangay Portolin. Good morning, Health Heart FM. Tuning in from Tubigon, Maramag, Bukidnon. From Nempa Bernalde. Salamat ka, Ma'am Nempa. Salamat sa imong pagpaminaw o padayon sa pagpaminaw sa tuwang programa. Og shout out diya sa Maramag, Tubigon na Bukidnon. Good morning kaninong tanan diya. Og sa laing bayan, mga igsoon, mga ikala, dito sa Dakbayan sa Malaybalay, sa Barangay St. Peter, ano na iduha ka magtiayong gituuhan matod pa nga members New People's Army nga diin na inkwentro napusilan sa ato ang puwersas kasundaluhan nga matod pa na alaan nga membro sa New People's Army o dito napusilan. Adunay mga panghitabo ng sama niya na pero dili pa ta sure kung tinuod ba gyud nga naalaan. Di pa ta sure kung tinuod ba nga membro sa New People's Army. So kinahanglan kuwaon ginato ang insaktong detalye. Mas maayo ani nga kung gusto ninyo masayran gyud ang insaktong detalye labi na sa hingtungdan. O mga relatives nining magtiayon nga gituuhang members New People's Army nga gipusil patay diya sa may Barangay St. Peter, Dakbayan sa Malaybalay. Dito sakop na sa Birpulangi. Now, dili na to mahatagan o conclusive statements kung hain ang kanabang insakto detalye. Maulamang ka na itong nakuha gikan sa post sa social media nga matod pa kuno gituuhang patay, gituuhang New People's Army. So mamaya na nga makuha na ito og detalye gikan mismo sa buhatan sa 403 Malaybalay. Good morning, Heart FM. Pag-greet Sir GP Juan Paulo Galua, Miss Julie Jorchita Galua, Hubangon, Camiguin Island. Ah, oh ba? So, hain ka mo sa Camiguin. Katarman, Mambahaw. Kay Muramag, Katarman, Mambahaw, unsa pa nang o sa dia ka lungsod sa Camiguin. Hagikan kang Arlene Abad, Patiana. Salamat na Ma'am Arlene. Hain ka man karon nga nahimutang sa okay, once again, gikan kang Ma'am Arlene Abad Patriana, iyaha nga i-shoutout si Sir GP Juan Paulo Galua and Mrs. Julie Horchita Horchita Galua Hubangon, Camiguin Island. By the way, mga Ekson, mga igala, ato na kita sa itong national nga pagkaisgutan. Aduna na yung say bagong Senate President nga nailik mga Ekson mga Mahinog Hubangon. Gikan sa lungsod sa Mahinog. So kumusta man diha karon ang Camiguin Island? Wala bay hulga sa mga kalamidad? I hope so, wala. Kay isa ka na sa ginadayuhan nga isla diri sa Region Jess. Ako gani na ako'y plano nga muhan na uban sa akong family. Siguro not this time. Pero I'm praying nga kung itugot sa Ginoo, siguro makaabot na kita ng maong islahan. Okay, shout out sa Mahinong Camiguin na Tanang Islas Camiguin, no? Ikan ka Ma'am Arlene Abad Patriana. Salamat sa ihang pagpaminaw o pag-comment sa ito ang programa. Programang Barug sa Kamatoran. So by the way, mga Ekson, mga igala, aduna na kita'y bagong Senate President nga ilalom sa pagdumala or liderato ni Senator Win Gatchalian. Human sa 28 kaadlaw, nga diin milingkod si former Senate President Alan Peter Cayetano, nga diin na sukat siya ang paglingkod, wa gyud mi undang ang tension diya sa kuan? Senado. Patsyada hubangon, sir, mga tsyada, mga people, tanan. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Arlene. So, let me know the detail, tagay ko, o unsay, saktugin nga address, unsa ang, unsa ni, kanabang patsyada nga beach, o resort, rather, diya sa hubangon. Salamat sa imong paghatag og info. O balik kita, mga Ekson, mga igala. Nahimong 13, no, ang kanhing minority nga 11 sa Senate, nahimo silang 13 sa dihang mi butalid, mi anib si Senator Chis Escudero o Senator Joel Villanueva. By the way, mga Ekson, mga igala, isa kini, duha kini sila nga gituuhan na to or gituuhan nga posible nga butalid yun. Tungod kay sa dihang nalambigit ang ilang pangalan sa flood control. So sa din nalambigit ang ilang ngalan sa flood control, wala na po'y undang si Ombudsman Buying Rimulya sa iyahang panahon sa iyang preskon nga nagkanayon nga adunay mga pipila ka mga senador matod pa nga mapailan o kasong flander o isa niya na gimensyon si Senator Jinggo Estrada, Senator Joy Villanueva og Senator Chis Escudero nga diin kanhi mauni sila ang members majority sa liderato ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Og tungod niya na mga Ekson, mga igala, walay undang ang pagpagawas sa statement ni Ombudsman Boying Rimulya nga matud pa sa di madugay aduna nay mga senador nga mapagawasan og warrant of arrest sa Sandigan Bayan regarding sa kining niyang kasong plunder sa issues flood control. Senador ang unang naigo mga Ekson, mga igala, pero ang kanunay na mention sa atong mga whistleblower nga mastermind nga mao si Martin Romualdez o mangani usay ang pangalan sa mismo mga kalingkod sa Malacañang. Wag yun. So, dili gid sa matatsahan mga igsoon, mga igala. Apan sa pagkakaroon, matatsahan na doon na di menor gikan sa baba sa ombudsman nga medyo ga-pressure na or medyo ga-puntiryaho na ang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Okay, sir. Na-bitch akong Auntie Horchita Tagalua. Patsyada kayo. Sige. Thank you. Thank you, Ma'am Arlene, sa pagpahibalo. Og balik kita, no? Sa dihang sige na ang pressure og nasampulan gid si Senator Jinggoy Estrada. Og sa dihang si Senator Jinggoy napagawasan og warrant of arrest sa iyang kasong graft. Nakabail siya apan sa iyang kasong plandero. Wa siya makabail. Og padayon paghapon nga naga file og sabi, remedial ang iyahang kampo ni Senator Jinggoy. Apan luyo niya ng tanan mga igsoon, mga igala, ang isa sa mga kanabang gihangaan kay sa katawhan ngadto kang Senator Jinggoy. Nga diin, despite sa kanabang negatibo nga impresyon sa tao kaniya, gumikan lagi sa kanunay ma-involve, malambigit ang iyang pangalan sa isugutanan nga kanabang anomalya. Apan at this point, mga igsoon, mga igala, in all fairness, kang Senator Jinggoy, kung imong tanaw ng social media, mga igsoon, mga igala, makakuha ka og mga papuri. Ha? Tungod kay matud pa gibarugan ni Senator Jinggoy ang iyang statement nga iyang gipadayag nga sa makadagang higayon siya giofiran. I do not know kung kinsa nag-offer. Pero kung unsa na sinong nahuna, maupunay na sa kung nahuna. Nga kung mo balhin siya o matod pa mo balhin siya, mo biya siya sa liderato sa majority under sa leadership ni Senator Cayetano. So mawala usab ang iyang o kumbaga mawala ang iyang kaso. Apan lagi nakita nato ug nadungog nato sa statement ni Senator Jinggoy nga magpabilin siya sa liderato ni Senator Cayetano hinungdan nga naa gid siya na balhog sa bilangguan. Og sa dihang atong gidahom nga posible usab mahitabo kang Senator Cheese ug kang Senator Jewel tungod kay lagi sila mang tulo ang na-mention na labigit ang pangalan sa issues flood control. Nakurat ang katawhan mga igsoon, mga igala kay nausab ang decision ni Senator Cheese og tuwa mianim. Well, ila ka na ang mga desisyon mga igsoon. So magdepende na lamang kung unsay kana bang paglantaw sa katawhan matud ngadto kanila. Og sa niyang mianib si Senator Jewel. So sari-sari gyud mga igsoon, mga igala, ang mga negative comments sa atong mga kaigsoonan social media. Well, inana man gyud ang dula mga igsoon, mga igala, inana ang dagan sa sulod sa institusyon sa Obos Balay Balauranan kung mo gamay ang minority o ang majority o mo dako ang minority, so ilah na pod ang liderato sa maong buhatan. O mo na itabok karon mga igsoon, mga igala, nga tungod kay nakuha na gid ang quorum. Nakuha na ang quorum kay niadto laging milabay nga panahon nga katong mianib si Senator Cheese Escudero. Gideclare nila nga quorum apan na gi-question kato sa kampo ni Senator Cayetano ngadto sa Korte Suprema ug ang Korte Suprema mga igsoon, mga igala, may pabor. Kay matud pa gibasihan ang 1987 Constitution is ang quorum matud pa is 2/3 votes of all the members. And we know mga igsoon, mga igala, nga ang membro sa Senado is dunay 24. So dunay mga ingnon ta exemption sama kang Senator Dela Rosa gi-question o kang Senator Jinggoy nga matud pa naa naman sila sa prisuan o di na sila maka-function. Ni dunay version nga gipagawas nga di na sila matawag nga members. Apan ang Korte Suprema mihatag sa ilang definition nga gawas lamang kung ang usa ka tawo patay na, ang usa ka membro sa Senado patay na, or mi resign or gi-appoint as one of our cabinet members or gipriso sa laing nasod, kana lamang ang upat ka mga rasonis nga ma-declare nga dili na siya nawala na iyang pagka-membro sa Senado. Pero kon ang usa ka senador sama ni Bato de la Rosa og Senator Jinggoy matud pa nga napailan og kaso og temporaryong napriso, wa mawala ang ilahang membership sa Senado tungod kay ga-function pa sila matud pa og naapasad sila sa Pilipinas, walay info nga tuwa sila sa laing nasod. Wala po yung info nga sila mitaliwan o wala po yung info nga sila mipasaka sa ilang resignation. O ito ang mga rason ng hinungdan, mga igsoon, mga igala, nabantayan ninyo. Ngayon itong pag nagpanagbangi sa kampo ng Gatchalian o Gaitano, si Senator Gatchalian giilik lamang o Senate President pro tempore. Tungod kay ang pagka-Senate President, naaka na siya sa mandato sa atong konstitusyon nga it should be of all the members of the Senate ang 2/3 votes nga kwaon. So 24, 50% sa 24 is 12 plus 1 is 13 and that is 2/3 votes, mga igsoon, mga igala. Mautong atong taknaa, may pabor ang Korte Suprema ngadto sa petition nila ni sa kampo ni Senator Cayetano. But at this point, mga igsoon, mga igala, kay doon na mag-tracing nakuha. So pabor na gid ni siya. So di na gid ni ma-question, mga igsoon, mga igala, ang legality sa pagka-Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Standby sa ta, mga igsoon, alang sa atong duteng painumdom. Ay maglakaw kay balik ta human ini.
1: Breaking news, exclusive sa mga matamis na balita. This June 20 is Happy Dunkin' Day, serving up sweet deals you can't resist.
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio.
5: Mio. Okay po, si Tatay Mio.
4: Opo. Opo. Pero po na po pong pangalan ay Romeo.
5: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need yun ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
9: Halina't magmakabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik kita mga Ikson, mga Igala. Adonay 35 minutos ang milapas sa alas 7 sa kabuntakon. Sa atong paraguban sa programang Barog sa Kamaturan. Ang sunod nga pangutana ani karon mga Ikson, mga Igala, tungod kay doon na namang gay-trisi. Doon na namang gay-trisi ka senators. Ang Gatchalian Black. Of course, legal na gina siya. Dili na siya. Mga Ikson, mga Igala, ha? Legal na siya tungod kay nakuha na ang requirements sa constitution na sunod na nga ang quorum na patigayon na gyud. Now, diri na pod unsay opinion? Unsay opinion ani karon nga naa na ang trisi sa kang Senator Gatchalian? Unsa kay mahimong resulta ani sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? What will be your opinion? Or what is your opinion? Kana ang atong hatagan o pagtagad. Unsa inyong opinion karon mga Ikson, mga Igala? Nga niini karon nga takna nga din tali sa kampo ni Senator Gatchalian og ni Senator former Senate President Cayetano naaman sa kampo ni Senator Gatchalian ang mga personalidad nga madungog nato many times nga they are in favor for the impeachment of the Vice President. Sama ni Soto. Kana Soto. Dili gid ma-ireso una-una sa katawhan nga bisan pa karog moingon na si Soto, ha? Kamito lang nato. Bisan pag moingon karon si Soto, mga Ikson, mga Igala, nga tan-aw niya ang gravity, ang quantum of evidence. O kana bang diya niya basihan ang gitawag nga gravity of faults, pinasikad sa ebidensya nga ipakita. Kung bugat ang ebidensya, i-convict niya ang Vice President. Bisan pag sa magkadagang higayon, nga moingon si Soto nga aya siya mo iyang i-convict ang Vice President kung bugat ang ebidensya. Bisan pag dili bugat ang ebidensya, still gyapon nga iyan ang i-convict. Basi sa unsay gakadunggan sa katawhan nga mugawas sa yang baba. Ha? Mogi na, di gina mawala. Sunod, si Lacson. Si Lacson, mga Ikson, mga Igala, isa na ning accounted na ning mupabor sa impeachment ni BP Sara. O kini mga pinklawan senators, bisan pa unsao nila ani og dula-dula mga Ikson, mga Igala, bisan pag they are against Marcos.

sa liderato ni Marcos. Kung dili, nakita nila nga niining pagi kumusakay sila, isa sa goal nila nga gusto makabalik sa posisyon kining mga pingklawan nga kanhi liberal, is gusto nilang makuha ang trono sa Malacañang. Unya nakita nila nga di nila makuha kung dili sila mo dula og sama niini karon. Og ilan ang gitimbang-timbang mga igsoon, mga igala, nga ilang nakita nga murag bugat mga guys BP Sara. Muna nga anib sa ta, og sa kwan pa, anib sa ta karong panahon na, sa tao nga, sa makadagang, giingon na, never again. Never again sa ta karon. Sige, giingon nga, dili na giyon, musab pa. Pero karon, dili sa musupak. So, kana silang tulo, si Aquino, di naman guna malilong. Si Aquino, manggunay, kanang gitawag nga deep political rival, batok sa mga Marcos. Then imposible kay na mga igsoon, mga igala. Imposible kay na nga deep inside the heart of Senator Bam Aquino nga totally muanib ginasya sa administrasyon karon. Even Risa, for many times, I never heard this woman nga nidaig og mga Marcos. In fact, isa ni nga kanunay gid gatulisok sa Marcos. Karon lang ni naghilom-hilom, gumikan kay, of course naman, Marcos man ang milingkod. O kini si Kiko, suko mangani kay ni katunggi palubong ang Papa nga Marcos ni President Duterte, mantod pa niya, hindi ka habang buhay dyan. Darating din ang panahon na ikaw ay kalkalin. And I believe, mga igsoon, mga igala, nga tumanon gining Kiko, kung mabot ang takna nga makuha nilang trono sa Malacañang, timani, gaya ninyo. Makuha gani nila, ang problema karon nining mga pingklawan, kay grabe mangyod, mga igsoon, mga igala, ang ilahang pagkalugmok sa kasing-kasing sa sambayan ng Pilipino. In short, muro magmikaon yung tagam, no? Ang sambayan ng Pilipino, nga maglisod yun sila og angat pa ibabaw, nga haskang layo agyog kayo kung ilang asdangon ang kampupot sa mga Duterte. That is why, mga igsoon, mga igala, nga sa pagkakaroon kaning tulo nga pingklawan, 100%, ha? 100% para nako. Bisan pag muingon ni sila, tanaw nila ang ebidensya, mga igsoon, mga igala, pero para nako. I do not know kung para ni mo, ilagyot nga i-convict ang Vice President ani. So lima na ni sila. Lima na ni. Ang mga tulpo, aklaro na kayo ni. Yan naman. Si Erwin Tulpo, kung imong tanawon, mga igsoon, mga igala, si Erwin Tulpo na-involved sa malita. Nabisan pag unsaon nung justify ni Tulpo siyang kaugalingon, makunik ni sa iyahang mga ginapakita nga he is against the hearing of flood control. Doon na may takna nga ni-comply lang siya, for that was compliance only. Kay lisod man sad kayo, og dili ni siya mo sabay sa investigation sa flood control nga membro baya siya sa Blue Ribbon nga diin sa dihang si Senator Lacson ang nahimong committee chair sa maong hearing sa Blue Ribbon. Pero karon nga nadungog na niya ang statement sa Brave Marines, grabe niyang sukua o grabe niyang alboroto. Og matod pa niya, nganlan niya nga walang kwinta. Og karon nga nakuha na nila, naana siya sa si Senator Gatchalian, dili na to, madungog na to ang statement ni Erwin Tulpo nga, matod pa niya, walang kwinta itong flood control. So, ma-feel ginato na, no, ma-feel sa katawhan. Even Rafi Tulpo, gyapon, kay bisag unsaon mga igsoon, mga igala, kung makuha sa mga Duterte ang posisyon karong 2028, maapil man ni, makalkal man ni issues flood control sa anak ni Rafi Tulpo. Nga diin dako kayo ang pundo diha sa Quezon City, sa distrito. Unya karon nganong apil man gakabaan gyapon, hain man ang flood control. Og isa na makalkal mga igsoon. And that's why these two brothers, these Tulpo brothers, dako kayong porsyento nga ilang i-convict si BP Sara.

0: ang dili ra gyud ta makaingon nga i-convict si VP Sara. Of course, Senator GV Ercito, our very own senator, Senator Migs, kaysa makadagang higayon, maumaon ni sila o statement ni Senator GV nga they are not in favor of impeachment. Although wa nila gikuan nga they are not in favor of impeachment for the Vice President, pero sa makadagang higayon kadungtang they are not in favor. So galing lang kay karong panahon na negative lang ang impression sa katawhan. Gumikan kaysa pagtuo sa tao nga kumo kay naa sila sa minority. Unya ang ilang mga kauban identified nga vocal kaayo nga against the Duterte. Nakuridas ang huna-huna sa katawhan ug naapil silang duha. Sila si Senator Migs ug si Senator GV ug maapil na pud gyapon kining duha nga bag-ong ni pulihin, bag-ong ni misagol si Senator Villanueva og si Senator Escudero. Apan kining upat dili pa ta makahatag og kanabang prediction sama sa atong gakakita ni ining Lacson, Soto, Hontiveros, Pangilinan, Aquino og Duaca, Tulfo. So di pa nato makita mga igsoon, mga igala. Kay of course kini noon mas mutuotan ining upat, Senator GV, Senator Migs, Villanueva, and Escudero, nga dito gini sila mubasi sa ebidensya. Kanang ilang gisulti nga mubasi sila sa kabugaton sa ebidensya, which is, para nako I believe, nga diya na sila mubasi. Kaya pwede man sila mabstain. Kung tanaw nila nga, murag, kuangin, pwede man sila mabstain. O pwede po sila muno. Ha? O busa, lahi, o sa kuan pa ba? Kung muhimot ta karon og judgment ni ining sa kampo sa ni Senator Gatchalian, kung hisgutan ta ang pag-impeach kang VP Sara, kining upat para sa ako, dili pa ko maka in all fairness aning upat, dili pa ko maka kuan kana bang maka-judge. Naalay pressure, naalay tagsa-tagsa ka mga rosonis. Isa sa akong gamito ni ini karon, gamito na kog pakita. Sige. Si Senator Migs, girespeto na ko. Girespeto na ko ang gibati sa akong mga igsuon na taga-bukid nun na dismaya sa iyang pag-anib sa minority. Ako nang girespeto. Pero gusto ko lang ipakita, dili, not to defend kang Senator Migs. Sa dihang si Kong Laarne may vote og no kaning ikaduhang impeachment ni VP Sara. Kaya katong una, nag-yes man siya. Nag-yes siya, nag-yes tanan, isa lang ang mag-yes. Si former congressman, former legendary governor Nonoy Josubiri. Isa lang ang mag-yes pag-impeach kang VP Sara. So, niyad tong milabang tuig nga nag-yes silang kaning tulo ka congressman, buhong ang ayuda sa ilang distrito na ang AX, MAIP, Tupad, naapod ang mga infra project, additional na, buhong. Pero karon panahon na mga igsuon, mga igala. Ha? Sa Distrito 4, sa Kangkong Laarne, sukad nga magno si Kong Laarne, nawala ang tanang pribilehyo nga iyang nasinati ni atong unang tuig nga nag-yes siya to impeach the Vice President. Inana kadelikado ang administrasyon karong panahon na. Nan, kunin mong timbang-timbangon, 2026 pata karon. Doon na pa'y 2027. Doon na pa'y 2020. Dito pa, mga igsuon, mga igala, dito pa ang eleksyon. Kung atong kanabang hagiton si Senator Migs, nga sin, awata, magnuna ka, padayag na. Ang linugdangan ani mga igsuon, mga igala mo ni. Atong dawaton, nga wa nay musulod nga ayuda nga gikan sa national sa atong probinsya. Intiro gid probinsya ang madalay gani. Di bali ang ubang probinsya. Kay ang senator intiro Pilipinas mangyud ang iyang serbisyuan. Ha? Pero di kay ta maka bati og kasakit kon ang ubang probinsya maapil tungod kay wala man dito ang ato ang panginabuya naman diri sa probinsya sa Bukidnon. pero kon ato gyung pirsahon, ha? Kung atong pirsahon gyud si Senator Miggs, nga iya gyung kana bang barugan sa dayag nga paagi sama sa gibuhat ni Kong Larne, muni ang mahimong linugdangan mga igsoon, mga igala. We have to accept nga mid nga mamiligro or magsuffer ang ato ang probinsya sa mga pribilehiyo nga angay pa nato makuha unta nga gikan sa nasyonal. Kay karong panahon na mga igsoon, mga igala, to be honest, even naapagyapon ang probinsya sa Bukidnon sa kanabang top province, sa richest province of the Philippines, sa 82 ka probinsya. Apan real tukta, dili gyud kanabang gitawag ta nga enough ang serbisyo sa buhatan sa probinsya, pinasikad sa gitawag ta nga 20% development fund, mauro magina makapaingon sa ato sa entero probinsya nga dunay 464 ka barangay, dunay 20 ka lungsod ug 2 ka syudad. Mao na nga kung nakabantay mo nga even si Governor O'Neill og ang mga mayores misuporta sa desisyon ni Senator Miggs nga at this point mianib sa minority. Ha? Gumikan kay do naging masakripisyo. Pwede man tamo ingon nga, sige na lang. Pero mga igsoon, mga igala, kun, masinati gibitaw nato nga kanang wala na ayuda, wala na tay kadangpan. Ako gamiton ko lang ang Distrito 4, lungsod sa Pangantukan. Distrito 4 man. Ha? Isa nga nagpadayag karon sa kalisod karon sa kanabang kanang paghatag og kanabang hinabang ang lungsod sa Pangantukan sa iyang mga ginsakpan tungod kay wala nay ayuda nga gikan sa buhatan sa district representative. Wala na ang MAIX, AIX, TUPAD, wala na na siya. So dihang napita pod, kumbaga medyo balansisad ang ato ang pagkonsidera. Again, klaro na ko. Girespito na ko. No, nadismaya kita. Nadismaya ang kamo. Ng mga igsuon ako dres probinsya sa Bukidnon. Nga nung naas minority. Og man gani hantod karon, posible nga doon na pa'y pangutan nga dili ninyo masabtan. Nga nung naas minority. Pero isa lang ako ipakita. Kung gusto gin nato nga pursahon si Senator Miggs nga mubarog na sa iyang tinuod nga baruganan o buhaton ang sama ni Gihimo ni Kong Larne, andam ba kita nga muatubang sa kamatuuran nga mapihig kita sa mga serbisyo unya nga sama sa atong mga panginahanglanon niya ng medical mga proyekto. Basta kay tanan ayuda hinabang, ha? Inana kadelikado ang administrasyon karong panahon. Again, isa ko sa vocal critic nining administrasyon. Og isa sad ko sa moingon nga kining administrasyon grabe kadelikado sa nasyonal. Ang administrasyon BBM, huwag makaingon ko, one of the worst administration nga itong nasinapi. Nga naman, huwag kayo option, ma-pressure ka tanawa itong dua ka senador. Ha? Doon ay mga pangutana nga maingon nga, guilty itong dua ka senador. Yes, possibly. Doon ay mga point. Pero basin o guwagin makaya ang pressure. Ha? Kay basin unya, o kinilang ino na to ba? Kinira ang gravity sa sala nga nakumitar, pero gipaluag. Gipaluag pag-ayo to the point nga doon naging rason nga gukuron sa buhatan sa ahinsya sa gobyerno sama sa ombudsman o sandigan bayan nga makulong yun sama sa gibuhat nila kang Senator Jinggoy. Ha? Si Senator Jinggoy lang karon is kana bang daghan matawag nga maayong butang batok niya aw ngadto kaniya gumikan sa iyang pagbarog sa kamaturan gumikan no pagbarog sa iyang baruganan pagtindog nga wagid mausab and mauna siya ang og sa kwan pa na impress pag-ayo ang katawhan and even ako ha ako nagluya na magigwa ng Senator Jinggoy sa magkadagang igan nagluya gigwa ni kay sa pagkatinuod wala nagigoganahi ani niya tungod kay kana ba laging kana bang gaka-involve ang iyang ngalan sa anomalya pero at this point mga igsoon mga igala nisalot kong Senator Jinggoy gumikan sa iyang kaisog o sa iyang gipagawas nga baruganan. So, kining dua, si Chis o si Alan A. si Villan o iba, unsay gibati ani. Muna'y ginangon, sa atong nakita, ha, sa atong nakita siguro, sa ilang hulagway sa social media, makaingon na tanga, ah, mauni. Pero basin luyo ni anang atong kakakita sa social media, naapay dako kay nga presyor sa pamilya. Ha? Dako kay nga presyor. Although ako papiliyon ko, wala ko mi salot sa ilang decision. Sa dua, si Chase o si Kwan, wala ko mi salot. Pero dilipod ko gusto nga mangandak nga kung ako pa ay mubarogi ko, di po ko anak. Kaya nga naman, wala ko nasayod sa tinuod nga presyor luyo sa atong kakakita sa ilang panagway karong panahon na. Pwede mong kutamingon nga, guilty yun, hadlokin nga, og di pa guilty, ito bangon di ay, mga igsoon, mga igala. Ang kulba mga nining administrasyon karon. Bisan pag gamay ra ang imuhang saman, inunta, bisan pag gamay ra ang imuhang, ino na nato, gamay ra imong salaon, purihimo unang, bisan pag ang imong salaon, usalang takakutsarita. Pero ningining administrasyon kung di kamuanim, himuon ang usa ka baldi o usa ka planggana. Ah, tiyaw mo na, dawbi karon o himuon na, kay ilamang kontrol karon ang tanang ahinsya. NBI, DOJ, tanan, kontrol yun. Ha? Wala na gani man to makita nga mahimong independent na ang legislative body. Ha? Pwede na ta makaingon. Pwede na ta mo yun sa statement ka sa kasamtangan. Ang legislatura bang bahin rubber stamp sa Malacañang? Posible. Ha? Posible ta makaingon. Puro mo na giningon nga grabe. Ah, og sa kwan pa. Ah, kaabusado ang kasamtangang administrasyon. Mabusa karon mga igsoon, mga igala, ang pangutana ni. Unsa kay nasa atong hunahuna? Karon nga nagbag-o ang liderato sa Senado, sa Senate. Ang komposisyon sa Senate nag-change po unsa may atong paglantaw karon sa nakaambang nga impeachment ni Vice President Sara. Makuha ka ang 16 votes? Makuha ka ang 16 votes to convict Baby Sara? Ah, mo na pangutana karon. Ha? Makuha ba ka? Gikan kang Sir Oliver Ferrares, Sir Ben, may buntag. Why imposible sa gawom sa Dios? Yes. Yes. 100% I agree. In fact, I always pray to God nga He has to intervene sa gobyerno karong panahon na. Ha? Sa Dios og ang demokrasya mo patigbabaw. Og kaning upat nga senador kauban ni Lito Lapid hikapon sa Dios sa kamaturan og si Sara Duterte. Yes, I agree. I agree sa statement ni Sir Oliver Ferrares. Muna ginaingon nga kung karong panahon na nining kasamtangang administrasyon, kung hopeless ta sa atong kakakita nga halos kontrolado na, wala na ma, og sa kwan pa ba, wala na ma-implement ang gitawag nga co-equal branch, nga respetuhon ang equal branch. Kay nga naman, gi-execute pag-ayo og sa kwan pa, kana bang there is abuse of authority na apay labaw makagagahom nga labaw sa tanan nga who have all the power who have all the powers nga he can do even in one second to transform the heart sa katawhan o mausab ang dagan sa panghitaw. Ha? Mauni siya. Would like to extend my deepest sympathy sa atong mga igsoon diha sa General Santos, labi na atong mga nitaliwan nga pamilya. Kato nga panghitabo. Mga igsoon, mga igala, wa na to mapredict. Ha? Wa na to mapredict. Nga na iniabuto. O katong nangamatay, with all due respect, wa to sila magdaong nga atong takna ang mga matay sila. Unsay minsay ani. Ang minsay ani, nga katong kalamidad, posible to mahitabo anyway in the world. O posible to mahitabo nga dito sa dapit na himutang ang mga daotang tao. Warning kato siya mga igsoon, mga igala. Kung nasabtan lang unta, nining kasamtangang administrasyon, nga katong nahitabo sa jinsan mga igsoon, mga igala, usa kato ka-warning. O di lang unta to lang taon, nga usa ka political advantage nga aron mapakita, mapakita ang sirkus nito nga kuno ni hatag o ngayon na. Ha? O katulang unta, panaminan, palandungan nining kasamtangang administrasyon. Makaingon, gyud ang kasamtangang presidente, undangan na ng sigalot sa politika. Magtrabaho na ta. Pero, kay hangtod ning takna, wa manggiapo na ito kakadungog, mo ni ginaingon nga, dito na, ang labang makagagahom, nga tuas sa iyang trono, nga naglantaw sa kalibutan, sa dagan, sa kalibutan, naa siya'y timetable. Mao nay gitawag nga there's a day of reckoning. Naa siya'y timetable. Nga pwede na ito imbitahon ang iyang timetable. Karong panahon na labi na grabe ang pag-suffer. Nga he has to intervene sa dagan sa gobyerno sa Pilipinas. Karong panahon na tuon kay nag-suffer na ang katawan. But if not, then we will wait and we keep on praying. O gisalig na ito sa labaw ang makagagahom. Sama sa ka minsay ni Sir Oliver. I agree. Thank you, Sir Oliver. Ha? So, sige lang. Padayon ta. Padayon na ito. Our role right now, kita ng mga ordinaryong tao, ang atong role is to pray to our Creator who controls everything, heaven and earth. Standby. Alang sa atong due time pinuno.
1: Ang adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulod ako makabawas mo nang nidako ko kaysa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: excellent health, excellent life. EXL Macabre.